Alla socio sa isna po' nomaga? Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Martes, Tuesday, September 29, 2026. O, ilang araw na lang? 31, 30, 61, 81, 85, 86 days! 86 days before Christmas Day! Ito na. Wala na, di ba? Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side si Jerzy Martisano. Ako po si Ira Panganiban at ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga! Kung matatahimik tayo sa panahon ngayon dahil walang bagong bagyo na binabantayan pagkatapos lumabas ni Queenie sa Philippine Area of Responsibility. Fair matrix, hindi na kailangan dahil may fair guide na sapat na sa idineklarang taas pasahe, sabi ng LTFRB. Gobyerno binabalansya ang suporta sa transport sector at kapakanan ng mga commuters sa ginawang taas pasahe. Tatlong araw na transport strike umarangkada na kahapon kasabay ng taas pasahe sa public utility vehicle. Presyo ng produktong petrolyo bumaba. Pabulong eh, no? Pero malaki-laki. Zero balance billing pinalawak pa ni Pangulong Marcos Jr. 42 peso wage hike sa Central Visayas. Kulang! Reklamo ito ng Trade Union Congress of the Philippines. Supreme Court kinalampag ni Senador Alan Peter Cayetano sa petisyon laban sa vote threshold. Paste Duterte, tetestigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At paghiling sa bank records ni VP Sara para sa impeachment trial, binawi na ng House Prosecutors. Congressman Benny Abante, pinagpahinga na. Sinabihan ni si Presiding Officer Chichi Escudero, pahinga ka muna, natutulog sa impeachment trial eh. Ating Speaker Martin Romualde, sumiling ng piyansa sa plunder case. At Transportation Secretary Vince Deason, posibleng sumabit sa cover-up ng anomalya sa Taguig Projects. Panta ni Senador Panfilo Lacson. Yan po ang makapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, inisip ko, babatching muna ako eh. Ang tindi na ano ko, allergic rhinitis ko. Taka-apat na araw na to. Si Randy Santisa, sabi niya, first! Nauna siya. Siya ang unang comment. First, si Randy Santisas. Sabi niya, listening. Thank you, Randy. Ricorasyon, good morning, Sir Ira. Good morning, Ricorasyon. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark. Ricorasyon, it's flirting time. Uy, lumalandi. Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Uli M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Bumaba na kanina ng 7 piso ang diesel at tumataginting na 30 sentimos sa gasolina. Grabe, as in grabe. Ang laki ng rollback. Good job, Philippine Government at President Bongbong Marcos. Thank you, mahal na Pangulo. Ubo. Kaya ka nababash eh. Alvin and Tintin Reyes di Matulak, nanonood. Maayong buntag, Ira. Maayong buntag, Tintin and Alvin. Good morning. Si Joey Barbosa Doria, good morning MRP. Morning brother Joey, wala pa yung katulong ko tsaka yung driver ko. Ano ko ba? Ha? Ano ba? Tutulungan mo ba ako? Ano ba? Joke. Ikaw naman, no?
Dekorasyon, objection, Your Honor, speculative. Kimura Dolores, good morning, Sir RV Panganiban. Kape-kape galing sa Japan with all my love. Maraming salamat, Kimura Dolores. Grabe ang bagyo pumasok dito sa Japan. Oh, anong tawag? Anong tawag sa bagyo sa inyo? Yan yata yung surigay. Yan yata yung surigay. Nabanggit na ni Kimura Dolores ang bagyo, kaya eto na. Walang bagyo o bagong bagyo of low pressure area na binabantayan sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility matapos tuluyang lumabas ng bansa si Typhoon Queenie kahapon. Ayon sa PAGASA, hindi na inaasahang mabalik sa pa sa Philippine Area of Responsibility si Queenie habang patuloy itong kumikilos pahilagang silangan. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nakaka-apekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dala ng Intertropical Convergence Zone na mararanasan sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaring malakas na ulan. Makulimlim na may pulupunong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Visayas, sa nalalabing bahagi ng Visayas dahil din sa ITCZ. Nagbabala ang PAGASA na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bagay maulap. Hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat na mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na dala ng localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.46 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.47 ng gabi. Isang minuto na lang ang labang ng liwanag sa dilim. Minute na lang. Nagdidilim na ang kapaligiran. Mahabol na ang liwanag sa dilim. Paano ba yan?

Menchime, always watching. Good morning, Sir Ira P. Si Peter Nikilevich Rasputin, hello, hello. How do you boss Idol Ira at sa mga solid Iranians? Dekorasyon, Sir Ira, kanina 5 a.m. na, madilim pa din. Longer na done na ba ang gabi? Tamang pa rin ng isang minuto ang liwanag sa dilim. One minute na lang. 5:46 ang sunrise kanina. 5:47 ang sunset mamaya. Mas mahaba ang araw ng isang minuto. 1 minute na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Good morning Shirley. Anjo Perez, gandang morning. Good morning Chief Anjo. Sa mga nag-aabang ng ating exchange rate, ang exchange rate natin ngayong umaga, ang piso ay nakakahalaga, o ang dolyar ay nakakahalaga na 62 pesos and 47 centavos ngayong umaga. Yan ang magiging opening trading value ng dolyar kontra piso. Ulit ko, 62 pesos and 47 centavos ang halaga ng isang dolyar ngayon. Alamin natin kung magkano ang buying and selling. Alam natin yan yung buying and selling sa mga bangko. Pag mga bangko, yung mga bangko, isa lang naman ang presyo niyan eh. Di ba? Oh, ang bibilin sa inyo ng bangko ang inyong dolyar ng 62 pesos and 25 centavos nila bibilihin ang $1 nyo. So kung meron kayo $100, ang halaga nito ay 6,225. Ang $100 nyo. Pero bibilihin ninyo ha, bibili kayo sa bangko. Halimbawa, papadala kayo sa anak ninyo ng $100. Kailangan nyo ng 6,200. Kailangan nyo magpapalit pala sa ng pera ng dolyar ninyo sa bangko. Bibilhin ng bangko ninyo yung dolyar ninyo. Yung $100 ninyo, bibilhin ng bangko, papalitan nila yan, 6,225. Yan, ha? Pero, pag kayo, halimbawa, magpapadala ng pera sa anak ninyo na nasa Singapore, nag-aaral sa Singapore, nag-aaral sa London, nag-aaral sa Amerika, nag-aaral sa Australia, ha? Ang dolyar ay bibilhin ninyo sa bangko ng 62.75, mas mahal na 50 centimos. Or kung is $100 ang kailangan nyo, kailangan nyo na 6,275 pesos. Daya, no? Daya naman, daya. Ganun yun eh, no? Daya. Hindi, ganun talaga yun. Talagang may processing fee yung mga banko eh, di ba? Lahat na lang ng bagay may processing fee, di ba? O, nag-adjust na, 62.46 lang daw. Sabi ng 62.46 lang. O, hindi 62.47. 62 pesos and 46 centavos ang peso to the dollar. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito Cabiles. Puli M30, wag nyo naman kakutsain si Legit Manila District 6th District Representative IST Congressman IST Representative Benny Abante. Pagod lamang siya sa paglaban sa katiwalian ng mga Duterte. Julia M30 talaga. Dekorasyon, Sir Ira, signal ng Radyo Bandido ay putol. Nabubudol na naman tayo, ha? Ha? Binubudol nyo ba kami? Walang budulan! Lang budulan, kaya naman ang bubudol kayo eh, di ba? Nilinaw naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na fare guide muna ang kailangan ng mga public utility vehicles at hindi flood matrix. Kailangan ng public driver at operator para may patupad ang bagong taas pasahin na nagsimula kahapon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., pansamantalang hindi muna ipatutupad ang requirement na may nakapaskil na fare matrix sa loob ng PUV bago makasingil ang adjusted fare.
Ginawa paglilinaw kasunod ng mga ulat na may ilang jeepney driver na nag-aalangan na maningil ang dagdag pasahe dahil wala pa silang fare matrix. Paliwanag ng LTFRB, bagamat hindi nakasaad sa fare guide ng detalyading ruta gaya sa fare matrix, nakapaloob dito ang impormasyong kailangan upang makwenta ng driver at pasahero ang tamang pamasahe. Maaari rin i-download ang fare guide mula sa official website ng LTFRB. Sinabi ni Puan na pansamantala lamang ang pagluwag sa fare matrix requirement upang makinaba ang agad ng mga driver at operator sa inaprubahang dagdag pasahe. Iniyak din niyang maglalabas ang LTFRB na ang hiwalay na abiso kung kailan muling magiging mandatory ang fare matrix sa nauna nang inaprubahan noong Marso ng 2026 ang fare increase, ngunit ipinagpaliban ang implementasyon nito. Pinayagan nitong ipatupad kahapon sa gitna ng reklamo ng transport sector sa tumataas operational cost kabilang ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Rekorasyon kanina pa yan sa pulso ng sambayanan ni Tita Carmen Ginugurgur. Eyo ha, ginugurgurin nyo kami ha. Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Ira P. Good morning Mercy. Balansya naman ang pagtugon ng gobyerno sa pangailangan ng mga transport worker at commuters kasunod ng inaprubahang dagdag pasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kailangan ng fare increase upang matulungan ang mga jeepney operator at driver sa mataas na gastos sa gasolina habang isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga pasahero. Sinabi ni Castro na patuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong transport worker kabilang ang fuel subsidy. Sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney mula dating 13, habang 17 naman sa modern jeepney mula sa dating 15. May dagdag ding pasahe sa mga bus, UB Express, taxi, TNBS at point-to-point buses. Tiniyak naman ni Castro na mananatili ang mga diskwento sa pasahe para sa estudyante, senior citizens at PWDs. Sinabi pa niya na patuloy na pag-aaralan ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pasahe sa commuter. Iginagalang ng pamahalaan ang karapatan ng mapayapang protesta at narawagan sa mga nagpo-protesta na panatilihing maayos at mapayapa ang kanilang mga kilos.

Tinimulan na mga kahapon ng transport group ng Manibela ang tatlong araw na transport strike kasabay ng pagpapatupad ng bagong taas pasahe sa mga public utility vehicles. Nagtipo ng mga miyembro ng Manibela kasama ilang TNVS at UV Express drivers at motorcycle taxi riders at truckers sa University Avenue sa Quezon City bago nagsagawa ng caravan patungong Filcoa. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Balbuena, tinatayang 20,000 hanggang 25,000 jeepney drivers sa iba't ibang ruto sa Metro Manila ang inaasahang lalahok sa strike kabilang sa kanilang panawagan ng pagbaba ng presyo ng langis, mas mataas sa dagdag pasahe at pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa petroleum products. Epektibo na rin kahapon ang provisional fare increase ang inaprobahan para sa mga PUV. Okay na yun. Tatagal hanggang September 30 ang protesta ng Manibela habang nakatakda ng mga magsagawa ng 2 araw ng transport strike ang piston kahapon at ngayong araw at bukas. Nauna nang nagbabala ang LTFRB na maaaring patawan ng show cause order at multa ang mga operator na lalabag sa kondisyon ng kanilang prangkisa kaugnay sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Taong lingkod bayan, huwag patulog-tulog. Buong Pilipinas nanonood, kakahiya, sagwa tignan. Sabi ni Ms. Amoya Bernante pa din, sa Thursday, October 1 na, Sir Ira. Oo nga! Oo nga! Ang presyo ng produkto petrolyo sa Pilipinas ay bumaba ngayong araw. Simula kanina ng alas 6 ng umaga ayon sa ulat ng Department of Energy. Ang price adjustment kada litro ay ang sumusunod. Ang diesel ay bababa ng 7 pesos and 57 centavos. 7 pesos and 57 centavos on the average. Ang kerosina ay bababa ng 5 pesos and 85 centavos on the average. Habang ang gasolina ay inaasahang bababa ng 24 centimos kada litro on the average. Ang pump prices na ito ay magiging epektibo mula ngayong araw, September 29 hanggang October 5, 2026. At nagbibigay pagluwag sa mga sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Ulitin natin, ha? Diesel, bababa on the average, 7 pesos 57 centavos per liter. Kerosene, bababa on the average, 5 pesos 85 centavos per liter. Gasolina, bababa on the average, 24 centavos per liter.

0: Ikinitama ng Trade Union Congress of the Philippines na hindi sapat ang 42 pesos sa arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa Central Visayas para matugunan ang epekto ng inflation at kahirapan sa mga manggagawa. Nakataktang magkapisa sa October 14 ang 42 peso wage increase na inaprobahan para sa mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Sa ilalim ng bagong rate, tataas mula 540 patungong 582 kada araw ang minimum wage sa Class A area, so expanded Metro Cebu, habang 500 ay magiging 542 naman sa Class B area, so iba pang lungsod at munisipalidad sa rehiyon. Ayon sa DOLE, nasa mahigit 300,000 minimum wage earners ang inaasahang makikinabang sa adjustment na katumbas sa tinatayang 1,092 pesos na dagdag na kita kada buwan para sa isang full-time worker. Bago aprobahan ng wage order, ilang labor groups sa Central Visayas ang humiling ng mas malaking dagdag sahod dahil umano sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, langis, kuryente at iba pang pangunahing pangailangan. May mga grupong naghahain ng petisyon para sa 100 pisong across-the-board daily wage increase. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, isinailalim ang wage adjustment sa consultations at public hearings sa labor, management at iba pang stakeholders bago ito inaprubahan. Di talaga tayo magiging patas ang growth natin pagka ganyan. Iba ang presyo ng sweldo sa probinsya, iba ang presyo ng sweldo sa Metro Manila. Sa Metro Manila, nasa mahigit 750-780 pesos na yata ang ano, minimum wage. Tapos sa Visayas, 500. Siyempre, lahat na sa Visayas, pupunta na Maynila. Kaya sikip-sikip natin sa Maynila, ang luwang-luwang sa probinsya, ang mahihirap yung mga nasa probinsya, tapos mahihirap pa rin yung nasa Maynila kasi nagsisiksikan tayo rito. Hindi ko maintindihan yung policy na yan ng gobyerno eh. Yung masyadong ano, masyadong businessman-centric. Iniisip natin, negosyante, kasi ano ni, maliit ang kita sa probinsya kaya kailangan mas maliit din ang sweldo. Hindi ganun yun. E di, pare-pareho naman tayo ah. Whether nasa Maynila ka o nasa probinsya ka, di ba? Nagtatayo tayo ng maliit na negosyo, pinalalaki natin. Hindi rin naman malaking kita ng maliliit na negosyo ah. Maliit din. Pero malaki pa sweldo nila kung sa Maynila sila. Kaya ako, patayo ako na ilang negosyo sa probinsya eh. Dahil mas madali dun eh. Diba? Pareho kita, pero mas maliit gastos. Pero kung gagawin nilang patay-patayan, hindi na magkakagulo sa Maynila yung mga yan. Pareho na lang ng sweldo, ba't pa ako aalis ng probinsya ko? Diba? Pareho lang naman tayong 700 pesos sa day ang sweldo eh. Pa ako babiyahe ng Maynila, wala naman akong bahay dyan. Samantala, ngayong alas 8.27 ng umaga. Teka, kunin muna natin itong report na to. Bago tayo, diba? Bago tayo magtayo. Cesa, humirit sa Senado na i-extend ang travel tax dahil wala silang budget para sa 2027. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Humirit sa Senado ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA na huwag biglain ang pagpapatigil sa pagkolekta ng travel tax o buwis sa mga bumabiyahe palabas ng bansa sa pagdinig ukol sa panukalang 5.42 billion pesos na year 2027 budget ng Department of Tourism at ang mga ahensya sa ilalim nito. Hiniling ni CESA Chief Operating Officer Mark Lapid na magkaroon ng transition period hanggang magkaroon ng kapalit na travel tax na mapagkukunan ng pampondo sa CESA at mga proyekto nito. Kailangan daw nila ng konsiderasyon dahil para sa taong 2027 dahil hindi sila pinabibigyan ng budget at kung walang travel tax, paano makapagpapatuloy ang operasyon ng CESA at paano rin ang kanilang mga proyekto sa iba't ibang bansa para sa pagpapalakas ng turismo. Sumang-ayon naman si Senator Erwin Tulfo na Vice Chairman ng Senate Finance Committee at nauunawaan aniya ang pinaghuhugusan ng CESA Chief at kailangan pag-aralan ng apila na dapat kasama ang Department of Budget and Management sa pagdinig, subalit walang dumating na kinatawan dito. Ikinagalit ni Senator Erwin ng i-report ng Committee Secretariat na last minute nang nagkansela sa pagpunta ang isang kinatawan ng DBM.
2: the obligated projects na ginagawa ho namin, how are we gonna continue and sustain, plus the other in our pipeline, paano ho yun, Mr. Chair, which we are also asking DBM about that question. So in the meantime, sir, kung habang wala pa hong pera ang national government, we humbly seek na requesting na baka pwedeng magkaroon muna po ng extension for the meantime habang wala pa hong pera na pang-replace dun sa travel tax, Mr. Chair.
3: That's the reason why I invited DBM. Hindi na sumipot, natakot siguro. Baka walang masagot. Baka nahihina sa pantalon yung tao na yun. But anyway.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Tipi mo 1,629 yan o mga thereabouts. 1,629 yan, 27 yung travel tax para sa ordinaryong mamamay. Diba? Kung may 100,000 magbabiyahe sa loob ng isang buwan, 162,900,000 yan, napupunta lang yan sa CHESA. Ginagawa ng CHESA sa perang yun. Sa totoo lang. Magbabalikin yung Morning Report Pilipinas. Pagkatapos yung mahalagang paalala, ang oras po natin, 8:30 na po ng umaga.

0: Alas 8.33 na po ng umaga. Nagbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, balitaktakan at kulitan. Teka, puntahan muna natin itong Malacanang. Yung ayuda sa transport sector, tuloy kahit inaprubahan na ang pagtaas sa singil, sa pasahe. Pero yung pasahero, wala pa rin ayuda. Palagi na lang silang may ayuda. John Ayu, good morning!
1: Good morning, Sir Ira Piniyak ng Palasyo ng Malacanang. Natuloy pa rin ang pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon kahit inaprubahan na ang pagtataas ng singil sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nakikitang rason ang Malacanang para itigil ang ayuda dahil nagpapatuloy pa ang krisis sa langis bunsod ng giyera sa Middle East. Sa ngayon, umiiral ang 12 pesos na discount sa kada litro ng oil products para sa mga PUV drivers. Kasabay nito, umaasa ang Malacanang na makatutulong ang pag-aproba sa taas singil sa pasahe para hindi na lumahok ang ibang driver sa ikinasang 3 araw na transport strike. Sabi ni Castro, makita sana na mga driver ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Hindi naman anya masisisi ng gobyerno ang mga driver na nagsasagawa ng tigil pasada. Pagtitiyak ni Castro, hindi binabaliwala ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing at nararamdaman. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, ang Pangulo ay dadalo sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginaganap ngayon sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City. Mamayang hapon naman ay awarding ng Medallion of Excellence sa 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Dito yan gaganapin sa Malacanang at pagkatapos nito ay mayroon pa siyang 11th National Innovation Council meeting. Yung press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon o wala ngayong araw. So yan ang mga
0: rest siya ngayon. Mm-mm. Wala nang mga ano eh. Mamaya pagkatapos magsalita ni Baste, tsaka natin hintayin. Baka bukas meron siya. Magtitistigo yata si Baste sa Senado mamaya eh.
1: Nasa kanila ang boxing, nasa Senado, wala sa Malacanang.
0: Wala sa Malacanang eh. No? Then sinisita ko lang yung ano, ayuda. Bakit yung mga driver may ayuda? Bakit yung pasahero walang ayuda? Paano naman tayo? 'Di ba?
1: Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, lagi niyang sagot niyan, ay meron naman sa mga commuters, sa mga middle class na sabi nga ni Kat Domingo, pinaglalaban yan ni Kat Domingo, paano yung mga nasa middle income class, aba, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, eh meron namang discount sa mga masahe, sa LRT, sa MRT. Eh hindi naman lahat nag-LRT, MRT, paano naman yung mga middle income class na
0: Paano yung wala yung rota ng MRT tsaka LRT?
1: Ayun.
0: Oh, yung ano, yung Quezon Avenue, yung Commonwealth.
1: Oh, yung, yun.
0: Di ba? Yung Rizal Avenue, yung Shaw Boulevard.
1: Oh. Problema. Paano yung iba na wala? Diba? Hindi naman nakaka-avail ng ganun.
0: Yun yung ano ko eh, di ba? Yung ayuda nila is targeted. Aminin na natin, targeted. Diba? Targeted ang ayuda. May AIC sila, may 4-piece sila, may tupad sila. Pero mapapansin mo, yung tinatamaan is mostly the level of income na walang binabayarang income tax. Kasi nasa 20,000 and below yung revenue nila monthly. Zero income tax yun eh. Wala. Zero yun. Pero yung middle class, yung 25,000 pesos and above na tinamaan na by now ba tinamaan na? Hindi pa. Teka. 780 pesos na ano eh, minimum wage.
1: Minimum wage.
0: Oh, 780 pesos. Times 30 na, wag na natin bawasan. Oh, hindi pa pala. 23,400 pa lang ang minimum wage ngayon. Tama, lumapas na ng 20,000. Oh, so nagbabayad na ng tax.
1: Tax.
0: Oh, nagbabayad ka ng tax. Pero wala kang ayuda. Bayad ka ng tax dito, lahat ng bagay binabayaran mo may tax, maliban pa dun sa buwis na binabayaran mo, tapos magtataas sila ng pamasahe, di ba? Kung gagamitin mo yung motorsiklo mo para wag ka magbayad ng mataas sa pamasahe, mataas naman yung gasolina, di ba? Wala, walang ano eh, walang relief dun sa napakalaking sector ng lipunan na pinanggagalingan ng totoong tax collection. Dahil yung mga mayayaman hindi nagbabayad ng tax yun. Ang gagaling ng mga accountant noon. Barkada ko yung karamihan ng mga accountant noong mga yun.
1: Ayun.
0: Di ba?
1: Tingnan, tinatanong dito kay Palace Press Officer Claire Castro, ano, na bakit hindi na lang suspendihin yung excise tax sa oil products? Kasi for example, ang ayuda mo ay gumagastos ang pamahalaan ng, for example, 3 billion pesos na pang-ayuda. Hmm. Kung isususpend mo yung excise tax, ang mawawala sa gobyerno, for example, ay 2 billion pesos. Sana nakatipid ka ng 1 billion at lahat, everybody na kinabang. Yung,
0: happy.
1: Yung diba? Need, lahat, everyone.
0: Everyone. Diba? Kasi, dyan ako na, tignan mo ah, yung system loss. Yung system loss na hindi dapat sinisingil sa atin, meron pa palang VAT yun, tinatax pa pala tayo.
1: Oh, diba?
0: Siningil ka na nga ng system loss, siningil ka pa ng buwis, yung sa doon sa singil na hindi naman dapat siningil sa'yo. Di ba?
1: Double whammy. Sobrang parusa.
0: Hindi kaya lugi sila doon. Lugi yata sila doon eh. Di ba?
1: Sino, yan hiya no. Mo?
0: No, lugi sila, no?
1: Nakakahiya naman. Luging-lugi sila.
0: Lugi, kawawa naman sila, no? Wala sila ka pera-pera.
1: Diba?
0: Oh. Sus Mario Josep talaga itong mga taon po. Anyway. Sige, sana mag-press briefing mamaya.
1: Wala pang sagot kung meron o wala. Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Badido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Wala tayo mapapala dyan sa pinag-uusapan natin. Hindi naman tayo pinakikinggan eh. Si Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Ngayong alas 8:40 na po ng umaga, tanabagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema na agad resolbahin ang usapin sa kinakailangan bilang ng boto para makumbik ang isang impeach official dahil marami pang problema kinakaharap ang bansa. Kasunod ito ng paghahain ng dalawang petisyon na kumukwestiyon o humihingi ng paglilinaw sa kinakailangan bilang ng boto matapos ibaba ng Senado ang two-thirds threshold mula sa nakapako na 16 na boto pababa ng 14. Binibilang lamang dito ang mga senador na legal at aktwal na maaaring lumahok sa oras ng paghatol. Teka, legal sila. Legal silang mga senador. Ah, medyo tanggalin natin yung term na legal kasi legal silang senador eh. May question lang kung makakapunta sila o hindi. So, aktwal na maaaring lumahok sa oras ng paghatol. Ayon kay Cayetano, mas mabuting maresolba agad ang usapin na dahil maaari itong magkaroon na epekto hindi lang sa kasalukuyang impeachment proceedings, kundi pati sa iba pa ang gawain ng Senado. Kabilang sa mga anya, posibleng maapektuhan ay ang mga usapin sa quorum ng Senado, ratifikasyon ng mga tratado, pagbabago sa konstitusyon at pagdidisiplina sa mga senador. Pinigyan din ni Cayetano na mas sensitibo ang usapin dahil may legal at political considerations na sangkot sa impeachment proceedings. Gayunman, sinabi niya ang mananatiling may tiwala ang mga senador sa legal system kahit hindi malinaw kung kailan kikilos ang Supreme Court. Nilinaw naman ni Cayetano na buo pa rin ang minority bloc sa kabila ng magkakaibang posisyon ng mga miyembro nito sa ilang usapin sa impeachment proceedings. Ayon sa senador, patuloy na nagtutulungan ang 7 minority senator sa paggawa ng batas at iba pang trabaho sa Senado, pero pagdating sa pagboto bilang miyembro ng impeachment court, kanya-kanyang desisyon ang bawat senador.

Ganyan-ganyan yung sinabi ni Alan Peter nung kay Villanueva. Joel Villanueva. O, ganyan-ganyan. O, yan na naman sinasabi niya kay Mark Villar. Ano ba? Kakalasat ba talaga si Mark Villar? William 30, grabe naman, may napuntahan ng buwis ng bayan, kaya nga andyan na matagumpay na impeachment at convict. Ubo, ubo, ubo. Nakatakda naman ang tumistigo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hinggil sa anumalyang kontrata ng GenCorp Industries at Jollibee sa Davao City nang walang public bidding. Pero nitong Lunes, formal na humingi ng paglugit si Duterte sa Senate Impeachment Court sa pagsusumite ng mga dokumento kaugnay ng mga kontrata ng lungsod sa GenCorp Industries at Jollibee. Kinumpirma ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero ang pagtanggap sa sulat ni Mayor Duterte na may petsang September 28, 2026. Sa liham, humiling ang alkalde na maikling extension hanggang September 29 o 30, 2026 para makompleto ang pag-aayos ng mga subpoenaed records. Pinaliwanag ni Mayor Duterte na kailangan pa ng dagdag na oras ng lokal na pamahalaan upang lubusang makalap, ayusin at ito i-authenticate ang mga transaksyon na mula pa noong 2020 na itinuturing na voluminous o na sangkatutak at napakarami. Binigyan din niya na sumusunod siya sa sampina at aharap at sasaksi ng personal sa kuhukuman. Tinayag ni Mayor Duterte na ang paghingi ng palugit ay in absolute good faith at para lamang matiyak ang kompleto at opisyal na mga tala. Ito, cute ito, cute ito. Cute itong balitang to. Kinwestiyon na ilang senator judges ang kahalagahan ng testimonya ng hepe ng PNP, Firearms and Explosive Office, sa mga aligasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig kahapon, pinayagan pa rin ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na magpatuloy sa testimonya si Police Major Joer Sison Sangalang. Pero pinakusapan niya ang prosecutor na si San Juan Representative Isabel Zamora na paikliin na ang pagtatanong dahil nakikita nila na ang witness ay hindi convincing pagdating sa it gotten wealth. Hindi nakakakumbinsi. Sa gitna ng direct examination, hindi napigilan ni Secretary Rapi, ni Senador Rapi Tulfo na sabihin pag-aaksaya lang ng oras ang testimonya. Nagpahayag na rin ang pagdududa si Senador Erwin Tulfo. Sinangayunan din ito ni Senador Juan Miguel Zubiri at sinabing karamihan sa mga senador ay may baril din at dinedeklara lang ito bilang personal effect. Ganon din ang sinabi ni na Senador Vicente Estilio Soto III at Senador Alan Peter Cayetano. Kinatwira naman ni Zamora na iharap si Sangalang upang patunayang na nagmimintine ng hobby na gun collecting si BP Duterte at ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Zamora, umaabot sa halagang 7 milyon ang mahigit 50 baril na pag-aari ng may asawang Sara at Carpio na dapat ilagay sa inilagay sa SALN. Required sa guidelines ng SALN ang pagdedeklara ng mga baril, ayon niya, ayon kay Zamora. Pero tinutulan nito ng defense lawyer na si Carlo Joaquin Narbasa. Ayon niya, ang binanggit ni Zamora ay 2025 guideline mula sa Civil Service Commission na walang aplikasyon sa SALN ng Vice President dahil ipapatupad pa lang ito sa 2026. Nakita niyo yung vehement objection nila pagdating sa baril? Kasi lahat sila sangkatutak ang baril. Pag pinayagan mo yun, lahat sila pwede na agad. Dahil ibinaba mo yung threshold sa 14, talinti ka na sila, di ba? Ko kung naiintindihan nila yung ginawa nila. Kabit-kabit lahat yan eventually at some point eh. If you tinker with the Constitution and its provisions, kahit hiwa-hiwalay mong ginawa yan, at some point magkakabit-kabit lahat yan. And then, malamang kayo pa rin ang tamaan. Yun yung problema dyan. Tignan nyo, dahil lahat sila may baril, eh ayaw nung, lalo na yung magkapatid na Tulfo, dahil yung baril naman ngayon eh. Di ba? Eh ayaw nila. Para kaya yan. Eh ano ngayon kung may baril? Ganun sila, di ba? Pero nung maraming account sa banko, hindi, kailangan natin yan. Pero sila rin, maraming account sa banko. Di ba? Pero siguro, nabon ko. Di ba? Pero yung baril, din nila may tatago yun.
rehistro yun eh, di ba?

0: akin ng allergies ko. So, di ba? Catch nyo? Pinabiruan at pinagsabihan naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senate President Francis Escudero si Manila Congressman Benny Abante matapos itong makita ng natutulog habang nagsasagawa ng pagdinig sa impeachment trial nitong Lunes kahapon. Sa pagbabalik ng trial, napansin ng mga court officials na nakitang natutulog si Abante habang nagtatanong ang mga Senator Judge kay Phil Jeffs, Division Chief Rendell Sopeña. Pinakausapan niya ang mga public prosecutor na sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at dating Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers na gisingin si Abante. Nagbiru naman si lead public prosecutor, Batangas Congressman Jerby Luistro na baka nagpe-pray lang si Abante na isa ring pastor. Sabi ni Luistro, I think he's praying for us. Sagot kagad ni Escudero, I doubt that. Duda ako dun. Tulog yan. Mihilik, yung mutulo pala ako. Hindi, wala namang ganun. Pero, i-direct ang pa ng Senate President na maaaring pagod lang si Abante dahil katatapos lang ng budget deliberations sa nakaraang linggo. Kinagising si Abante at pagkatapos ay tinuran ni Escudero na baka gusto na lamang itong magpahinga dahil pagod siya. Atent-atent ka rin. Gusto mo makita ang mukha mo. Tapos matutulog ka. Tapos makikita ka sa camera. Diba? Ilan na nayari dyan? Diba? Si Drilon, nayari na dyan. Sino pa ba? Sino pa mga congressman at senador ang nayari na naharap sa camera ng natutulog? Eh, natutulog. Pag may camera, huwag nga kayong gagawa ng kabalbalan pag may camera eh. Diba? Dahil nagkalat na po ang camera. Walang taong walang camera. Kaya huwag kang tutulog-tulog. Jojo, nakamute ka ha. Zoom live report si Jojo Sikap, day 31 at day 32 ng impeachment trial. Nakalaan para kay Davao City Mayor Duterte. Si Jojo Sikap, taas sa Senado. Jojo, good morning.
1: Yes, gandang umaga. Katama kayo na. Speaking of Abante, no? Ang lakas makahawa niyan. Kahapon.
0: Oh, may iba pang nakatulog. May iba pang nakatulog.
1: Oo, oh, ako eh. Habang nakamonitor ako, doon sa financial mission, nakalagay dito yung ano ko eh. Abay, hindi ko na malay, nakaidlip ako. Abay, kinuna ng mga kasamahan ko, reporter.
0: Patay ka!
1: Ang sabi ko nga, ang lakas makahawa ni Abante.
0: Patay ka! Evidensya na!
1: Kadamot

0: Kaso pwede na, inutusan humarap si Mayor Duterte, pero nag-request na ngayong araw o bukas, araw ng Miyerkules na lang, dahil kailangan pa raw ng panahon para matipo, no, mapa-authenticate yung mga kopya at mga dokumento na hinihingi ng prosecution. Pinapoproduce sa kanya ang mga dokumento ng Davao LGU ukol sa mga food supply contract na inaward nila sa GenCorp kung saan ideklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang cellphone na siya ay shell holder o mayroong sosyo dito. Ayon kay Attorney Tunggol, kung hindi darating si Mayor Baste ay maiksi lang magiging paglilitis ngayong araw at maaari rin naman na magpresenta ang prosecution ng ibang testigo na hindi na kailangan na supena o hindi na kailangan utusan ng impeachment court na humarap. Hanggang Biyernes, siniling kasi ng prosecution na isupena itong Register of Deeds in Davao City at Samal at itong Executive Director na Anti-Money Laundering Council na iharap sila mula Miyerkules hanggang Biyernes. Samantala, inaasang ilalabas naman ng Senate Impeachment Court yung ruling tungkol sa naging sagot naman sa show cause order ni Bicol Sarong Party List Representative Terry Lidon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa kaugnay sa naging paglabag nga sa Impeachment Rule 18 o yung Subjudice Rule. Ayon kay Presiding Officer Francis Chis Escudero, pagkatapos ng testimonya ni Davao City Mayor Baste Duterte ay ibababa niya ang ruling sa paliwanag ni Lidon at Tolosa. Sinabi naman ng Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na maaari ngayong araw o bukas, araw ng Miyerkules, ilalabas ang resolusyon sa show cause order, pero mainam anayang hintayin na lamang ang ruling dito ng presiding officer. Ang paglabag sa subjudicial role ay may parusa na una admonition o pagkastigo at yung mga susunod na multa na paglabag ay multang 30,000 pesos sa bawat paglabag. Naunang iginate ka ni Narido ng Tolosa sa kanilang sagot sa show cause order na wala silang nilabag sa subjudicial role kung saan ginagampanan lamang daw nila ang kanilang responsibilidad at commitment bilang miyembro nga ng House Prosecution Panel.
1: Meron daw nalala lang ano, dalawa pa na nahuli ano? Natutulog.
0: Mm.
1: Si Franz Castro tsaka si Lorna Kapunan.
0: Kaabot nga. Gusto ko nga gamitin ni Post. Eh. Kaya nga lang baka tanungin ako kung saan ko nakuha yung photo.
1: Baka pagalita lang.
0: Oh, kasi bawal kami mag-video tsaka mag-photo doon.
1: Bawal kayo sa loob eh, di ba?
0: No, oo. Kaya nga, alam na kung kanino galing yung photo.
1: Eh, hindi, umiikot yung camera, maski naman ako eh, di ba? Nanonood akong ganyan.
0: Hmm.
1: Nakaano ko eh, yung laptop ko, naka-screen grab eh.
0: Well,
1: kasi pag may nakita ako, automatic ko, screen grab. Huli ko na agad, di ba?
0: Oh, pwede,
1: lahat na nanonood, naka-screen grab. Walang hindi naka-screen grab.
0: Oo.
1: So, huwag niya sabihin, maninisin na naman siya kung walang may kasalanan ko doon, di siya. Natulog siya eh.
0: Maba.
1: Sana natulog siya ganyan, no? Sana natulog siya ganyan.
0: Para hindi alata.
1: Para hindi alata.
0: Tawa ka kami ng tawa.
1: Siya, diba?
0: Tawa kami ng tawa kapag sa tinanong namin, ba't ka nakatulog? Umiyaga man siya nakatulog eh, kasi hindi niya pwede itag eh. Sabi niya, kasi boring daw yung ano ni yung cross-examination ni Atty. Batumbakal, lumusot pa eh. Kaya nakakatawa. Ako, natawa ako sarili ko, nasundan ko eh.
1: Wala, nakakahawa ang tulog. Ano ka ba?
0: Hindi ko wala pala yan eh, nakikinig ako eh. Pero patapos na yun eh, biglang siguro 5 minuto.
1: Alam ko yan, pagpagod ka may ganyan eh. Ngayon siya yan, nakikinig. Akala mo hindi ka tulog. Mamaya magugulat ka, nakatulog ba?
0: Magugulat ako sa tulog.
1: Ganun yan, nangyayari yun.
0: Ayun, at tayo natin, kung darating mamaya si Mayor Baste Duterte, hindi mamaya, bukas.
1: Buhay.
0: Yan, ang tabayan na natin. Oh. Pero sana dumating na mamaya para kung hindi naman, di siyempre, nasa kanya yung prerogative ngayon eh. Kung gusto niya dumaloin. Okay, back to you kasama nga Ira.
1: Maraming salamat si Jojo Sikat. Mula sa Senado, nakatutok sa mga aktibidades doon, lalo na sa impeachment. Umiling naman si dating House Speaker at incumbent later Representative Martin Romualde.

0: Sandigan Bayan 3rd Division na payagan siya makalaya pansamantala sa pamamagitan ng piyansa. Naharap si Romualdez kasama si dating Acubigot Partlist Representative Jal Dicot, talong iba pa sa plunder case kaugnay ng amunay 7.44 billion peso kickback na non-bailable offense ang plunder. Nag-plead ng not guilty si Romualdez, ngunit maaari pa rin pagbigyan ng piyansa sa pamamagitan ng summary bail hearing kung saan kailangan patunayan ng prosekusyon ng malakas sa ebidensya laban sa akusado. Ayon sa 3rd Division Clerk of Court na si Dennis Pulma, inihain ni Romualdez ang kanyang petisyon na alas 12:05 ng tanghali kahapon na magsisimula ang bail hearing sa October 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosekusyon, 23 saksi ang kanilang ihaharap sa pagdinig. At wala pang natutukoy na goes on non-existent infrastructure project sa Taguig City patay sa nagpapatuloy na investigasyon ng DPWH ayon kay Secretary Vince Dison. Sa pagdirig ng Senate Finance Subcommittee o sa panukalan 2027 budget ng DPWH, tinanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Dison kung may matutukoy na ghost project sa Taguig. Ayon kay DP Public Works Undersecretary Ricardo Bernabe III, 107 proyekto sa Taguig ang na-verify na ahensya at lahat umano ay may naitalang accomplishment. Sinabi rin ni Dison na nasa humigit kumulang 10 proyekto sa buong bansa ang conclusively identified ng DBWH bilang ghost project sa puntong iyon habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganiban. Salamat Kimura Dolores. Early uy ang mga atat sa impeachment ni VP tapos matutulog lang. Si Soto na huli namang di nakikinig, nag-scroll lang sa phone niya. Nge. Papa, sinisipan ni Avanti ang cross-examination ni Attorney Batumbacal. Buahahaha. Mark Mallorca, lokohan na lang po ang impeachment. Nagiging komedya na lang. Merong natutulog, merong lumalandi. Tama na, okay na ako. Basta naman ang oras ko. Bukas ulit. Papalik sa akin. Exciting, exciting din. Si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod po yan ang inyong Morning Report Pilipinas sa alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports now! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

ano ang Presidente Bongbong Marcos. Nilay-nilay tayo. Isa sa mga yung sabi ko kanina, tutunghayan sana natin yung supply ng bigas, supply ng pagkain, food security. Nakita ko na Istanbul ko po yung report kaugnay sa panukalang batas or programa ng kasalukuyang House Speaker Bojidi, Faustino Bojidi. Sabi niya, food security begins with farmer security. Sabi ni Speaker D, the third, sa pagsasama-sama ng iba't ibang grupo ng magsasaka at irrigators para sa Sagip Saka Program. Ito yung programa niya, Sagip Saka Program. Sana magtagumpay naman ito ng mapalago itong ganitong mga adhikain. Maglalapit ito sa agricultural workers ng mismong government at institutional buyers sa layuning palakihin ang kita ng mga magsasaka. Wag na yung puro ayuda, puro pasiklab ng ayuda, hindi nyo naman nakikita yung problema. So, mananatiling mahihirap yung mga mangingisda, magsasaka na nasa pinakamababang laylayan ng lipunan. Wala tayong magagawa. Dahil hindi naman talaga sinusolusyonan yung totoong dahilan ng paghihirap ng mga magsasaka at mangingisda. Sabi ni Speaker, if we want a stable food supply, we must first make the livelihood of our farmers stable. Tama, tama po. Empower the farmers. Itong kaibigan natin, si Yusek Ali Atienza, siya lang ang dyan sa Philippine Fiber Industry Development Authority, siya lang ang may wish yun to empower the farmers din sa fiber sector, yung mga produktong hibla, di ba? Yung abaka, rami, pinya, yung panggagalingan ng hibla para ma-resurrect. Ano ba yun sa Tagalog yung resurrect? Mabuhay muli. Buhayan muli ang textile industry dito sa Pilipinas. So sabi ni Speaker D naman dito sa programang Sagip Saka program niya na titiyakin niya ang suporta ng Kamara de Representantes sa anumang programang mag-aangat sa kapakanan ng mga magsasaka. Magsasaka. The program helps bring government and institutional buyers closer to our farmers and their organizations. It gives farmers an opportunity to become not simply producers, but stronger participants in the agricultural value chain. Sabi ng House Speaker. Tama naman. Kilalang malapit daw sa puso ni Speaker Bojidi ang agrikultura bilang ilang taon din siyang nagsilbing gobernador. Nagsilbing gobernador ng Isabela, ang isa sa mga pangunahing agricultural provinces ng Pilipinas. Yay! Congratulations po. Our objective is not just better productivity. Our goal is better incomes for our farmers. Yan din yung vision ni dito sa fiber sector. Yusek Ali Atienza, birthday boy. Yung ating executive director ng Philfida. Philippine Fiber Industry Development Authority. I am. Oh, all right. Mamaya sa eksaktong pagtatapos ng RJ Patrol, antabayanan at dumating na pala si Davao City Mayor Sebastian Baste
Duterte doon sa Senado. At sasalang siya dahil nasa Pinas siya para dumalo at tumistigo. Siguro ito hostile witness naman ng prosecution. Siyempre, bunsong kapatid ito ng Vice President Sara Duterte. Siyang ini-impeach ngayon dyan sa impeachment court ng Senado. Amay ang tabayanan at magkakaroon ng bloodbath. Biro ko lang. Hindi po. Matini idol po yan, si Mayor Baste. Di hamak na. Eh kasi nga, ano ba yung lahi ng nanay nila? Zimmerman? German ba? O Sebastian Zimmerman Duterte. Ang eldest ay Paolo Zimmerman Duterte. Eh, yung Vice President Sara Zimmerman Duterte. Saya-saya, no? Ang saya-saya siguro tingnan nila kasi sino ba na link kay Mayor Baste? Sa show business o sa naalala ko kasi nung presidente patat

0: ano, papunta sa dahig, pinapunta sa dahig si former President Rodrigo Duterte. Tumakbo po siya midterm elections for mayor sa Davao City. At siyempre, as expected, Davao City po, baluarte niya yon, panalo siya. Panalo po. Balik siya sa pagkaka-mayor. Kaya ang problema, kinidnap daw po siya, dinala sa dahig, hindi niya natikman yung balik pamumuno sa Davao City. Eh, ang vice mayor doon ay ito si Baste. Pero si Mayor Baste ay nag-mayor na prior to the 2022 actually. 2022 to 2025, three-year term. Siya na po yung mayor ng Davao City. Nag-vice siya sa daddy, tatay niya noong 2025. Nanalo silang mag-ama. Kung hindi ako nagkakamay, ang kalaban ni former President Duterte ay tao rin niya ng kanyang gabinete, si Carlo Nograles ba? Former secretary sa kanyang gabinete. Nakauwi yata ako doon samantala nangangampanya. That was 2025 sa Davao. At nakita ko yung billboard ni Carlo Nograles. Sasabihin, I am giving the Davao residents the choice. The choice. Oh, kung yung dating presidente ba na medyo nasa advanced age na, 2025, kung 81 na siya ngayon, 2026, mag-80 siya noon. Nanalo pa rin. Natalo pa rin si Carlo Nograles as mayor. Ngayon, nung nasa dahig na by exercise of tawag dyan, yung succession, magsasucceed ang vice mayor. That is Baste. Elected vice mayor Baste Duterte. Now, mayor of Davao City. Diyan na sa Senado, ha? Abangan nyo na. At magdala na kayo ng isang katerbang camera. Panoorin nyo. At yung medyo poging mayor ng Davao City. Isa pang report, Vice President Sara Duterte, tinangging kilala si Gracioso Affidavit, tinawag na media stunt. Report ng DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na kilala niya si Rodolfo Gracioso Jr. at sinabing hindi siya kailanman nakatanggap ng pera mula rito. Sa kanyang payag nitong September 26, sinabi ni Duterte na hinihintay ng kanyang mga abogado ang opisyal na kopya ng affidavit ni Gracioso mula sa National Bureau of Investigation o NBI para makapaghanda ng mga kasong nais nilang isampa laban dito. Ayon kay Duterte, babaklasin naman ng kanyang mga abogado ang mga itinuturing niyang kasinungalingan sa testimonya ni Gracioso na anya'y mauuwi sa trash bin gaya ng affidavit ni Ramil Madriaga. Tinawag din ng Vice Presidente na media stunt ang bagong aligasyon at pagtatakpang buhayin naman ang impeachment case laban sa kanya. Inakusahan din niya ang administrasyon ng pagtatangkang pabaksakin siya, isulong ang charter change, pigilan ng 2028 election at manatili sa kapangyarihan. Sinabi rin ni Duterte na nais umano ng mga Pilipino na sumailalim si Pangulong Marcos sa public drug test at managot sa flood control scandal at nananawagan ng pagbabago. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. So, parang kasunod yun ni Madriaga, si Gracioso. Naku, sama yung mga ginagawa. Pag yung do not bear false witness against your fellow men, kung mali-mali yung ano mo, pag-witness mo, mali naman yung mga ilalabas mong testimonya, kasalanan yun. Kasalanan po yun. So, laki problema dyan. So, mapapalaging problema. Recurrence, sabi, chick boy yan si Mayor Baste Duterte.

0: Duterte. Tama ka, rekorasyon. Elementary artist ng Cavite nagwagi sa regional poster making contest. First placer sa sabak sa national competition. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Isang batang artist mula sa Cavite ang nanguna sa regional on-the-spot poster making contest ng Department of Agriculture of Poray. Nagwagi bilang first place si Erlyn Gentiano ng 13 Martires Elementary School sa Patimpalak na Idinao sa Lipa City, Batangas. Second place naman si Altea Culin Villares ng Naik Elementary School, habang third place si Felicia Isabella Macareg ng Rosario Elementary School. 25 mag-aaral mula grade 5 at 6 ang nakipagkumpetensya sa Patimpalak na may temang Innovate Today, Nourish Tomorrow. Layunin itong maipakita sa pamamagitan ng sining ang papel ng inobasyon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagtiyak ng ligtas, masustansya at sapat na pagkain para sa lahat. Ayon kay Erin, ang malaking inspirasyon ng kanyang pagkatalo sa kompetisyon noong 2025 para pagbutihin pa ang kanyang pagguguhit. Nagpasalamat din siya sa mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kanya, lalo na sa kanyang coach. Taon-taong idinaraos ang kompetisyon sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Department of Education at Food and Agriculture Organization of the United Nations bilang bahagi ng pagunita sa World Food Today. Samantala, kakatawanin ni Erin ang kalabarson sa National On-the-Spot Poster Making Contest sa Maynila sa Oktubre 16. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ang salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Jaime Samoya Bernantes, sabay tawa kong Luis Tro, nag-pray ba yung nabaluktot ang liig? Ikaw kong Hakober Famor, sabi ni Jaime Samoya. Rick Orasyon, Jewish daw sa Zimmerman. Ha? J.R. Gadi, good morning, Sir Angelo. Paputol-putol ang signal nyo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. God bless po sa programa. Thank you, J.R. Gadi. Shirley Uyang, si Ellen Adarna, oh, na link nga kay Mayor Baste Duterte, si Ellen Adarna, asawa na ni Derek Ramsey, di ba? Rekorasyon, chick boy yan, si Mayor Baste. Ang daming mga may dalang camera na diyan sa impeachment trial sa Senado mismo. Well, anyway, abangan nyo at pagsalang niya ni Mayor Baste Duterte ngayon sa impeachment court dyan sa Senado. Ando na, dumating na po si Davao City Mayor Baste Duterte. Alright, bukas, balitaan ulit tayo. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido,
5: 8:10 a.m. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Thank God it's...
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
6: the best training for dogs. Okay. Coco, speak.
9: The best dog accessories and items.
10: The best dog hotels.
11: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Alright, muli sa magandang morning. Kumusta naman po kayo? Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Binarapat po natin na yung unang bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw po na ito ng Martes, ikadalawang po at siyam ng Setyembre 2026 ay ilaan para po doon sa procedural. Ipinakilala si Davao City Mayor Paste Duterte. Dito pong si Attorney Theodore Te, isa pong private practicing lawyer at pribadong abogado mula po sa prosecution, mga kaibigan. Maganda yung mga banat nitong si Attorney Te. Although marami ko nakikita na tila negative ang dating dun sa ating mga kababayan Pilipino. Pero wag po muna nating husgahan dahil ala pa naman po talagang merito. Kaya kung sinasabing maganda is naiintindihan natin ang maayos. At the same time, maganda po yung kanyang handling ng pag-establish kay Mayor Baste Duterte bilang isang hostile witness. Mabaya po alas 12:15 magbabalik ang itong impeachment proceedings kung saan ang vice presidential brother at alkalde po ng Davao City na si Baste Duterte ang nakasalang at tatanungin ng prosecution at ng depensa patungkol po dun sa kanyang nalalaman na may kaugnayan dito sa GenCor. Aha! Kaya sabi ko nga hold your horses, fellas! Huwag muna tayong mag-react dahil wala pa pong magandang nangyayari. Huwag niyo munang ilalabas yung popcorn dahil lalamig. Ha? Huwag niyo munang ilalabas yung popcorn dahil lalamig. Wala pa po tayo dun sa ikangay area kung saan tayo po ay mapapawaw. Yan, o, yung mapapawaw. Dito po sa patuloy na pagtalakay day 31 ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayun, magkano na? Magkano na ang naidagdag? 25 million pesos daily. Nasa day 31 na tayo. Ito po ang Johnny Gomez Live. Magandang umaga pa rin sa ating mga kababayang Pilipino. Magandang tanghalian doon sa ating mga nanay at ilaw ng tahanan. Doon sa ating mga tsuper na kamot ulo pa rin. Lalo tingin doon sa mga priba, doon sa driver at operators ng mga pampublikong sasakyan.

0: Yan. Kamot ulo doon sa kakarampot na itinaas. Eh, alam po ninyo, hayaan na lang po natin na medyo ganyan lang yung itinaas ng pamasahe kasi kaawa-awa rin naman si Juan de la Cruz. Kung mas tataas pa doon sa pinayagan po ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng LTFRB na pagtataas sa singil sa pasahe. So, kansilado yung day 2 ng transport strike ng Maribela. Ang sabi po ni National President Mar Valbuena, nakausap na daw po at nagkaroon ng pagpupulong at naitawid ng mga opisyales ng DOTR, LTO, LTFRB, yung pong mga guidelines na ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos para, you know, to somehow magkaisa muna at magtulungan ito pong ating pamahalaan at yung mga operators at itong mga chopper na ito. Hintayin natin kung hanggang kailan magtitiis yung ating mga drivers, especially ng mga pampublikong sasakyan, ha? Dito po sa sinasabing magandang impormasyon na nakuha mula kay Acting Secretary Panoy Lopez ng DOTR. O sige. Layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako ang inyong lingkod, si Johnny Gomez. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan dito sa ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Meron po muna tayong mga serbisyo publiko na babasahin sa palatuntunan. Paka po yung ating mga bagets at ang ating mga learners papasok ngayong hapon dito po sa mga eskwelahan na aking babanggitin. Wala pa rin pong pasok, okay? Wala pa rin pong pasok dito sa ilang mga lugar at paaralan, universidad at kolehiyo dito po sa area ng Maynila dahil dito po sa problemang dulot ng transport strike. Maribela lang yung nag-withdraw ng kanilang transport strike. So yung pong mga estudyante at mga teaching and non-teaching personnel, no? Dito po sa area ng Maynila, between September 29 and 30, ngayon hanggang bukas. Ngayong araw na ito ng Martes hanggang Miyerkules, wala pa rin pong face-to-face or in-person classes dito po sa University of the East, St. Escholasticas College, Adamson University, Far Eastern University, University of Santo Tomas, University of Southern Philippines mula September 29 to October 3. Ayun, labas na tayo ng ano, ha? Labas na tayo ng area, itong U-Belt area na aking unang binanggit. University of Southern Philippines mula po September 29 to October 3, wala po kayong in-person classes. Ito pong Bicol University, September 29 to 30. Okay. Ang Centro Escolar University, hanggang ngayong araw lang po ito, September 29. Bukas, back to normal. Okay? Yung pong inyong mga schedule sa eskwelahan. Ang San Sebastian College, Recoletos, Manila, September 29 to 30. At tagal ko nang nagpahinga kanina habang nakamasid doon po sa impeachment proceeding, ang agang kinurgol itong aking lalamunan, hindi ko maintindihan, okay? Di na nga ako nagsalita ng kulang isang oras, iramdam pa rin po yung panggugurgur sa lalamunan. Technological Institute of the Philippines, September 29 to 30. Philippine National or Philippine Normal University, Manila, September 29 to 30, Carlos Hilado Memorial State University. Hindi lang daw po kasama yung Binalbagan Campus, September 29 to 30, at itong Arellano University hanggang ngayong araw lang pong ito, September 29. Doon sa mga nagnanais na magbigay ng inyong opinyon at ng inyong posisyon dito po sa ating mga tinatalakay, mga kaibigan, at ng mga isyong ating tatalakay, hindi natin pala nagpasin yung mga clowns dyan po sa impeachment proceedings, especially kahapon. Di ko maintindihan itong si Benny Abante. Napakahiling umupo sa likuran ng witness. Ngayon doon na naman nakaupo sa likod ni Baste Duterte. Ha? Kaya sinasabi si Chis Escudero hindi na nakapagpigil kahapon. Sinabihan niya yung mga kasama ni Benny Abante sa Kongreso, pakikalabit niyo nga. Ha? Pakikalabit niyo nga si Benny Abante, mukhang kahimbing na tulog ng babae. At kung gustong magpahinga, meron po namang lugar dyan sa Senado na pwede niyang pagpahingahan. Dalawa yung clown kahapon dyan po sa impeachment proceedings. Itong si Abante at itong si Zamora. Ha? Itong si Zamora. Di ko alam kung saan nasobrahan itong si Congresswoman Zamora. Bakit ganyan yung arrive niya kahapon? Anyway, pag-uusapan natin yan pamaya-maya, mga kaibigan. At the same time, yung pong mga saloobin ng ating mga kababayang Pilipino patungkol po dun sa panimulang pagtatanong nitong si Attorney T kay hostile witness Mayor Baste Duterte ng Davao City. Yung acting texter, Boss Franco Teves ng Rizal, nakikita ko't nanonood na at nakikinig sa inyong balayang palatuntunan. Ilang bahagi muna ng mga lungsod, katulad po ng Makati, Manila at Pasay, ang makai-experience po. Naku naman, oo, ang bigat nito. Wala pong tubig, patay tayong bata tayo. Meron pong 7 oras, please take note, 7 hours na magkakaroon po ng water interruption, water supply interruption sa ilang mga lugar ng Makati, Manila at Pasay. Okay ha? 7 hour na water supply interruption simula po mamayang gabi hanggang kinabukasan ng Miyerkules. Kinabukasan po ng Miyerkules ng umaga. Dito po sa inilabas na service advisory muna ng Maynilad Water Services Incorporated, ito pong supply interruption ay magsisimula alas 7 ng gabi. Ngayong Martes, September 29, kaya yung mga lugar na aking babanggitin, magsimula na po kayong magsabi ng tubig, ha? Mag-imbak, mag-ipon ng tubig. And the moment the supply comes back, alam na po ninyo yung gagawin. Huwag nyo po munang, buksan nyo lang yung gripot, hayaan po ninyo yung mga residue ay lumabas. Medyo brownish, medyo baka may amoy pa nga eh. Okay? Hayaan lang po ninyo mag-clear bago ninyo saluking muli. Pero 7 oras na water supply interruption ang mararamdaman natin, mga tropang JGL. Okay. Mula alas 7 ng gabi ng September 29, 2026 hanggang alas 2 ng umaga ng September 30, 2026. The water audit will cover portions of Quirino Avenue and Osmeña Highway in the city of Manila. Narito daw po yung ilang mga lugar na makararamdam ng water service interruptions sa Maynilad. Sa Makati City, kabilang po yung Bangkal, Magallanes, Palanan, Pio del Pilar at San Isidro. O kung dyan po kayo nakatira, magsabi na po kayo hanggat may oras pa. Ulitin ko. Sa Makati City, ito pong Bangkal, Magallanes, Palanan, Pio del Pilar at San Isidro. Sa Pasay City, barangays 1 to 7, 9, 14 to 20, 23, 33 to 37, 41 to 49, 51 to 53, 55 to 68, 71 to 75, 80 to 138, at 140 hanggang 143. Pasay City po yan, yung mga barangay na aking nabanggit. Sa lungsod ng Maynila, barangays 659 hanggang 664, 666 hanggang 672, 674, 676 hanggang 685, 697 hanggang 701, 719, 726 hanggang 734, 745 hanggang 762, 769, 803, 807, 821 hanggang 853, 855 hanggang 865, 867, 868, 870 hanggang 872, 659-A, 660-A, at 664-A. O ayun. Ayan na. Meron pa tayong isang public service dito, ibinigay ng pag-asa, pero pamaya-maya na yan. Hating na muna natin yung ating mga tropang JGL na nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Binanggit ko kanina na maganda yung panimula ni Attorney Te because he was able to deliver yung kanyang paunang tanong in a very clear and respectful manner. Kaya't mabilis po yung paraan ng pagsagot ni Mayor Baste dahil madaling maintindihan. Ibig sabihin, walang pagpapakyut na nangyari kanina. Considering na si Attorney Te was once in his lifetime, ika nga, naging tagapagsalita po ito ng Korte Suprema. Kaya alam niya yung rules of engagement, so to speak. Alam ni Attorney Te yung rules of engagement, so to speak. Kaya ako eh natutuwa at naliligayahan dito po sa paraan, dito sa handling na ginawa ni Attorney Te dun sa mga paunang katanungan dito po kay Mayor Baste Duterte ng Davao City. Wala pa po tayo dun sa merito. Wala pa po tayo dun sa merito. Alam po ninyo, merong isang abogado mula sa prosecution nagsalita na dapat daw po yung sub judice rule mai-apply kay Inday Sara. Papunta, palagay ko, isa sa mga mapag-uusapan pamaya-maya, yung pong sub judice rule, at kung isa sa ilalim itong si Mayor Baste doon po sa ruling ng impeachment court, particularly well focusing on sub judice. Dahil tandaan po ninyo itong si Terry Ridon, itong si Tolosa, pareho po itong pinagpaliwanag ng impeachment court, at malalaman po natin ngayong araw kung ano po yung kalalabasan ng ginawang pag-aaral ng impeachment court doon naman sa naging tugon ditong mga prosecutors na may kaugnayan dito nga po sa sub judice. Napakahiling kasi nitong mga itong magkomento ng merito at demerito at napakahiling po nilang husgahan itong si Inday Sara. Napakahiling husgahan itong si Inday Sara, kaya po sila yung unang dalawang tao na nasampulan ng Senado at ng impeachment court na may kaugnayan dito nga po sa tinatawag na sub judice. Ngayon, sinasabi po nung ilang mga abogado, dapat si Inday ay isubject rin dito sa sub judice. Dahil tandaan po ninyo, merong binabanggit si Inday na hindi po siya natutuwa sa nangyayari dito sa impeachment proceedings because she is being judged poorly and politically. Hindi pa po nagtatapos itong impeachment proceedings. In fact, prosecution pa lang ang nagpepresenta ng ebidensya at dinidinig ng impeachment court. Wala pa po yung depensa. Pero meron tayong ilang members of the prosecution. who keeps on prejudging Inday and who keeps on publicly prosecuting and persecuting the Vice President. Ito rin yung sinasabi ni Baste. Ang pakiramdam niya, at ang sabi niya kanina, it was his observation, no? At ito po yung kanyang sentiment, ika nga, na nakikita na ang impeachment court ay ginagamit to publicly persecute the Vice President. Kayo ba naniniwala kayo na with those statements, eh dapat mag-fall dun sa sub judice rule itong si Inday at si Mayor Baste? Dahil wala naman ako nakikitang binabanggit nila patungkol sa merits and demerits of the case. Ibig sabihin, yung kanilang sensibilities, yung kanilang perception ang umiiral na because of what's happening now and how the prosecution is handling, ika nga, the line of questioning, eh talagang parang papunta dun sa public persecution. Kayo ba, mga nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang palatuntunan, naniniwala ba kayo na talagang ginagamit itong impeachment court para i-persecute politically and publicly si Inday? O sa tingin po ba ninyo ay balanse ang handling ng impeachment court at hinahayaan po ng korte na mailabas yung katotohanan upang mabigyan ang pagkakataon ng Vice Presidente para sa isang fair trial? Sige nga, bigyan nga ninyo ako ng pagkakataong maintindihan yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. 0917-751-3804. Doon po naman sa nakatunghay at binantayan ng palatuntunan, kahit tayo nasa special coverage kanina, eh buhay na buhay po yung ating live chat mula po sa Facebook man yan, sa YouTube man yan, Sky Cable Channel 224 man yan. Eh bigyan po ninyo ako ng pagkakataong maintindihan, ha, yung inyong mga saloobin dito sa palatuntunan. Okay, word of the day tayo. Yung ating word of the day ngayong araw na ito ng Martes, Setyembre 29, 2026, decry. Ang ating word of the day, ang salitang decry. Ang spelling po nito ay D-E-C-R-Y. Okay? Yung ginagamit ng mga tanggo-tanggo. Noong araw, uso yan eh. Yung tayo'y mga naka two-way radio pa, tanggo-tanggo ang tawag namin dyan. kapag in-spell out yung salitang decry ay Delta Echo Charlie Romeo Yankee. Ayan, decry. Delta Echo Charlie Romeo Yankee to publicly criticize or express strong disapproval of something. So tama-tama pala itong ating talakayan sa impeachment, ha? Dito sa ating word of the day, decry, to publicly criticize or express strong disapproval of something. Kaya bigyan po niyo ako ng pagkakataong maintindihan yung pong saloobin, damdamin ng ating mga kababayang Pilipino. Number one, with the way the impeachment court is handling the complaint against the Vice President, with the way the prosecution is presenting their so-called evidences to somehow sway the opinion of the senator judges to convict the Vice President of the alleged wrongdoings. Palagay po ba ninyo, itong si Inday ay nakakakuha ng fair trial dito po sa impeachment court at walang dahilan para maramdaman either ni Inday, ni Paste, o ng kanilang mga followers, yung tinatawag na public persecution. O sa akin, ang tingin ko eh, public crucifixion. Parang pinapako sa krus eh. Hindi ba? With the way, some members of the prosecution is handling yung kanilang presentation. Sa rules of the court, it is always the prosecution that would carry yung tinatawag na burden of proof. Okay? Trabaho po nila eh. Kalapin yung mga ebidensya at patunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya na si Inday ay nagkasala. Iba yung trabaho ng depensa. Dahil ang trabaho ng depensa ay to make sure na kanilang kwe-questionin ito pong mga information na nagbumula sa prosecution at kinakailangan po nilang patunayan na hindi guilty si Inday. Kaya mabigat actually yung trabaho ng prosecution kasi kinakailangan po nilang i-link any wrongdoings, any irregularity. Hindi lang po ito sa pangalan ng Vice Presidente. Kinakailangan may fingerprint, so to speak, si Inday sa bawat transaksyon na kanilang ipinipresenta. They have to, you know, present this evidence in such a way na kanilang mapapatunayan. Kanilang mapapatunayan without any element of doubt na si Inday ay nagkasala sa pamamagitan ng mga ebidensya na kanilang ipinipresenta. Okay. Alas 2:20 ng umaga, banggitin ko muna yung ating mga tropang JGL. Teka lang ha. Na patuloy na nakikinig dito po sa inyong malayang palatuntunan. Alright. Salamat po ng maigi at marami yung ating mga bossing. Bersi, Bambersi, Fernandez Narciso, si Boss Rico Reson, mula po sa Nas, si Boss Joseph Franz Guzman, Chef John Manilin Bautista mula sa Singapore. Ala, e batiin natin yung ating Filipino community dyan po sa Singapore. Sir Lito Lacaba, salamat po ng maigi at marami sir. Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Joel Mausisa Dalan, Boss Ricardo Jurillo, si Ma'am Emma Guianco, Boss Boyd Beltran, Ma'am Kimura Dolores, batiin natin yung ating Filipino community dyan po sa Japan, at si Ma'am Charito Cabrera Dayana, mula po naman ito sa General Trias dyan po sa Cavite. Magandang morning, Sir Johnny G. Binabati tayo ni Boss Rico Rasyon, Mayor Baste. He is so composed. Ayan, sabi ni Boss Rick. Si Trillanes ay imbitado raw. Opo. Sinabi ni ano? Sinabi ni... Sino ba ito? Ni Zamora. Okay? Si Trillanes ay... darating sa mga susunod na pagkakataon. Ayan. Mamedji Me at yung ating mga tropang JGL dyan po sa Bahay Pari sa Batangas. Always, Batangas, Bulacan. Para kung yung isang kakilala po ninyo, yung bayo, napunta sa ibang lugar. Yung bayo, napunta sa ibang lugar. Anyway, si Mamedji Me, Bahay Pari, mula po sa Bulacan. Magandang morning sa inyo, ha? Ma'am Mercy Fernandez Narciso, always watching. The cry is strong, express strong disapproval, sabi ni Boss Rick Orasyon. In Tagalog, tuligsa, tinuligsa. Ah, okay, tinuligsa, criticize, di ba? Okay. Words of yesterday ay, ano, flare ba ito? Parang kailangan ko na magpalit ng salamin eh. Medyo hindi ko gano'ng babasa kapag maliliit yung letra. Flitious ba ito? Tama ba itong aking pagkakabasa, Boss Rick? erotic and seductive. Ayan. Dahil dun sa napanood natin kay ano? Kay Congresswoman Zamora. Ha? I don't know, hindi ko alam talaga kung saan nasobrahan itong congresswoman na ito. Bakit ganun yung kanyang arrival? Mayor Baste Duterte looks handsome. Eh, hindi daw po kinakabahan. Chill, chill, chill. Cool lang. Sabi ni Boss Jaime sa Moya Bernante. Good morning, Sir Johnny. Si Ma'am Shirley Uyang, nakikinig at nanonood. Good AM, Sir Johnny. And of course, to our hunk mayor of Davao City. Oh, Baste, si Mayor, binabati po kayo ni Charito, Ma'am Charito Cabrera Diana Hank, Mayor of Davao City. Si Boss Joel Chato, parang aatakihin sa puso daw. Itong si Attorney Te, tatang ang tawag niya, naginginig na. Okay, Boss Berhicobo, batiin natin Filipino community dyan sa Hong Kong. Magandang umaga po sa inyo riyan. Mga matatanda na, mga gurang daw, binabasa ko yung kinuha na panglaban sa defense team. Sa mga atat dyan, sa impeachment ni BP, si Ma'am Shirley Uy ang may sabi nito ha, parang muli niyang binabalik tanaw iga nga yung dating palatong tunan nito sa telebisyon at sa radyo eh. Yung hoy! Gising! Oh, huwag kayo matulog dyan! Mahiya naman kayo! Kahilig ni Benny Abante umupo sa likod ng witness, tapos gagamit ng shades, no? Kahit na umaga naman, eh baka gumagamit ng shades para hindi natin napapansin kapag ka siya'y napapahimping. Eh kaya lang kapag ka medyo tumatagilid na. Ah, oh yun. Ibang usapan na yun eh. Pagka nakahilig na sa kaliwa o kanan man. Oh, kapag ka medyo nakahilig na, ibang usapan na yan. Okay, Mayor Baste, clean cut. Pati OOTD, bagay daw po, Mayor. Ha? Yung outfit of the day. Clean cut, kahapon ba yan? Yung may nagsabi, meron tayong texter, mag-ahit naman daw. Mag-ahit naman daw si Johnny G. Eh alam po ninyo, kay Baste, bagay kasi yung clean cut. Kay Johnny Gomez, hindi po bagay yung clean cut eh. Nagmumukha akong si Attorney Te. Ha? Pero mas pogi si Attorney Te. Okay? Kaya nagtitrim lang ako. Hindi pa ako nakakapag-trim. Ayan. Pero I always keep my mustache and beard. Kasi beard ni Johnny eh, di ba? Pero sa mga susunod na pagkakataon, hayaan po ninyo magti-trim si Johnny G. Okay. Attorney Lolo, malakas pa ba ang tuhod mo? Tinatanong ka ni Ma'am Kimura Dolores, ng Japan. Binawasan niyo pa, Lolo. 19 nga ni. O yan, sabi ni Boss Joel Chato. Wala daw po kayong mahihita kay Mayor Baste dahil tapat siya sa kanyang pamumuno, sabi pa ni Boss Bear Hikomo. Nangamot na si Tatang Attorney. Okay, tapos nangingiti, natatawa. Atat na ma-impeach si Inday. Atat na atat daw po si Abante na ma-impeach si Inday. Tapos magtutulog lang daw po si Abante. Alright, sige, try harder. Kaya pa ba? Tinatanong ni Ma'am Shirley Uy ang referring to Attorney Theodore Te. Sabi, Sir Johnny, bilog na prutas, wag patulog-tulog. Ngayon, taong lingkod bayan ang patulog-tulog na buong Pilipinas ang nanonood. Sagwaro pong tingnan at kahiyahiya yung ginagawa ay yun na. Alright, sige. Basahin ko pa yung ibang komento niyo at magtala kayan tayo. Dini sa inyong balayang palatuntunan, alas 12:15 ng tanghali, magbabalik at magpapatuloy yung pong pagdinig kasama si Mayor Baste Duterte mula po sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Pero bago yan, si Jojo Sikat muna. May bit-bit na balita mula sa Senado. Joe, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Hindi tinanggi at pinaninindigan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pinakita sa PowerPoint presentation ng prosecution sa 30th araw ng paglilitis si Vice President Sara Duterte ang kanyang mga payag sa kanyang FB post na binabatiko sa pagsasampa ng kasong impeachment sa Vice Presidente. Sa pagtatanong ni Prosecution Private Lawyer Attorney Duterte, inami ni Mayor Baste ang kanyang post na nagsasabi na ginawa ang impeachment case laban sa kapatid para mapatalsik sa peso at upang hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Kinumpirma din ni Mayor Baste na kanya ang FB post na hinikayat ang publiko, lalo na ang mga taga Davao na maging vigilant sa mga lumalabas na impormasyon at huwag maniwala sa mga political motive para lang sa sariling interest ng ilan. Dahil dito, hiniling ni Attorney T na maging hostile witness ng prosecution si Mayor Baste na bukod sa kapatid ang respondent, nagpahayag pa ito ng mga laban sa mga nag-aakusa sa Vice Presidente.
2: Mr. Mayor, pinapakita po sa inyo yung statement na yan ano, na lumabas sa Facebook page Mayor Sebastian Duterte na may petsang September 21, 2026 na may pangalang Sebastian Z. Duterte at may photograph po ninyo. Nakikilala po ninyo yung
3: yes,
2: statement na yan?
3: Yes, sir.
2: That is your statement, sir.
3: Yes, sir.
2: Thank you.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang palaran.

Alright, muli po tayo. Nagbabalik sa inyong balayang palatuntunan. Ako eh, last hurrah. Bilis ng Johnny G ngayon, ha? Mabilis po yung ating Johnny Gomez Live dahil sobra lang tayo sa isang oras nagkakahuntahan din eh sa inyong balayang palatuntunan. Eh, wag kayong mag-alala dahil Monday to Friday mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng katanghaliang tapat. Habang nagsisimula po kayong ibida sa inyong mga anakis, okay, kay tatay. Kung kayo magsasalo-salo, hika nga. Diyan po sa inyong pananghalian, yung niluluto naman ni nanay. Kaya samahan po ninyo ako dito sa inyong balayang palatuntunan, ha? Habang tayo po ay nagdi-discuss ng issue rito, ulamin po ninyo sa pananghalian itong ating mga pinag-uusapan. Sa YouTube, si at Hines Almohano. Sana tama po yung aking pagkakabanggit, ha? At Hines Almohano, sabi niya, watching right now mula po sa Old Balara sa Quezon City. At Jose P. Cana. O ito nga, isang buwan na! Wala pa rin matibay na ebidensya na may nilabag si VP Sara Duterte. Kaya nga ito po yung ating pinag-uusapan kanina at binabanggit po sa inyong trabaho ng prosecution to present the evidences that would link Inday to their so-called irregularities. Pero tama yung sinasabi ng ating kabayan. Hanggang sa ngayon, wala pa pong makatwiran at matibay na ebidensya na ginagamit that would present na itong si Inday ay sumausaw, ika nga. At may kinalaman dito sa mga diumanoy irregularidad. Kaya po naging hot topic kahapon yung baril. Amounting to 7 million pesos daw. Sinasabi nitong si Congresswoman Zamora. Di ko alam talaga kung anong arrived nitong ali na ito. Bakit kinakailangan magpa-cute ng ganon? Ha? Hindi ko maintindihan. Wala sanang puwang, walang lugar sa isang seryosong talakayan. Yung patwitams ni Ateng. Oo. Walang lugar sa isang sensitibong talakayan. Yung patwitams kahapon nitong si Attorney Congresswoman Zamora ng San Juan. Paulit-ulit kong pinanood yung video, not because I was interested doon sa kanyang itsura, and not because I was interested no, doon sa aura at personalidad nitong si Zamora, kundi hinahanap ko talaga yung relevance. Mabuti na nga lang, palagay ko kung kayo ang member ng depensa, baka ang sabihin nyo irrelevant. Oh, ha? Irrelevant. Tapos magkakamot ng ulo si Cheese Escudero. Anong irrelevant? Bakit nagre-raise ng issue on relevance ang depensa? Irrelevant eh. Irrelevant si Zamora. Si Zamora mismo ang irrelevant. Anak ng baka naman talaga, oo. Mabuti na lang. Medyo hindi saklaw ng palatuntunan kahapon yung footage na yan. Palagay ko, hindi nyo lang uulamin sa pananghalian itong si Zamora. Ha? Baka feeling ko kahit tubig yung inyong tinitake kahapon, napulutan ng bonggang-bongga itong si Mayor Zamora, itong si Attorney Zamora. Irrelevant yung honor, your honor. Irrelevant, hindi po yung binabanggit ni Zamora, hindi rin yung professional relationship between the prosecution and the prosecution witness. Si Zamora mismo ang irrelevant. Kung pwede lang natin hilingin kay Cheese Escudero.
Kung pwede lang tayong tumayo, kaso hindi naman tayo mga abogado, pero wala po, hindi natin nakita yung kahalagaan ng presensya ditong si Zamora diyan po sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings kahapon. Eto muna ha, muli pong pinaalalahanan ng Senate Impeachment Court itong si House Prosecutor Terry Ridon ng Bicol Saro Party List dahil dun sa kanyang mga inilabas, nailabas na mga pahayag patungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga sinasabi ko, asahan nyo na maghahain ng motion itong prosecution patungkol dun sa sub judice rule, okay? Patungkol dun sa sub judice rule dahilan nga dun sa mga paunang statement nitong si Mayor Baste Duterte na lumabas po sa kanyang Facebook page. Inamin ni Baste, inamin ni Mayor Baste Duterte yung mga binitawan niyang kataga dito po sa kanyang Facebook page. Pero ako hindi ko nakikita yung ano eh, yung merito o demerito. Ang nakita ko at ang aking pakiramdam, I'm not a lawyer, no. I may be wrong. Okay? Pero ito nga yung itinatanong ko sa inyo kanina, maaring mali ako dahil hindi ako abogado at hindi ako maalam dito po sa rules of court at itong mga kaukulang information patungkol po dun sa sub judice. Pero that plain remarks coming from the mayor and coming from Inday herself, no, itong defendant, eh ang kanilang sinasabi, their personal observation at yung kanilang personal na pananaw, not on the impeachment proceedings per se, kundi yung kanilang nakikita how they are being judged, especially in Daisara, lalo tigit dun sa presentasyon, manner of presentation ng prosecution at yung mga job na ginagawa ng prosecution even outside the impeachment proceedings. Katulad nitong mga pambobolyak na ginagawa ni Terry Ridon, ni Tolosa, at ng iba pang mga prosecutors, hindi ba? Yung kanilang right hook, left hook, straight jab, etc., etc., na dapat sana ay confined dun sa four corners of the impeachment proceedings lang. Pero ang kanilang sinasabi, gusto lang daw po nilang maipresenta dun sa ating mga kababayang Pilipino at ikang ay mabigyan ng rightful information yung ating mga kababayang Pilipino at hindi daw po maligaw at hindi kainin ng tinatawag na fake information. If that's the case, why don't you just ask the public to watch the impeachment proceedings? Keep your mouth shut, no? Hayaan po ninyo yung taong bayan ang magsalita kung kanilang naiintindihan ba yung nangyayari sa impeachment proceedings. Kung nauunawaan ba ng ating mga kababayang Pilipino kung nararamdaman ba nila na balanse at the Vice President is, you know, being treated fair and square at binibigyan ng pagkakataon ang depensa o ang Vice President sa pamamagitan ng depensa na may presenta yung kanilang mga nalalaman at kanilang mga posisyon laban po dito sa mga kaso na paulit-ulit na ibinibintang dito pong prosecution. Okay? The court noted that while Rule 18 of the impeachment rules bans parties from commenting on the merits of the case, Ridon's comments were made in good faith and ultimately deferred to the senator judge's evaluation of the evidence. The court gives due weight
to Representative Ridon's explanation that he acted in good faith and his recognition that the ultimate determination ultimately belongs to the senator judges. Alam po ninyo, kahit sabihin pa ng prosecution na sila'y naniniwala na at the end of this ballgame, the senator judges, having the sole responsibility to try a hearing the merits and demerits of the cases filed against Inday, and ultimately comes up with a conviction or an acquittal decision, eh, damage has been done. Ha? Huh? Yung sinasabi nating in good faith, kaya po kayo nagpapaliwanag in good faith, eh kung magpapaliwanag kayo at ang sasabihin po ninyo ay ayaw ninyong ma-distract yung ating mga kababayan Pilipino mula sa mga peking impormasyon, why can't you just, you know, say, why can't you just educate the public at sabihin po ninyo na sa ganitong petsa, meron pong impeachment proceedings. Sa ganitong petsa, ang inaasahan pong dadalo ng mga witnesses ay si so-and-so. Sa ganitong petsa, ang inaasahan pong tatalakayin is this and that. And you ask the public, encourage the public to watch and listen. Tapos na ang boxing. Kapag ka nilagyan pa ninyo ng kulay at nag-create kayo ng iba't ibang information, at ang sinasabi niyong excuse, eh para po naiintindihan ng ating mga kababayang Pilipino. At ang sasabihin niyong excuse, para po hindi maligaw yung ating mga kababayang Pilipino. At ang sasabihin niyong excuse, ay hinahayaan po ninyo sa senator judges yung decision whether to convict or acquit si Inday. Again, damages. We're done. Huh? One way of swaying public opinion. Ginagawa niyo po yung pagkakataon to publicly prosecute and persecute Inday. Ito ngayon yung nararamdaman ng Vice Presidente. Ito rin yung nararamdaman ng kanyang kapatid. Bakit may impeachment proceeding na? Eh, may pa-presscon-presscon pa. Anak ng baka naman talaga. Oo. May impeachment proceeding na, may pa-presscon-presscon pa. Ano bang kailangang ipaliwanag sa press conference kung ang tao ay nakapanood? And ito talaga, this is a very, very big question mark para sa akin. Pare-pareho nating pinanood, pero magkakaiba yung resulta at interpretasyon ng mga nanood doon po sa kanilang pinanood. Simply because. May mga grupo na ginagamit ang social media to highlight parts of what was talked about. Okay? What was discussed. So, kapag ka kinuha po lang natin, kapag ka kumuha lang tayo ng kapiraso mula dun sa napag-usapan at hinighlight natin ito and we keep on sharing this information without, you know, the right context to it, nagkikreate po ito ng disinformation. Yung mga tao maniniwala, ganito pala yung nangyari, ganito pala yung interpretation ng tatlong Amici Curie. Ha? Ganito pala yung kanilang interpretation. Ang interpretation pala, lasarado yung kanilang isip na two-thirds is two-thirds. And those who can vote to acquit or to convict Inday are those eligible to vote. Ibig sabihin, physically present, naroon sa impeachment court at the time na ang boto ay ikakast, hindi sila absent, wala silang kasong kinakaharap, hindi sila tinanggal ng Senado, etc., etc., etc. If we keep on pushing na ganito yung stand ng tatlong Amici Curie, then something is wrong. Dahil hindi naman po doon nagtatapos yung kwentuhan. While the three magistrates, ulitin ko,
For the nth time, pinapaliwanag ko na ito eh, for the nth time. While these three magistrates pushed for two-thirds of eligible senators or senator judges to vote either for conviction or acquittal, that two-thirds must apply dun po sa attending senator judges. Hindi po 16. Two-thirds of the number of those present during the casting of votes. Pero again, di naman po doon nagtapos eh. May mga sinasabi sila na the impeachment court needs to be wary. Kinakailangan pong sensible at sensitive ang ating mga judges at siguraduhin na dumaan sa due process ang accused. Although, sinasabi po ng saligang batas, it is within the Senate acting as an impeachment court's sole responsibility to try and hear. Ito pong kaso ni Inday, the impeachment court, eh kinakailangan po kayo ay maging matalino at tama sa inyong desisyon at hindi po na-compromise yung tinatawag na due process na ibinibigay sa akusado. That is totally different from the claim na two-thirds of those eligible to cast their votes. Hindi po period ang dulo nun, comma. Ibig sabihin, may mga kasunod. May mga kasunod na information. May mga kasunod na information kasi ang sinasabi po ng Korte Suprema, kahit ibinibigay ng saligang batas ang responsibilidad sa Senado to try and hear and judge kahit sino bang impeachable officer, whether guilty or not guilty, eh hindi daw po dapat nako-compromise under the rules and under the law ang sino man na may kasong tinitinig. Ibig sabihin, the impeachment court should, you know, do whatever is necessary. Hindi ba? Dapat lahat ng avenues kinakailangan pong tingnan ng impeachment court para masiguro na the accused was given this opportunity and this avenue to present her side of the story. To present his or her side of the story. And let the prosecution deliver what is necessary to try using the evidences they prepare, sway the attention or influence the senator judges for conviction. Trabaho kasi nila yan. Trabaho ng depensa, depensa ng accused. At bardagulin ika nga yung mga ebidensya na ipipresenta ng prosecution. If we are just going to, you know, be very open in discussing these impeachment proceedings, ang problema kasi, highly political eh. Ang problema, highly political itong impeachment proceedings. At kitang-kita na may mga senator judges na tila may pinapanigan. Okay? Tila may pinapanigan with the way they, you know, deliver their responses, deliver their queries, the facial expression, the body language, kung paano nila kinakausap itong mga witnesses na ito. May mga pagkakataon na nag-iisip ang taong bayan, teka muna, object
detective pa ba? Ha? Yung paraan ng pagtatanong? O parang hostile witness yung kanilang kinakausap at leading questions? Yung binabato ng mga senator judges? Kinakailangan po, sabi ng Korte Suprema, that the accused is given the right opportunity and every possible areas kinakailangan daw po i-explore ng impeachment court to provide balance to fairness

simulan itong proceeding na ito. Kunwari ngayon, nagsimula ito ng alas 10 ng umaga. Sabihin mo nang magtatapos ng alas 3 ng hapon. Ito lang. Kapag ka merong lumabas na information outside of that hour, patay tayo, bata tayo riyan, i-apply yung sub judice. O tingnan po natin kung hindi matulala itong prosecution, kasi kayo yung ano eh, ha? Kayo yung napakahilig gumawa ng announcement at pronouncement outside the impeachment proceedings, tapos ang magiging excuse ay ano, in good faith. O patay tayong bata tayo riyan, parang pusang ako po. Parang pusang nag-ano daw. Yung nag-iingay sa gabi, ha? O hindi ko mabanggit yung ano eh, yung word eh, parang pusang nag-iingay sa bubong sa gabi. Sabi ni Boss at Carlos Tamaka 2903. Okay. At Noli de los Reyes dash Z3Y. Okay. Sa YouTube po ito, binabasa ko yung nasa YouTube, ha? Okay, teka muna idol, ha? Yes, oo. Bibigyan na natin yung report ni Jomman Lapas. Sandali lang. Pasensya po mga kabayan kung tawag. Ano bang ibig sabihin? Hindi ko naintindihan. Pakibanggit nga muli, Boss Noli. Baka mali ako ng pagkakabasa. At Jean Mercado 8114. Wala pa raw ebidensya, eh wala ngang mga resibo, mga pinagkagastusan ng confidential fund. O yun, wini-welcome natin sa palatuntunan lahat ng komento. Salamat at Jean, ha? Ang sabi niya, wala pa raw ebidensya, eh wala pa ngang mga resibo, mga pinagkagastusan ng confidential fund. Hindi may paliwanag kung saan napunta. Tapos mag 1-year-old na bata na nakakuha ng CF. Paano sila nakapirma? Ang ipinupunto naman ni Jean, yung mga information galing from the Philippine Statistics Authority. Tama, ma'am? Okay, salamat po. Ito pa, sabi ni Atchin Mercado 8114, si ikaw na marunong pa sa dating mga Chief Justice. Hindi po ako nagdudunong-dunungan. Ang sinasabi ko po, maipaliwanag ko, ma'am Jean, kapag ka nagpresenta po ng mga information, it has to be complete. Okay? Dahil kapag kakinatay po natin yung mga information, along the way, naka-attend po kayo ng Christmas party na, no, Ma'am Jean? O kaya birthday party. Meron pong anong tawag dito? May mga laro. Yung pass the message, kung inyong naiintindihan at inyong, well, alam po ninyo. Pass the message, kunwari, yung host merong binanggit dun sa unang tao. Meron siyang binanggit na statement. Along the way, yung statement na yan, kapag ka ipinasa ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Okay? Nagkakaroon ng dagdag bawas dun sa information. Because kapag ka nagbigay po tayo ng information, especially if the information is not complete, along the way, nabibiyak yung konteksto at nabibiyak yung pong merito ng pinag-uusapan. Ganito rin po yung aking ini-explain. Hindi po ako nagmamarunong dun sa mga mahistrado, matatalino yan. Alam po ninyo, si Johnny Gomez, I am just a small fish, no? Dito po sa malaking lawa ng pamamahayag. Pero hindi po sukatan ng katalinuhan at kaaraman sa batas yung ating pinag-uusapan. What I am trying to present is the manner of communication. Napalagay ko po, kahit grade 1 ay maiintindihan. As we pass words and statements along the way, kapag unang nagkamali ng interpretasyon yung nakarinig, maipapasa niya ng mali. So, the proof of the pudding is in the eating. Anong ibig sabihin yan? Kainin mo yung pudding para masabi mo kung masarap o hindi. Kapag ka nagbigay ka ng information, it has to be complete. Dahil kapag kakatay yung information, pagdating sa dulo, magkakamali po ng konteksto yung ating mga taga-subaybay. Okay na? Alright. Salamat po na maigi at marami. At Ma'am Jean Mercado 8114. Okay. Salamat po. Kung tawagin kong mga
Yan, hunghang!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib sa samot-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Sa ngalan po ng mga abogado ng masa na sina Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas, ako po si Attorney Anna Marie Ingan.
5: At ako naman po si Attorney Christine Hintal.
4: Oh, magandang hapon sa ating lahat, Attorney Christine!
5: Magandang hapon.
4: Medyo, burmans na again tayo, Attorney Christine, at nafe-feel na talaga natin ang simoy ng hangin, no? Malamig na. And of course, being September, medyo maulan pa rin, no? Rainy season pa rin, kaya maraming nagkakasakit ngayon. At saka talagang ingatan natin ating mga sarili dahil tayo po ay nagtatrabaho, especially the competing public po na nakikinig ngayong araw na ito. Nawa po kayo ay maging safe at dry pa rin, no? Kasi parang pabago-bago ang panahon, Attorney Christine, no? Parang kahapon lang mainit siya, tapos biglang umulan.
5: Napapansin ko din po yan, Attorney, na panahon po talaga ng pagkakasakit ngayon.
4: Oo nga, parang marami nakakasakit ngayon.
5: Sana nakapunta po sa kanil-kanilang mga lakad, yung mga commuters, lalo na ngayong umaga dahil may strike po.
4: May strike pa lang ngayon, oo. Kaya mag-ingat po tayo at saka stay safe, everyone. Now, Attorney Christine, this is a new episode naman. So dahil new episode, may mga bagong mga tanong naman tayong natanggap for this week, no, Attorney Christine? At dahil, as I mentioned, baulan, it's a very rainy season pa rin. Of course, umuulan din ng mga tanong sa Ang Buhay at Batas. Okay, let's start, Attorney Christine. So may tanong galing kay Janine. Hello po, Attorney. Tanong ko lang po, kasi yung asawa ko nag-hit po sa NPI at meron daw po kaso. Hindi naman po namin alam kung anong kaso iyon. Saan po ba pwedeng malaman na court kung ano ang ikinaso sa kanya dito po sa amin or sa Manila pa po?
5: Ayan po, Attorney, napakaganda pong tanong, unang-una pa lang, dahil nangyayari po talaga yan sa ating mga kapwa-tao.
4: Yes.
5: At una po, ang masasabi ko sa inyong katanungan, una, don't pan.
4: Mm-hmm.
5: Pero hindi ko rin po sasabihin, ipagsabi nyo ito, ipagsawalang bahala. Ang pagkakaroon naman po ng hit sa NBI, hindi naman po siya nangangakulugan na may kaso na po ang inyong asawa o kaagad-agad po ay may warrant of arrest na maaaling. May mga dahilan po kung bakit nag-hit ang pangalan ng inyong asawa. Maaaring meron po talaga siyang kaso, o kaya merong pending o record na associated ang kanyang pangalan, o kaya hindi naman po kaya ay namesake lang, o hindi ka pareho lang po siya ng pangalan na yun po ang mismo may kaso. Kaya po ang mapapayo ko, ang mga dapat gawin po kapag ganito nagka-hit sa NBI ang inyong asawa ay makipag-ugnayan po muna sa NBI. Tanungin po hanggat maaari kung meron ba talagang kaso or kailangan po ba ng further verification. Kapag ang unang hakbang ay alamin sa NBI kung may confirmed derogatory ba o kailangan ba ng further verification, maaari rin itanong kung anong case reference number or identifying information ang ginagamit nila para matukoy sa record. Kung mapapatunayan na may record nga ang inyong asawa, saka pa lang po dapat alamin kung ano ang kasong ito, saan nakasampa, at kung may pending o warrant of arrest na po ba. Kung sakali namang namesake lang, makipag-ugnayan ulit sa NBI at kailangan lang ma-establish ang inyong identity, ang identity ng inyong asawa na siyang tinutupay sa record. So kapag ulitin ko po, kapag po nagkaroon kayo ng hit sa NBI, hindi po automatic o hindi po agad ibig sabihin nito na meron na po kayong paso o warrant of arrest.
4: Yes, Attorney Christine, kaya ng sinabi ni Attorney Christine na pag namesake lang, so pwede yung pangalan mo Juan de la Cruz, pero may hit ka at may derogatory record or may pending case si Juan Cruz. Minsan, yun ay pwedeng maging hit doon dahil doon. So namesake lang, meaning may ibang nakapangalan na medyo kapareho sa'yo, pero hindi ikaw yun, no, na may pending case before a court. And what you need to do as well, to add to that, Attorney Christine, of course, you need to go to the NBI, mag-ask ako ano ba itong mga pending cases na nakapangalan, for example, kay Juan Cruz, at pumunta ka doon sa RTC-OCC. Or yes, sa Office of the Clerk of Court, kung saan nakasampa o naging pending yung kaso na may for Juan Cruz. At doon ka mag hingi ka ng certification na hindi ikaw yung si Juan Cruz na may kaso pending before that. And once na nakapag-issue ng certification yung Office of the Clerk of Court na hindi ikaw yung may kaso sa korte na iyon, then you can submit the same to the NBI para lang may clearance ka matat. Kasi may proseso yan ang pag-hit, pag-process ng hit mo para ma-issuehan ka eventually ng NBI clearance. Okay? So may tanong tayo galing kay Lynn, Attorney Christine. Anong tanong?
5: Ito naman po ang katanungan mula kay Lynn. Magandang hapon po, Attorney. Ask ko lang po ano pong pwedeng gawin sa babae ng asawa ko. Isang araw na nag-chat po sa amin at ginugulo po kami at kung ano-ano ang sinasabi pati sa mga anak ko. May anak na po sila, 5 taon. Sobrang stress ko na, pati anak ko na po ay sinasabihan na wala na ang papa nila. Kasi nasa kanila na daw po at sila na daw yung pinili. Kaya walang sumusuporta sa amin.
4: Okay, nakol din. Parang very rampant din po, Attorney Christine, no, na asawa. What does asawa mean ba dito din? Is it you are the legal wife or husband mo ba siya? So meaning kasal ba kayo? First day, gusto natin yung malaman. Kasi ang status, of course, kasi yung you mentioned na walang suporta yung tatay o yung asawa mo sa anak ninyo. So what comes to my mind immediately is the status of the child, no? So whether that child is a non-marital child or yung bata na naipanganak outside of a valid marriage o walang kasal, hindi kayo kasado, or if you are married with that husband, with that man. But regardless, as a parent, both parties naman, no, ay required to provide support to the child. Now, going back to your question, kasi ano po ang magandang gawin dahil nag-chat one time, isang araw, yung babae at ginulo ka together with your child, no? So, yung, at ano yung, kung ano-ano yung sinasabi. So, very vague itong sinabi mo na kung ano-ano. But if kung may panghaharas, no, sa iyo na ginawa yung babae, may pananakot, including the child, you can actually file a case. Kasi may tinatawag naman tayo na kaso na grave threats. Attorney Christine, we also have life threats. And we also have other forms of threats. So ano ba ibig sabihin ng grave threats? Punta muna tayo doon. Grave threats applies where a person threatens another to commit a wrong against her, his honor, or her property. And this wrong amounts to a crime that is grave threat. So, ang pananakot o panghuhulga sa'yo amounts to a crime, papatayin kita or ipapahiya kita, that could fall under grave threats. Life threats naman po ay kung may pananakot pero hindi siya amounting to a crime. Sabihin na, wag mo na habulin yung husband mo kasi kung gagawin mo iyon ay ipapakalat ko ang nalalaman ko tungkol sa iyo. So hindi naman pagpapakalat about a personal matter is actually not a crime on its own. And then we also have other forms of threats, no? So, threatening another with a weapon. So, obviously, dito in this case, hindi naman siya pwedeng iyon. So, pwede din na ma-fall under cyber libel if yung imputing a defamatory words to the wife through a computer system. So, pwede siyang cyber libel. So, depende talaga kung ano yung context o ano yung yung meat o yung content of that pag-chat-chat sa'yo ng other woman, ng asawa mo, no? But the meat of your question for me, yung nakikita ko talagang very much concerning is yung suporta na hindi na ibibigay sa anak ninyo dahil nga may anak na din yung asawa mo sa ibang babae. So for this, what you can do is you demand support from the man. So if you want, you can punta kasi isang lawyer, magpa-draft ka ng demand letter na magbigay siya ng suporta kasi karapatan yun ng bata na bigyan ng suporta ng both parents. So not only the mother, kung illegitimate child siya, but also the father ay may required siya under the law na magbigay ng suporta. At yung suporta na iyon ay kung commensurate lang sa kung ano yung kakayahan niyang magbigay. Hindi pwedeng makapag-demand din yung babae, yung nanay ng bata, ng malaking sustento kung hindi naman kaya ng lalaki. So, for this na to. So, what I can, of course, advise you, Lynn, is yung pag-chat-chat sa'yo, I hope that you have kept that conversation. I-keep mo lang yan as evidence mo na may pananakot man or panghuhulga na ginawa sa'yo ng babae, or it could be any form. Screenshot mo yan. It's very, Attorney Christine, very convenient na ngayon ang pag-keep ng ebidensya, especially electronically. Kasi electronic evidence naman ngayon are admissible, no? So, and of course, kung may mga post din na ginawa yung other woman, you can also take a screenshot on that. Especially since if it is communicated to a third person, pwede nating masabog yan under the cybercrime. Or specifically, cybercrime. So, nawa ay na answer namin ang iyong katanungan, Lynn. So we have another question by Attorney Christine. This is coming from anonymous. So to everybody po, pwede po kayo kung natatakot po kayo na maglagay ng pangalan po ninyo or maging visible yung pangalan nyo, you can also just send us a message and then inform us sa Buhay at Batas page na pwede po paki-anonymous na lang yung tanong. Okay, so we have a question from anonymous. Good day po, sir, ma'am. Pwede po ba akong makahingi ng tulong po kung ano po sana ang pwedeng gawin? Gusto na kasi hatakin ng car loan yung sasakyan na ni loan ko. Nanghihinayang kasi ako na nasa 500K na yung nakukulog ko at na-delay na kasi ako ng 2 months. Nakikiusap ako na bigyan lang nila ako ng 1 week at babayaran ko. Kaso ayaw nila pumayag. O pakitago nyo na lang po ang pangalan ko. Lagi naman po ako nanonood sa inyo. Salamat. Okay, Christine, ano ba ang pwede niyang gawin dito?
6: Base sa sitwasyon mo, no, na 2 months delayed ang car loan payments at sinasabi ng lender na gusto niyang i-repossess at ako hatakin ang vehicle. So una, hindi natin masasabi agad kung illegal o legal ba ang paghila ng sasakyan without checking the loan agreement or contract ng financial lending company and between you and the financial lending company. So base sa ating batas, posible na magkaroon ng right ang lender o nagpapautang upang i-enforce ang security kapag na-default ang borrower. Pero kailangan tingnan natin ang actual loan documents para malaman kung ano yung mga condition sa kapag kami default or condition sa mga repossessions. So hindi rin automatic na porket 500,000 na o medyo malaki-laki ng total na ating nahulog, e bawal na rin kunin yung sasakyan. Pero hindi rin naman nangangahulugan na kapag na-repossess na yung vehicle, eh, automatic na forfeited na rin lahat ng naibayad ninyo sa para sa sasakyan o ang mga nagawang payments ng borrower. Ang magiging treatment ng payment or ng remaining balance, charges or proceed ng na vehicle ay depende pa rin sa kung ano ang nasa kontrata or mga applicable na pagtasa. So, magandang gawin dyan ang mapapayo ko kung meron ng kung meron nang hahatak ng inyong sasakyan, maganda ay dumiretso o makipag-coordinate sa authorized representative ng lender at mag-file ng complaint or tanungin sila kung ano ba ang pwedeng mga gawin. So, practical na gawin sa mga ganitong sitwasyon ay yung mga humingi ka muna ng SOA or yung updated na statement of accounts para dapat malinaw kung magkano yung overdue na amount, kung magkano yung kumina-incur na ba na penalties, kung magkano yung charges, at ang total na required para ma-update ang inyong account. Humingi rin ng written extension o payment agreement, isa rin po yun sa options na sabihin na sabihin niyo po ang inyong sitwasyon na willing po kayo na bayaran ng mga arrears ninyo within 1 week or depende po sa kung anong sasabihin niyo. And maganda po dito kung tatanungin niyo po yung lender to confirm in writing na i-hold nila yung pag-reposes ng sasakyan para lang po meron kayong additional protection or kasiguraduhan sa napag-usapan ninyo. At basahin po ninyo yung loan agreement, yung mga particularly yung mga provisions po sa default or repossession at mga acceleration ng loans. So, ayun naman po, ay may tama naman po tayong procedure kapag hindi nakapagbayad. Pero ang maia-advise po lang po ay huwag basta-basta pumirma ng voluntary surrender or release ng document at ipa-review muna kung gusto niyo po ay kumonsulta po kayo sa inyong abogado at ipa-review niyo po muna yung anumang papeles o document bago niyo ito pirmahan. At kung meron man po, kung sakali, pwede niyo rin pong itago yung mga ebidensyang pwedeng magamit katulad nila ng mga text messages, mga conversations po at email.
4: Oh, yan. Attorney Christine, like you mentioned, no, na may proseso naman po. Hindi naman agad-agad na i-reprocess lending company yung sasakyan. So we have a question, Attorney Christine, from Axe.
6: Question from Axe po. Ma'am or sir, good PM po. May concern lang po ako. Maaari po bang i-cancel ng seller yung contract to sell or deed of sale? Kasi po, hindi pa namin nababayaran yung BIR fee. Maaari po ba nilang rawiin yung bahay? Full payment na po kasi sa napagkasundoong price. Bale, yung BIR fee na lang po at transfer title na lang po yung aayusin namin. Sana po ay matulungan niyo po ako. Bali, may pirmahan na din po kami nung nag-full pay po ako sa kanila.
4: Okay. So, no, so your question asks is kung pwede bang makancel o bawiin yung agreement ninyo between the seller dahil kahit na may full payment ay hindi mo pa rin mababayaran yung BIR fee at transfer tax fee, no? Kasi after the pagbili mo ng property and then you fully pay the property at the end, eh hindi pa doon nag-stop yung mga bayarin mo, di ba? Syempre kasi may mga taxes yan accompanying that sale of that real property. So we have CGT, DST, di ba? Local transfer tax fees, no? So you mentioned dito if pwede bang i-cancel ang contract to sell or deed of sale. So ang contract to sell kasi the ownership of that property does not pass on to the buyer until there is full payment or there is a satisfaction of the suspensive condition. And it's usually the suspensive condition is hindi namin dito transfer yung ownership hanggat na fully pay mo yung purchase price. Now you mentioned here na na full payment na and in fact may pirmahan na nangyari. So I hope meron kang acknowledgement receipt na natanggap from the seller evincing na there is in fact full payment of the purchase price. No. So meaning when we speak of full payment of the purchase price, may satisfaction na, 'di ba, of the purchase price. So meaning yung seller po, hindi na po siya pwedeng makapag unilaterally rescind the contract kasi hindi naman siya magiging substantial breach yung the non-payment of BIR fee and the transfer tax fees, no? Kasi nga there is full payment na. So the only way that the seller can cancel the contract is if may substantial breach or if there is fraud. So may mga grounds lang po yung na pwedeng na makapag-cancel po yung seller ng contract to sell or the deed of sale. So for the deed of sale naman po, ang ibig sabihin nito na the ownership of the property is transferred immediately. That is kung absolute sale po siya. So napunta na agad to the buyer. But again po, hindi naman po ibig sabihin po na dahil may deed of absolute sale na, eh yung seller hindi na makapag-cancel ng contract. Unless, again, as I mentioned po, may substantial breach. So, for example po, ang ibig sabihin po ng substantial breach po natin, ibig sabihin nito, for example, 2 million yung purchase price. Ang nabigay nyo lang po is 1 million. Tapos, hindi nyo na po nabigay yung another half or the 1 million. Tapos, super delayed na, delay na na delay. So, may, ang remedy na ng, ano, ng seller po is to cancel na po the contract. Kasi nga, there is substantial breach. Bakit substantial? Eh, kasi mas malaki pa rin yung balance na hindi nabayaran due to the delay or the inaction of the buyer. So again po, it would also depend. Kasi like you mentioned, Attorney Cristino, dapat talaga tignan mo yung kontrata. Baka may clause doon kung ano yung pwedeng grounds lang. Aside from what the law provides po na grounds for the cancellation of contract, may clause po na nakalagay doon na ano ba yung substantial breach? Paano ba, what are the instances na pwede ma-cancel ng both, na either parties, not only the seller but also the buyer, the sale that transpired po. So again po, as I mentioned po, magkaiba po ang contract to sell at ang the absolute deed of absolute sale po. And rescission is only permitted po for the deed of absolute sale if there is substantial breach. And if for the contract to sell, pag wala pang full payment of the purchase price, yan, pwede ka pa makapag-cancel sa contract. Provided then that you have to check on the kontrata again po, kung may mga provisions po doon, may mga stipulations po na kung paano lang, paano lang yung pwedeng rason para i-cancel yung kontrata natin. Kaya always po, check po your contract po before signing. Ano po yung mga pwedeng mga rason, ika nga nila na pwede i-cancel yung contract. But for the BIR fees naman eh, hindi naman yan, I believe naman no, if you don't pay the BIR fee, the CGT I think is 30 days from the time of the sale, no? May surcharges lang po yan, may penalties. Pero hindi naman po ibig sabihin na dahil lang doon, eh pwede na i-cancel yung kontrata at pwede na bawiin po yung bahay na nabili nito. No? And for this po, always know that also in the contract, nakalagay doon kasi sino mo shoulder ng particular fees or taxes. So for CGT po or the capital gains tax po, it's usually the seller po yung mag-shoulder niyan. O sino yung may gain sa transaction. So it's usually the seller. Tapos the DST po or the documentary stamp tax po, it would depend on the agreement of the parties. Orally, or kung nandun po sa kontrata. And the local transfer fees po, it would also depend, but it's usually the buyer who shoulders the sale. So, pag ganun po, mas maigi po na kausapin natin yung buyer po, kasi naman po, with respect to that naman po, for the BIR fees, it's usually naman po, minimal lang. Hindi naman ganun kalaki yung babayaran. So, I think that, for madala lang, makaya lang madala ng ang usapan between the parties kung kailan pwede bayaran yung mga BIR fees and transfer fees. Okay? So we have a question, Attorney Christine, from Anonymous. O, merong Anonymous naman. So hello po, sir, ma'am. May tanong sana ako. May tao po kasing sinisiraan ako at nag-private message sa asawa ko. Kahit anong sinasabi ng paninira at paghihiya sa akin. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag na lang po i-mention ang pangalan. Salamat.
6: Ako, ito pong tanong ng ating sender ay napak-common sa sobrang yes.
4: Sorry.
6: So, base po sa kwento ninyo, ang mapapayo ko unang-una, dapat huwag kayong pumatot. Huwag yung patulan or gamitan ng kahit anong paninira din yung ginagawa sa inyong paninira. Sa halip, mas maganda pong i-preserve natin yung mga evidence by screenshotting yung mga conversations or yung mga post po. Nakita yung pangalan at saka nakita yung buong mensahe ng taong naninira po sa inyo. Huwag niyong i-edit or basurahin yung original message. So, yan po. Pero base po sa kwento ninyo na may private message sa asawa na kung ano-anong sinasabi. So, base po doon, may posibilidad na pananagutan. Depende sa eksaktong mga sinabi sa inyo. Kung kanino ipinadala at kung mapapatunayan ang mga pahayag ay paninira lamang sa reputasyon o maling paratang na nakakasira sa reputasyon o intention lang talaga na sirain kayo.
4: Mm-hmm.
6: Kung ang mga mensahe na ipinapadala sa inyong asawa na naglalaman ng mga paratang sa inyo ay mga paninira, mahalagang malaman kung ano mismo yung sinabi. Kung totoo o hindi yung mga pahayag at kung may intention o epekto ba itong sirain kayo, sirain ang inyong pangalan o reputasyon, mahalaga rin na ang pahayag ay, kung susuriin natin kung ito ba ay pinadala sa pribado o pinagkalat sa ibang tao, pwede rin po siyang mag-fall under cybercrime, lalo na kung ang ginamit sa pag-post ay online platform o electronic messages. Pumapasok din po yun sa ating Revised Penal Code at Republic Act 100-175 or Cybercrime Prevention Act. Depende sa element ng actual na ginawa. So, hindi naman po automatic na lahat ng masasamang salita o negatibong pahayag ay cyber libel o criminal offense. Kailangan talaga nating tignan yung kabuuan po ng mensahe na isinend po sa inyo ng taong naninira. So, kung ang layunin niyo naman po ay mapatigil ang pamamahiya o paninira, maaari natin pag-aralan kung may iba pang legal remedy bukod sa criminal complaint na sinabi ko sa inyo kanina, depende sa circumstance. Pero base po sa kwento ninyo, ayan po, pwede po siya maging cybercrime, mag-fall sa cybercrime kung ginamit po ay online platform o electronic messages. Kaya sa ngayon po, ang masabi ko lang po ay huwag tayong gumanti.
4: Yes.
6: Huwag din mag-delete ng messages at huwag mag-post tungkol sa taong iyo. So ipunin lang natin ng ebidensya. At kung kayo po ay deciditong magsampa ng kahit anong reklamo, maaari po natin magamit yung mga screenshots.
4: Yes, Attorney Christian, totoo talaga yan. Huwag kang gumanti. Kasi baka pwede ka din kasuhan nung naninira sa'yo kasi nga gumanti ka at you also made defamatory statements against that person. And it is communicated to a third person.
6: Mm-hmm.
4: So, hindi naman ibig sabihin natin ni Cristino na public, meaning marami yung makakabasa. Kahit isang tao lang yung makakabasa, and it was communicated to that person, isang tao, eh pwede siyang maging cyber libel, depending on the context of the message. Okay, Attorney Christine, nako, medyo marami rin na tayong na-answer na questions. Let's take a break po muna at magbabalik po ang Buhay at Batas.
3: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radyo Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ, 8:10 a.m. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Okay, nagbabalik po ang Buhay at Batas. Sige, Attorney Christine, let us continue with our questions. May question galing kay Anonymous na naman.
7: Galing kay Anonymous ang question niya. Good evening po, Attorney. Nangupahan po kami 5 years contract. Hindi po namin natapos, bali 5 months lang po kami kasi nalugi po kami sa negosyo namin. Nagsabi po kami sa landlord na hindi na namin tapusin yung contract. Gamitin lang namin yung 4 na buwan, 2 months advance and 2 months deposit. Sabi ng landlord, 2 months lang daw pwede gamitin. Nag-okay kami. May hindi kami binayaran na bill ng kuryente at na pinapabayaran ng landlord. Sabi ko, ano ang purpose ng 2 months advance at 2 months deposit namin? Ngayon, attorney, nagalit siya. Tanong, attorney, dapat ba talaga kami magbayad? Sana ho masagot. Salamat po.
4: Yes, nako, very ano din ito, Attorney, very timely yung mga questions natin ngayon, Attorney Christine, no? Oh, ako din, nag-rent din ako eh. So, this is ano sa akin, relevant, no? So, for this, yes, you need to babayaran mo pa rin po yung utility expense po na nagamit po ninyo or na-incur sa unit po na inupa. So you mentioned po that the lease is supposed to be for 5 years. Tapos by the five months na po ng pag-uupa ninyo po ng property ay hindi niyo na po mabayaran yung mga succeeding months po. Dahil nalugi po nga kayo as you mentioned. Now, you mentioned also of 2 months deposit and 2 months advance. So for this po, you have to check on your contract po. Ano po ang nakapaloob sa 2 months deposit and 2 months advance. For the 2 months advance po, it's usually advance ng monthly rent. So, nung sinabi ng landlord na 2 months lang yung pwede nyong ma-apply, that would fall under the 2 months advance rent na nakapaloob po sa kontrata. And then there is the 2 months deposit. It's usually po kasi, depende, it will still depend on the contract. Ano yung nakapaloob po sa contract? Ano po ang mangyayari po sa 2 months deposit and 2 months advance? But for the 2 months deposit, it's usually if you pre-terminate your lease. For example, since you mentioned 5 years, pre-terminate mo siya. Dahil 5 months lang yung kaya mo. Dahil nalugi nga kayo. So the 2 months deposit will usually forfeiture na po siya. Ano ba ibig sabihin ng forfeiture? Hindi mo na yan mababawi. Kahit na hindi mo natapos yung rent, kahit na for example, the following month hindi mo nagagamitin yung property, pero may nabigay kang deposit, dahil nga forfeiture siya. It is also a security sa landlord. Dahil 5 years nga yung napag-usapan nyo, so hindi na naghanap yung landlord mo ng ng mag-rent ng property. So that is his security for the opportunity sana na makapaghanap siya ng mag-rent sana or tenant na makapagbayad for 5 years. Now, with the forfeiture, hindi mo na siya makukuha So, yung 2 months na advance rental mo na ginamit mo, so meaning hindi ka na nagbayad, ginamit mo lang yung 2 months advance, the utilities thereof, you have to pay the same. Kasi, especially if nandun ka, ginamit mo yung property, ginamit mo yung mga utilities doon, tubig, kuryente, ano pa ba, yung mga, if condo siya, we have the condo juice. So, you have to pay for it. Hindi mo magagamit yung 2 months deposit kasi forfeited na nga siya. Meaning, it's good as nothing na. TY na siya, as what we call it at Rini Christine and Desaya. TY na yun. Or thank you na. Kasi nga, hindi mo natapos yung lease for 5 years. So, ang dapat mong gawin, dahil ginamit mo naman din yun, if you did use the property and the utilities, then you have to pay for it. Kasi hindi pwedeng gamitin yung 2 months deposit. Kasi nga, forfeited na yun. O bale, napunta na yun sa landlord. So again, you have to check on the contract itself. So before, again, as I mentioned earlier, before tayo pumirma and before tayo we finalize contracts, we have to check ano ba yung mga rights natin, ano yung obligations natin. So nandun naman yun, it's usually, especially for lease, long term yan, na may pre-termination, ano yung mga what accompanies the pre-termination, forfeiture ba, that would include yung mga deposit natin. There would also be, for example, may mga sira-sira. So yung deposit na yun, gagamitin yun sa mga sira-sira for the repairs. Before you formally exit the property. So yun yung gagamitin. So for that, you always have to check on your contract, lease contract, no? Kung yung utilities ba ay ikaw ba ang magbabayad, kung nandun part na yun ng rent mo. So you really need to have to check your contract anong nakalagay doon. Otherwise, you have to shoulder for the expenses incurred by you on the property. Okay? Attorney Christine, we also have a question from Ronald. Magandang hapon po. Nag-work po ako sa isang financing company. May client kami na nagpa-finance po ng Ford Everest. Ngayon po, nung pang 8th year payment na niya, hindi na siya nakapagbayad. Bali, malaki na overdue niya na sa 300,000. Na nung time na sinisingil siya, ngayon po ay nag-aaway na kami kasi nagloloko na siya eh. Sabi namin, pag hindi makapagbayad, isi-surrender na lang yung sasakyan para di na makasukan. Kaso ang sasakyan pala nasa ex-boyfriend niya. At yung ex-boyfriend niya, sabi niya, sinanlast niya sa ibang tao. Nako, si client po is nasa ibang bansa na. Co-maker niya, anak niya, nandito. Ngayon po, nung sinisingil ko si client, namura ko siya dahil sa inis ko through chat po. Naprovoke ko eh sa inis ko. Nanloloko na siya at nagsisinungaling pa. Natatakot din po ako, baka ako makasuhan. Ano po kaya ang kaso niya, if ever?
8: Nako, Ronald. Medyo nararamdaman ko rin naman ang frustration mo.
4: Yes.
8: Pero base sa kwento mo, hindi naman automatic na porkit minura mo siya, makakasuhan ka na ng kahit man lang libel, hindi agad-agad yun. Lalo na kung minura mo lang siya sa private chat, may mga important factors kasi tayo na kinukonsider kung para maging libel siya. Kung ano mismo ang sinabi mo, kung kanino mo sinabi at paano mo naipadala or kung minakita ba ng ibang tao. Kung ang client lang mismo yung kachat mo o sa kanya mo lang naman sinin, mas komplikadong ma-establish niya ang libel or cyber libel dahil generally kailangan dito ng publication. Meaning may third person o katulad nga ng sinabi ni Attorney Ana, at least may isang tao na nakabasa ng statement na yun. Nakarinig ng defamatory statement. Pero sa base sa kwento mo, kung minura mo lang naman siya, hindi automatic na by saying mere insulting words, hindi ito automatic na magpo-fall sa libel. Kung wala ka namang sinabi na
5: paninira sa reputasyon niya or maling akusasyon laban sa kanya, hindi naman siya agad-agad pag-follow sa libel. So, sa sitwasyon mo, kung minura mo lang siya dahil sa galit, yun ang masasabi ko lang, hindi siya automatic na mag-follow sa libel. So, yun.
4: Yes, Attorney Christine, ika ngayon sinasabi nila na spur of the moment, di ba? Nabigla ka lang or na-frustrate ka lang. And of course, pagmumura minsan ay hindi naman, wala namang criminal intent, Attorney Christine, di ba? So, for offenses or crimes under the revised penal code or the special crimes, no, kailangan, it's usually, kailangan po siya ng criminal intent po ng isang tao before po maging considered liable siya. So, pag minura nyo lang po, or again, as I mentioned, spur of the moment, eh, hindi po siya pwedeng gamitin against you para maging liable pa yun for anything. Okay? So, may question tayo, Attorney Christine, from Madons.
5: Sabi ni Badons, medyo maitsi lang po ito, Attorney Ana, pero malaman.
4: Yes.
5: Sabi, good evening po, ma'am. Sinaktan po ako ng kapatid ng asawa ko, lalaki po. Ano po ang pwede ikaso sa kanila?
4: Nako, no? Gusto ko yung pangalan ni Attorney Christine Madons. Oh, very, modern. Oh, yes. So, Madons, for your question, pag sinaktan ka ng kapatid ng asawa mo, so, of course, pag sinaktan ka, that could mean na may physical injuries, di ba, na nangyari dahil sa pananakit niya. So, this would also depend on paano kanya sinaktan. Kasi meron naman tayong serious physical injuries, we have slight physical injuries, and less serious physical injuries. So, it would depend on the severity ng pananakit sa'yo. I'm assuming na dahil sinaktan ka, this would mean physical, no? Na pananakit. Tama ba, Attorney Madons? Attorney Christine, no? Kasi pwede naman pananakit through words. Especially now na very rampant na yung mga verbal abuse ngayon, no? So, but in your case, Madons, you can, if you want, kasi considering nakapatid naman pato ng asawa mo, no? You can file a case. But what you need to do, syempre, magpa-medical ka. Dapat kung magpa-medical after nung nasaktan ka ng kapatid ng asawa. So, pumunta ka ng hospital, magpa-medical ka doon, get a certificate of the assessment ng yung anong Tagalog doon, Attorney Christine, yung if may pasa ka ba, yung mga extent ng injuries mo, doon mo maghingi ka ng certificate to that effect. Tapos doon i-assess, ibabasihan kung ano yung pwede mong ma-fight. Whether, for example, for serious physical injuries, now we have more than 30 days of incapacity or medical attendance. For less serious, that's 10 days or more of incapacity, but not more than 30 days. And then for slight physical injuries, it's 1 to 9 days. So it would really depend on the extent of your injuries, Madons, kung ano ang pwede mo ikaso sa kapatid ng asawa mo. But for me, no, practical advice natin, no, kasi kapatid naman ng asawa mo, baka pwedeng madala natin muna sa usapan, no, na bakit mo yung nagawa, what triggered you, pwede naman yung mahinhi ng usapan muna, or baka mainit yung ulo, tapos nadagdagan lang at the time that you were there, or just the circumstance nung araw na yun, kaya nagawa niya yun, no? But again, it would really depend on you. Tsaka, you also have, as I mentioned, if gusto mo talaga mag-file ng case, keep your evidence din. So that would mean not only the medical certificate, if my mga, what you call this, witnesses na nakakita doon sa pananakit ng kapatid ng asawa mo, you can use them as their testimonial evidence, no? It's your testimonial evidence para may ipakita na may pananakit ngang nangyari sa'yo. So, that would also depend on anong ginawa sa'yo, no? So, if there is also psychological effect on you dahil sa ginawa niya, that would also be for another action from your end. Okay? So, we have a question here, Attorney Christine, from Anonymous. Again, good evening po, Attorney. As lang po sana, kasal ako sa pangalan na Wenji Luz, pero yung Wenji Luz na birth di naka-record sa PSA. Ang lumabas na pangalan is Wenjalos. Tapos ngayon, problema ko, meron naka-live-in yung asawa ko, tapos gusto ko na din sana magpakasal gamit sa pangalan ko na Wenjalos. Lahat ng documents ko ay Wenjalos. Maaari po ba? At di po ako magka-problema pagdating sa marriage ko.
5: Dalawa po yung tinitingnan natin dito, yung
4: yes.
5: sa kasal at yung mm-hmm. sa naka-register na pangalan niya sa PSA. So, sasagutin ko muna siguro yung ano, yung sa kasal, tungkol sa kasal. So, sa sitwasyon mo, hindi pwedeng maayos yung validity or legality ng kasal sa paggamit mo lamang ng Wenjalos na pangalan. Hindi porket may Wenjalos ka na kung ano yung naka-register sa PSA mo, yun na yung gagamitin mo sa'yo sa pangalawang kasal mo. Hindi yun masusolusyonan yung unang mong kasal.
4: Yes.
5: Ang mas importanteng issue ay kung legally married ka pa ba sa iyong asawa o legally and subsisting pa ba ang marriage mo sa iyong unang asawa. Kung wala pang final court na nagde-decide na void ang first marriage mo o wala pang legal basis na mapawalang sa iyong kasal mo, hindi ka pwedeng magpakasal ulit o hindi valid ang magpakasal ulit gamit ang pangalan mo na Wenjalos. Na yung naka-register sa PSA na Wenjalos. Under Article 40 kasi ng ating Family Code, kahit naniniwala kang void ang marriage mo o kay or sa tingin mo wala na kayong pagsasama, hindi na kayo namumuhay bilang mag-asawa, hindi porket ganun, void na agad ang marriage, kailangan pa rin magkaroon ng final judgment declaring na yung marriage na yun ay void bago ka maaaring makapagpakasal sa iba. So kapag kung magpapakasal ka ulit habang subsisting pa ang unang marriage, maaari itong mag-fall o mag-resulta sa bigamy under Article 349 ng ating Revised Penal Code. So magkakaroon ka pa ng criminal na liabilidad. Tungkol naman sa pangalan na Wenjalos at Wenjalos. Kung Wenjalos ay ang tunay na pangalan mo to na nakaregister sa PSA, birth certificate mo at ang Wenjalos naman ang gamit mo sa marriage record mo sa unang asawa mo, kailangan mo munang i-check kung bakit nagkaroon ng ganong discrepancy. So, maaari ka pumunta sa PSA makipag-ugnayan, pero huwag mong gamitin ang Wenjalos sa bagong marriage application para lamang hindi makonek ang bagong marriage sa previous marriage mo. So, ang paggamit na pangalan ay hindi nag-aalis ng existing marriage at maaari pang magdulot ng karagdagang problema pag may false declaration sa marriage documents. At yung fact na base sa kwento mo, may kalivin ka na, may kalivin na yung asawa mo, hindi rin doon automatic na natatapos yung marriage niya dahil lang may kalivin siya.
4: Yes.
5: Hindi sapat ang separation o pagkakaroon ng ibang partner ng kahit sino man sa inyo, legally free

alas 8:06 na po ng umaga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Martes, Tuesday, September 29, 2026. Ilang araw na lang. 31, 30, 61, 81, 85, 86 days! 86 days before Christmas Day! Ito na. Wala na, di ba? Kasama ang support natin sa Engineering at Technical Side na si Jerzy Martisano. Ako po si Ira Panganiban at ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Kung matatahimik tayo sa panahon ngayon dahil walang bagong bagyo na binabantayan pagkatapos lumabas ni Queenie sa Philippine Area of Responsibility. Fair matrix, hindi na kailangan dahil may fair guide na sapat na sa idineklarang taas pasahe, sabi ng LTFRB. Gobyerno binabalansya suporta sa transport sector at kapakanan ng mga commuters sa ginawang taas pasahe. Tatlong araw na transport strike umarangkada na kahapon kasabay ng taas pasahe sa public utility vehicle. Presyo ng produktong petrolyo bumaba. Pabulong eh, no? Pero malaki-laki. Zero balance billing pinalawak pa ni Pangulong Marcos Jr. 42 peso wage hike sa Central Visayas. Kulang! Reklamo ito ng Trade Union Congress of the Philippines. Supreme Court kinalampag ni Senador Alan Peter Cayetano sa petisyon laban sa vote threshold. Paste Duterte, tetestigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At paghiling sa bank records si VP Sara para sa impeachment trial, binawi na ng House Prosecutors. Congressman Benny Abante, pinagpahinga na. Sinabihan ni si Presiding Officer Chichi Escudero, pahinga ka muna, natutulog sa impeachment trial eh. Ating Speaker Martin Romualde, sumiling ng piyansa sa plunder case. At Transportation Secretary Vince Dizon, posibleng sumabit sa cover-up ng anomalya sa Taguig Projects, panta ni Senador Panfilo Lacson. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, inisip ko, babatching muna ako eh. Ang tindinano ko, allergic rhinitis ko, kaapat na araw na to. Si Randy Santisa, sabi niya, first! Nauna siya. Siya ang unang comment. First, si Randy Santisa. Sabi niya, listening. Thank you, Randy. Recoracion, good morning, Sir Ira. Good morning, Recoracion. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark. Decoration, it's flirting time. Uy, lumalande. Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Julia M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Bumaba na kanina ng 7 piso ang diesel at tumataginting na 30 sentimos sa gasolina. Grabe, as in grabe. Ang laki ng rollback. Good job, Philippine Government at President Bongbong Marcos. Thank you, mahal na Pangulo. Ubo. Kaya ka nababash eh. Alvin and Tintin Reyes di Matulak, nanonood. Maayong buntag, Ira. Maayong buntag, Tintin and Alvin. Good morning. Si Joey Barbosa Doria, good morning, MRP. Morning, Brother Joey. Wala pa yung katulong ko tsaka yung driver ko. Ano ko ba, ha? Ano ba? Tutulong ako ba ako? Ano ba? Joke. Ikaw naman, no?
Dekorasyon, objection, Your Honor, speculative. Kimura Dolores, good morning, Sir RV Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan, with all my love. Maraming salamat, Kimura Dolores. Grabe ang bagyo, pumasok dito sa Japan. Anong tawag sa bagyo sa inyo? Yan yata yung surigay eh. Yan yata yung surigay. Nabanggit na ni Kimura Dolores ang bagyo, kaya eto na. Walang bagyo o bagong bagyo of low pressure area na binabantayan sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility matapos tuluyang lumabas ng bansa si Typhoon Queenie kahapon. Ayon sa PAGASA, hindi na inaasahang mabalik sa pa sa Philippine Area of Responsibility si Queenie habang patuloy itong kumikilos pahilagang silangan. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nakaka-apekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dala ng Intertropical Convergence Zone na mararanasan sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makakulimlim na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Visayas, sa nalalabing bahagi ng Visayas dahil din sa ITCZ. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bahagya maulap. Hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na dala ng localized thunderstorm. Sa araw ay sumikat kanina, alas 5.46 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.47 ng gabi. Isang minuto na lang ang labang ng liwanag sa dilim. One minute na lang, nagdidilim na ang kapaligiran. Mahabol na ang liwanag sa dilim. Paano ba yan?

0: Si Menchime, always watching. Good morning, Sir Ira P. Si Peter Nikilevich Rasputin, hello, hello. How do you, Boss Idol Ira, at sa mga solid Iranians? Dekorasyon, Sir Ira, kanina 5 a.m. na, madilim pa din. Longer na, done na ba ang gabi? Tamang pa rin ng isang minuto ang liwanag sa dilim. One minute na lang. 5:46 ang sunrise kanina. 5:47 ang sunset mamaya. Mas mahaba ang araw ng isang minuto. One minute na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Shirley Uyan, good morning Sir Ira. Good morning Shirley. Anjo Perez, gandang morning. Good morning Chief Anjo. Sa mga nag-aabang ng ating exchange rate, ang exchange rate natin ngayong umaga, ang piso ay nakakahalaga, o ang dolyar ay nakakahalaga na 62 pesos and 47 centavos ngayong umaga. Yan ang magiging opening trading value ng dolyar kontra piso. Ulit ko, 62 pesos and 47 centavos ang halaga ng isang dolyar ngayon. Alamin natin kung magkano ang buying and selling. Alam natin yan yung buying and selling sa mga bangko. Pag mga bangko, yung mga bangko, isa lang naman ang presyo niyan eh. Di ba? Ang bibilin sa inyo ng bangko ang inyong dolyar ng 62 pesos and 25 centavos nila bibili ng $1 nyo. So kung meron kayo $100, ang halaga nito ay 6,225. Ang $100 nyo. Pero bibilihin ninyo, ha, bibili kayo sa bangko. Halimbawa, papadala kayo sa anak ninyo ng $100. Kailangan nyo ng 6,200. Kailangan nyo magpapalit pala sa ng pera ng dolyar ninyo sa bangko. Bibilhin ng bangko ninyo yung dolyar ninyo. Yung $100 ninyo, bibilhin ng bangko, papalitan nila yan, 6,225. Yan, ha? Pero, pag kayo, halimbawa, magpapadala ng pera sa anak ninyo na nasa Singapore, nag-aaral sa Singapore, nag-aaral sa London, nag-aaral sa Amerika, nag-aaral sa Australia, ha? Ang face, ang dolyar ay bibilhin ninyo sa bangko ng 62.75, mas mahal na 50 centimos. Or kung is $100 ang kailangan nyo, kailangan nyo na 6,275 pesos. Daya, no? Daya naman, daya. Ganun yan eh, no? Daya, daya. Hindi, ganun talaga yun. Talagang may processing fee yung mga banko eh, di ba? Lahat na lang ng bagay may processing fee, di ba? O, nag-adjust na, 62.46 lang daw. Sabi ng 62.46 lang. O, hindi 62.47. 62 pesos and 46 centavos ang peso to the dollar. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito Cabiles. Fully M30, wag nyo naman kakutsain si Legit Manila District 6th District Representative IST Congressman IST Representative Benny Abante. Pagod lamang siya sa paglaban sa katiwalian ng mga Duterte. Si Julio M30 talaga. Dekorasyon, Sir Ira, signal ng Radyo Bandido ay putol. Nabubudol na naman tayo, ha? Ha? Binubudol nyo ba kami? Walang budulan! Walang budulan, kaya naman ang bubudol kayo eh, di ba? Nilinaw naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na fare guide muna ang kailangan ng mga public utility vehicles at hindi flood matrix. Kailangan ng public driver at operator para may patupad ang bagong taas pasahin na nagsimula kahapon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., pansamantalang hindi muna ipatutupad ang requirement na may nakapaskil na fare matrix sa loob ng PUV bago makasingil na adjusted fare.
1: Ginawa paglilinaw kasunod ng mga ulat na may ilang jeepney driver na nag-aalangan na maningil ang dagdag pasahe dahil wala pa silang fare matrix. Paliwanag ng LTFRB, bagamat hindi nakasaad sa fare guide ng detalyading ruta gaya sa fare matrix, nakapaloob dito ang impormasyong kailangan upang makwenta ng driver at pasahero ang tamang pamasahe. Maaari rin i-download ang fare guide mula sa official website ng LTFRB. Sinabi ni Puan na pansamantala lamang ang pagluwag sa fare matrix requirement upang makinaba ang agad ng mga driver at operator sa inaprubahang dagdag pasahe. Iniyak din niyang maglalabas ang LTFRB na ang hiwalay na abiso kung kailan muling magiging mandatory ang fare matrix sa nauna nang inaprubahan noong Marso ng 2026 ang fare increase, ngunit ipinagpaliban ang implementasyon nito. Pinayagan nitong ipatupad kahapon sa gitna ng reklamo ng transport sector sa tumataas operational cost kabilang ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Dekorasyon, kanina pa yan sa pulso ng sambayanan ni Tita Carmen Ginugurgur. Ayo ha, ginugurgur nyo kami ha. Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Ira P. Good morning Mercy. Balansya naman ang pagtugon ng gobyerno sa pangailangan ng mga transport worker at commuters kasunod ng inaprubahang dagdag pasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kailangan ng fare increase upang matulungan ang mga jeepney operator at driver sa mataas na gastos sa gasolina habang isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga pasahero. Sinabi ni Castro na patuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong transport worker kabilang ang fuel subsidy. Sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney mula dating 13, habang 17 naman sa modern jeepney mula sa dating 15. May dagdag ding pasahe sa mga bus, UB Express, taxi, TNBS at point-to-point buses. Tiniyak naman ni Castro na mananatili ang mga diskwento sa pasahe para sa estudyante, senior citizens at PWDs. Sinabi pa niya na patuloy na pag-aaralan ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pasahe sa commuter. Iginagalang ng pamahalaan ang karapatan ng mapayapang protesta at narawagan sa mga nagpo-protesta na panatilihing maayos at mapayapa ang kanilang mga kilos.

Si Nimor del Mga kahapon, ng transport group ng Manibela, ang tatlong araw na transport strike kasabay ng pagpapatupad ng bagong taas pasahe sa mga public utility vehicles. Nagtipo ng mga miyembro ng Manibela kasama ilang TNVS at UV Express drivers at motorcycle taxi riders at truckers sa University Avenue sa Quezon City bago nagsagawa ng caravan patungong Filcoa. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Balbuena, tinatayang 20,000 hanggang 25,000 jeepney drivers sa iba't ibang ruto sa Metro Manila ang inaasahang lalahok sa strike kabilang sa kanilang panawagan ng pagbaba ng presyo ng langis, mas mataas sa dagdag patahi at pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa petroleum products. Epektibo na rin kahapon ang provisional fare increase ang inaprobahan para sa mga PUV. Okay na yun. Tatagal hanggang September 30 ang protesta ng Manibela habang nakatakda ng mga magsagawa ng dalawang araw na transport strike ang piston kahapon at ngayong araw at bukas. Nauna nang nagbabala ang LTFRB na maaaring patawan ng show cause order at multa ang mga operator na lalabag sa kondisyon ng kanilang prangkisa kaugnay sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Taong lingkod bayan, huwag patulog-tulog. Buong Pilipinas nanonood, kakahiya, sa guwatignan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante pa din, sa Thursday, October 1st na, Sir Ira. Oo nga! Oo nga! Ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas ay bumaba ngayong araw. Simula kanina, alas 6 ng umaga, ayon sa ulat ng Department of Energy. Ang price adjustment kada litro ay ang sumusunod. Ang diesel ay bababa ng 7 pesos and 57 centavos. 7 pesos and 57 centavos on the average. Ang kerosina ay bababa ng 5 pesos and 85 centavos on the average. Habang ang gasolina ay inaasahang bababa ng 24 centimos kada litro on the average. Ang pump prices nito ay magiging epektibo mula ngayong araw, September 29 hanggang October 5, 2026. At nagbagbibigay pagluwag sa mga sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Ulitin natin, ha? Diesel, bababa on the average, 7 pesos 57 centavos per liter. Kerosene, bababa on the average, 5 pesos 85 centavos per liter. Gasolina, bababa on the average, 24 centavos per liter.

0: Ikinita man ng Trade Union Congress of the Philippines na hindi sapat ang 42 pesos sa arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa Central Visayas para matugunan ang epekto ng inflation at kahirapan sa mga manggagawa. Nakataktang magkapisa sa October 14 ang 42 peso wage increase na inaprobahan para sa mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Sa ilalim ng bagong rate, tataas mula 540 patungong 582 kada araw ang minimum wage sa Class A area, so expanded Metro Cebu, habang 500 ay magiging 542 naman sa Class B area, so iba pang lungsod at munisipalidad sa rehiyon. Ayon sa DOLE, nasa mahigit 300,000 minimum wage earners ang inaasahang makikinabang sa adjustment na katumbas sa tinatayang 1,092 pesos na dagdag na kita kada buwan para sa isang full-time worker. Bago aprobahan ng wage order, ilang labor groups sa Central Visayas ang humiling na mas malaking dagdag sahod dahil umano sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, langis, kuryente at iba pang pangunahing pangailangan. May mga grupong naghahain ng petisyon para sa 100 pisong across-the-board daily wage increase. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, isinailalim ang wage adjustment sa consultations at public hearings sa labor, management at iba pang stakeholders bago ito inaprobahan. Hindi talaga tayo magiging patas ang growth natin pagka ganyan. Iba ang presyo ng sweldo sa probinsya, iba ang presyo ng sweldo sa Metro Manila. Sa Metro Manila, nasa mahigit 750, 780 pesos na yata ang minimum wage. Tapos sa Visayas, 500. Siyempre, lahat sa Visayas, pupunta ng Maynila. Kaya sikip-sikip natin sa Maynila, ang luwang-luwang sa probinsya, ang mahihirap yung mga nasa probinsya, tapos, may hirap pa rin yung nasa Maynila kasi nagsisiksikan tayo rito. Hindi ko maintindihan yung policy na yan ng gobyerno eh. Yung masyadong masyadong businessman-centric. Iniisip natin, negosyante, kasi maliit ang kita sa probinsya kaya kailangan mas maliit din ang sweldo. Hindi ganun yun. E di, pare-pareho naman tayo ah. Whether nasa Maynila ka o nasa probinsya ka, di ba? Nagtatayo tayo ng maliit na negosyo, pinalalaki natin. Hindi rin naman malaking kita ng maliliit na negosyo ah. Maliit din. Pero malaki pa sweldo nila kuha sa Maynila sila. Kaya ako, nagpatayo ako na ilang negosyo sa probinsya eh. Dahil mas madali dun eh. Pareho kita, pero mas maliit gastos. Pero kung gagawin nilang pantay-pantayan, hindi na magkakagulo sa Maynila yung mga yan. Pareho na lang ng sweldo, ba't pa ako aalis ng probinsya ko? Diba? Pareho lang naman tayong 700 pesos a day ang sweldo eh. Pa ako babiyahin ng Maynila, wala naman akong bahay dyan. Samantala, ngayong alas 8.27 ng umaga. Teka, kunin muna natin itong report na to. Bago tayo, diba? Bago tayo magtayo. Kesa humirit sa Senado na i-extend ang travel tax dahil wala silang budget para sa 2027. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Humirit sa Senado ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA na huwag biglain ang pagpapatigil sa pagkolekta ng travel tax o buwis sa mga bumabiyahe palabas ng bansa sa pagdinig ukol sa panukalang 5.42 billion pesos na year 2027 budget ng Department of Tourism at ang mga ahensya sa ilalim nito. Hiniling ni CESA Chief Operating Officer Mark Lapid na magkaroon ng transition period hanggang magkaroon ng kapalit na travel tax na mapagkukunan ng pampondo sa CESA at mga proyekto nito. Kailangan daw nila ng konsiderasyon dahil para sa taong 2027 dahil hindi sila pinabibigyan ng budget at kung walang travel tax, paano makapagpapatuloy ang operasyon ng CESA at paano rin ang kanilang mga proyekto sa iba't ibang bansa para sa pagpapalakas ng turismo. Sumang-ayon naman si Senator Erwin Tulfo na Vice Chairman ng Senate Finance Committee at nauunawaan aniya ang pinaghuhugusan ng CESA Chief at kailangan pag-aralan ng apila na dapat kasama ang Department of Budget and Management sa pagdinig subalit walang dumating na kinatawan dito. Ikinagalit ni Senator Erwin ng i-report ng Committee Secretariat na last minute nang nagkansela sa pagpunta ang isang kinatawan ng DBM.
2: the obligated projects na ginagawa ho namin, how are we going to continue and sustain, plus the other in our pipeline, paano ho yun, Mr. Chair, which we're also asking DBM about that question. So in the meantime, sir, kung habang wala pa hong pera ang national government, we humbly seek na requesting na baka pwedeng magkaroon muna po ng extension for the meantime habang wala pa hong pera na pang-replace dun sa travel tax, Mr. Chair.
3: That's the reason why I invited DBM. Hindi na sumipot, natakot siguro, baka walang masagot, baka nahihina sa pantalon yung tao na yun. But anyway,
1: ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Tipi mo 1,629 niya, no? Mga thereabouts. 1,629 niya, tao 27. Yung travel tax. Para sa ordinaryong mamamay. Diba? Kung may 100,000 magbabiyahe sa loob ng isang buwan, 162,900,000 yan, napupunta lang yan sa CHESA. Ginagawa ng CHESA sa perang yun. Sa totoo lang. Magbabalikin yung Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sila mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
5: Sinabi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gardon, na target ng Administrasyong Marcos Jr. na maibaba sa 9% mula sa 18% ang poverty rate sa bansa sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Gayunpaman, iniulat ni Gardon na sa taong 2025 pa lamang ay naibaba na ang poverty rate sa 9.7%. Ito ay 3 taon bago pa man ang target na deadline.
6: And I am happy to inform you that the target of President Bongbong Marcos before the end or at the end of his term, the target for poverty alleviation rate is 9%, a single-digit poverty rate. But however, in 2025, in the last quarter of 2025, we have achieved the 9.7% poverty reduction rate. And that is 3 years ahead of the target date or target year of President Bongbong Marcos.
5: Sinabi pa ni Gardon na maraming ginagawa ang administrasyon upang mapaigi pa ang pamumuhay ng mga mamamayan. Dagdag pa ng opisyal na kabilang sa mga hakbangin ang pagtulong sa mga magsasaka sa usapin ng patubig at land reform. Maging ang pagtaas ng minimum wage ika ay malaking bagay upang maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
7: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matibay na pagkilos ng ASEAN laban sa online gender-based violence. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap sa Mandaluyong City, sinabi nito na may mga bagong banta na lumilitaw ngayon tulad ng online harassment at pang-aabusong nakatuon sa mga kababaihan at mga batang babae. Kasabay nito ay sinulong din ni Pangulong Marcos ang mas malaking papel ng mga kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, lalo na sa usapin ng ekonomiya, seguridad at peace and security. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat ituring na beneficiaries lamang ang kababaihan sa pag-unlad ng rehiyon kundi aktibong leaders at innovators. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang representasyon ng kababaihan sa mga cabinet at parliament ng ASEAN member states kabilang ang pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa women leaders. Itinulak din ni Pangulong Marcos ang suporta sa women-led enterprises kabilang ang mas magandang access sa financing at digital skills. Kasama rin sa kanyang panawagan ang pagkilala sa unpaid care work na malaking hadlang umano sa paglahok ng mga kababaihan sa formal workforce, gayon din ang mas matibay na proteksyon laban sa gender-based violence online. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

pinasinayaan ngayong araw sa SSS Diliman Branch sa Quezon City ang Pambansang Butika, kung saan makabibili ng murang gamot ang publiko. Ang proyektong ito ay nais katuparan sa pagtutulungan ng Philippine Pharma Procurement Incorporated, PhilHealth at Social Security System. Available sa Pambansang Butika ang mga generic at branded medicine, kabilang dito ang mga gamot para sa diabetes, heart condition, high blood pressure at iba pa. Layunin ng Pambansang Butika na matulungan ang publiko na magkaroon ng akses sa mura at epektibong gamot upang ma-address ang health concern ng bansa. Target rin ng SSS na magtayo pa ng mga butika sa iba pang sangay ng SSS sa buong bansa upang mas mailapit sa mamamayan ang mga murang gamot. Mula rito sa Quezon City, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Lumabas sa ruling ng impeachment court, presiding officer Francis C. Escudero na hindi maaaring pilitin na umamin si Vice President Sara Duterte sa mahigit sa 100 na impormasyon ukol sa bank attack record dito. Ipinunto ni Escudero karapatan ni VP Sara laban sa self-incrimination o karapatang hindi tumistigo laban sa sarili at ang board of group na dapat nananatili sa prosecution. Ginawa ang ruling bunso na naging request for admission ng prosecution noong September 8. Sa request siniling sa impeachment court na ipaamin kay VP Sara under oath ang 104 issues na ukol sa personal circumstances ng VP ng kanyang mister na si Attorney Manasa Escarpio, kanilang business interests at sa kanilang records batay sa isinumiting dokumento ng Bangko at Bureau of Internal Revenue. September 23, tinutulan nito ng defensive ni VP Sara at hiniling na burahin sa record ng Senado na sabi request na labag daw sa right against self-incrimination at sa protektadong marital and facial privileges. Nitong September 28 kahapon, nagmanifest si Congressman Chel Diokno, House Prosecutor, na binabawi na nila ang request for admission. Pero hiniling nilang magkaroon na lang ng stipulation o makipagkasundo ang defense team ukol sa mga bank at biyaya records kung saan nag-input para kay VP Sara ng right against self-incrimination and right to remain silent ang abogado nito na si Attorney Sheila Sisson. Sa ruling dito na Escudero, sinabing dapat na nananatili sa prosecution ng burden of proof at hindi dapat ituring na pag-amin sa pinatutungkulan ng bank and tax record ang pagtanggi ng kampo ni VP Sara sa request for admission. Pero tinanggihan ito ni Escudero ang hirit ng defense team na burahin si impeachment court records ang nasabing request for admission. Ako si Giorgio Sica, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: inihayag ni Walter Waway Bacaresa, Vice President for Operations ng PhilHealth, na marami ng pagbabago o development na pinatutupad ang PhilHealth, kabilang na ang pagtaas ng mga benefits ng mga miyembro. Halimbawa, ika ay ang dialysis na mula 100,000 pesos, ngayon ay nasa halos 1,000,000 piso na.
1: Only under the administration of President Bibigyan Marcos that we have increased the benefits of PhilHealth. Not 10%, not 20%. We doubled it. So, dinoble ko ba ang pangat mo natin yan? So, sa PhilHealth po, tinaasan po natin yan ngayon. Ngayon po, ang suporta po for dialysis is 1 million pesos. 990,600. So, 1 million na rin yan.
0: Sa direktiba ika ni Pangulong Bongbong Marcos, nagagawa na ng ahensya ng magbayad sa mga ospital sa loob lamang ng 22 days kahit pa sunod sa mandato ay mayroong 60 days ang ahensya upang isettle ang mga hospital bills.
1: Yung palagi nireklamo, Secretary, yung mabagal na magbayad ng PhilHealth, I am very happy to report po na 22 days turnaround time na po ang PhilHealth. Mandated by law, 60 days na papagbayad kami. Ngayon 22 days.
0: Ang pahayag ay ginawa ni Bacaresa sa pagbubukas ng pambansang butika ngayong umaga sa SSS Diliman Branch. Mula dito sa Quezon City, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Sa ika-30 araw ng paglilitis ng impeachment call kay Vice President Sara Duterte, inamin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na base sa dokumento na ipinakita ng prosecution private lawyer Attorney Duterte na hindi dumaan sa bidding ang ilang kontrata ng GenCorp Industry Incorporated. Sa naturang trial, inamin din ni Mayor Duterte na hindi 15 kundi 19 ang kontrata na na-award ng Davao LGU sa GenCorp. Ipinakita naman ito nito sa PowerPoint presentation ng dokumento na invitation to bid na nagkakahalaga ng 10,800,000 pesos para sa District 1, 2, and 3 ng Davao City para sa 500 ml na bottled water, 150 grams plain of rice at 150 grams Beyond Fried Chicken para sa 60,000 katao. Nakuha ang loan bid ng GenCorp dahil walang ibang nagbid na umabot sa 8,400,000 pesos na nilagdaan ni City Assistant Administrator Tristan Domingo. Maging sa negotiated bidding para sa purchase order for catering services na nagkakahalaga ng 554,000 pesos sa Assistant Administration dahil sa marami siyang trabaho dapat na gawin bilang alkalde nga ng Davao City. Sinabi rin ng alkalde na hindi niya alam ang shareholder ng kapatid o itong si VP Sara ng GenCorp at sa pagtatanong ng presiding officer na si Senator Francis Escudero, sinabi ni Mayor Baste na kung alam niya ito ay hindi niya papayagan ng GenCorp dahil nga sa conflict of interest. Aminado rin si Mayor Duterte na hindi niya na-review ang kontrata niyang GenCorp at sa gagawin lamang niya ito kung may irregularidad ng kontrata. Kinumpirma din ni Mayor Baste na kasosyo siya sa negosyo ni Jaime T. Cruz sa Chinese Genby Food Corporation. Subalit hindi niya alam na major stockholder si Cruz ng GenCorp Industry Incorporated. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Aalalayan ng pamahalaan ang mga negosyante na nasa small and medium enterprises na hirap ipatupad ang 60 pesos na minimum wage increase sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ilunsad ng Department of Labor and Employment ang Sagip Trabaho Program. Sa ilalim ng programa, ang gobyerno muna ang magbabayad ng dagdag sahod na 60 pesos para sa mga maliliit na negosyante. Tatakbuhan niya ang programa ng 3 buwan o mula October hanggang December. Nasa 1.1 million ang minimum wage earners sa NCR. Sa ilalim ng bagong kautusan, ang arawang sahod ng non-agricultural workers ay aabot na sa 755 pesos habang nasa 718 pesos naman ang mga manggagawa sa agriculture, small retail at service establishments. Targetan niya ng pamahalaan na masiguro na walang mga empleyado ang matatanggal sa trabaho at walang maliliit na negosyo ang magsasara. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: kasukasukan lang ang naging ruling ng impeachment court tungkol sa threshold voting kung saan idinamay pa si Atty. Poa na ganun din umano ang pananaw o nabanggit nito sa pulong balita sa Senado matapos itong ika-31 araw ng impeachment trial. Sinabi ni Atty. Poa na walang katotohanan ang nabanggit ni Atty. Panelo at nananatili ang kanyang pagrespeto sa impeachment court, hindi man pumabor ang ruling sa depensa. Aniya mas mayroong mga legal remedy na dapat na gawin tulad ng paghahain ng petisyon sa Supreme Court at hindi sa media o sa kwentuhan. Inamin ni Atty. Poa na malaman niya ito ay agad niyang kinausap si Atty. Panelo at sinabi na ayaw niyang makakaladkad ang kanyang pangalan sa wala naman siyang kinalaman. Tiniyak naman aniya sa kanya ni Atty. Panelo na hindi na ito maulit.
1: But that's not true. Actually, thank you for asking that question. Just to set the record straight, I didn't agree with him on anything as to Lokohan or anything like that. No? I've always maintained candor with all of you. I've always maintained respect to the court. Kung ganun man kaming disagreement with the decision of the court, I think the best way to do it is not through media or not through kwentuhan, but through our petition. Kung magkakaroon man kami ng petition sa Supreme Court, that is actually a matter that I addressed. Kasi nung nalaman ko yun, I messaged him personally to basically ask him bakit may ganung nasabi. No? So, well, I will just leave it at that. You know, he's the spokesperson of the Vice President, but I will not allow my name to be dragged into something na, alam mo yun, na wala naman akong kinalaman.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawad sa Medallion of Excellence ng Metrobank Foundation para sa 10 natatanging Filipino. Kabilang sa mga ginawaran ng parangal ang 4 na guro, 3 sundalo at 3 pulis. Ipinakita ng mga awardees ang natatanging pangmakabayan, integridad, katapangan at pananagutan sa lipunan. Sabi ni Pangulong Marcos, sa maraming paraan ang mga nagawa ng mga awardees ay sumasalamin sa mas malawak na mga programa ng pamahalaan para suportahan ang mga guro na gumagabay sa mga kabataan, palakasin ang kakayahan ng mga nagpoprotekta sa lipunan at bigyan ang mga pulis ng mga angkop na kagamitan upang mapanatili ang kaligtasan. Paalala ni Pangulong Marcos sa mga awardees, ang pagtatayo ng bansa ay hindi lamang nakasalalay sa mga nasa matataas na posisyon, kundi isinasagawa ito sa mga silid-aralan, sa mga institusyon at sa mga komunidad sa buong bansa. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
4: Si Chone Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Wala, wala tayong mapapala dyan sa pinag-uusapan natin. Hindi naman data tayo pinakikinggan eh. Joe La Torre, good morning Sir Ira, good morning Joe. Ngayong alas 8:40 na po ng umaga, nanabagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.

0: Register of Deeds ng Davao City at Samal at itong Executive Director na Anti-Money Laundering Council na iharap sila mula Miyerkules hanggang Biyernes. Samantala, inaasahang ilalabas naman ng Senate Impeachment Court yung ruling tungkol sa naging sagot naman sa show cause order ni Bicol Sarong Party List Representative Terry Ridon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa kaugnay sa naging paglabag nga sa Impeachment Rule 18 o yung Subjudicial Rule. Ayon kay Presiding Officer Francis Chis Escudero, pagkatapos ng testimonya ni Davao City Mayor Baste Duterte ay ibababa niya ang ruling sa paliwanag ni Ridon at Tolosa. Sinabi naman ng Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na maaaring ngayong araw o bukas, araw ng Miyerkules, ilalabas ang resolution sa show cause order, pero mainam anayang hintayin na lamang ang ruling dito ng presiding officer. Ang paglabag sa subjudicial role ay may parusa na una admonition o pagkastigo at yung mga susunod na multa na paglabag ay multang 30,000 pesos sa bawat paglabag. Naunang iginate nga ni Narido ng Tolosa sa kanilang sagot sa show cause order na wala silang nilabag sa subjudicial rule kung saan ginagampanan lamang daw nila ang kanilang responsibilidad at commitment bilang miyembro nga ng House Prosecution Panel.
1: Meron daw nalalang ano, dalawa pa na nahuli ano? Natutulog.
0: Mm.
1: Si Franz Castro tsaka si Lorna Kapunan.
0: Kaabot nga. Gusto ko nga gamitin ni Pose, kaya nga lang baka tanungin ako kung saan ko nakuha yung photo.
1: Baka pagalitan.
0: Oh, kasi bawal kami mag-video tsaka mag-photo doon.
1: Bawal kayo sa loob eh, di ba?
0: Oo, kaya nga, alam na kung kanino galing yung photo.
1: Hindi, umiikot yung camera, maski naman ako eh, di ba? Nanonood akong ganyan.
0: Hmm.
1: Naka-ano ako eh, yung laptop ko, naka-screen grab eh.
0: Okay.
1: Kasi pag may nakita ako, automatic ko, screen grab. Huli ko na agad, di ba?
0: Pwede,
1: lahat na nanonood, naka-screen grab. Walang hindi naka-screen grab.
0: Huwag
1: niya sabihin, maninisin na naman siya kung gano'n. Walang may kasalanan ko doon, di siya. Natulog siya eh.
0: Maba.
1: Sana natulog siya ganyan, oh. Sana natulog siya ganyan.
0: Para hindi alata.
1: Para hindi alata.
0: Tawa nga kami ng tawa.
1: Siya, diba?
0: Tawa kami ng tawa kapag at tinanong namin, ba't ka nakatulog? May asawa siya nakatulog eh, kasi hindi niya pwede itag eh. Sabi niya, kasi boring daw yung ano ni ano, yung cross-examination ni Atty. Batumbakal, lumusot pa eh. Kaya nakakatawa. Ako, natawa ako sarili ko, nasundan ko eh.
1: Wala, nakakahawa ang tulog. Ano ka ba?
0: Hindi ko alam pala yan eh. Nakikinig ako eh. Pero patapos na yun eh. Biglang mga siguro mga 5 minuto.
1: Alam ko yan. Pagpagod ka may ganyan eh. Ngayon siya yan. Akala mo hindi ka tulog. Mami, magugulat ka. Nakatulog ba?
0: Magulat ako sa tulog.
1: Ganun yan. Nangyayari yun.
0: Ayun.
1: Morning.
0: At tayo natin. Kung darating mamaya si Mayor Baste Duterte. Hindi mamaya, bukas.
1: Buhay.
0: Yan, ang tabayan na natin. Oh. Pero sana dumating na mamaya para kung hindi naman, di siyempre, nasa kanya yung prerogative ngayon eh. Kung gusto niya dumaloy. Okay, back to you kasama ng Ira.
1: Maraming salamat si Jojo Sikat. Mula sa Senado, nakatutok sa mga aktibidades doon, lalo na sa impeachment. Umiling naman si dating House Speaker at incumbent later Representative Martin Romualde sa Sandigan Bayan 3rd Division na payagan siya makalaya pansamantala sa pamamagitan ng piyansa. Naharap si Romualde sa kasama si dating Acobicot Partylist Representative Jal Dicot talong iba pa sa plunder case kaugnay na umunoy 7.44 billion peso kickback na non-bailable offense ang plunder. Nag-plead ng not guilty si Romualde ngunit maaari pa rin pagbigyan ng piyansa sa pamamagitan ng summary bail hearing kung saan kailangan patunayan ng prosekusyon ng malakas sa ebidensya laban sa akusado. Ayon sa 3rd Division Clerk of Court na si Dennis Pulma, inihain ni Romualde sa kanyang petisyon na alas 12:05 ng tanghali kahapon na magsisimula ang bail hearing sa October 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosecution, 23 saksi ang kanilang iharap sa pagdinig. At wala pang natutukoy na gusto o non-existent infrastructure project sa Taguig City patay sa nagpapatuloy na investigasyon ng DPWH ayon kay Secretary Vince Dizon. Sa pagdirig ng Senate Finance Subcommittee o sa panukalan 2027 budget ng DPWH, tinanong ni

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Nag-greet dito sa RJ Patrol. Titus Almonte, blessed day po, Sir Angelo. Thank you, Titus Almonte. Kumusta si Love? Si Lumin Clay? Si Mami Lalaine? Daddy Jerry? Diyan sa Melbourne, Australia? Keep praying. Oh, Jerry Santana, Press Jerry Santana. Magandang umaga, Tito A. Magandang umaga, Press Jerry E. Santana. Recoration, Sir Angelo. Saan na si Sir Alan Visitacion? Programa niya noong 2024 dito sa Radyo Bandido. Tuwing hapon at sinusundan ni late Sir Jimmy Morato ang Chachahin Mo Baby. May tugtog ng chacha niya. Perico Bachelon. Chacha, hindi ako familiar sa kanya, Rick, si Sir Alan Visitacion. Pero familiar ako sa the late Tisoy, ang aming nag-iisang Tisoy dito sa Radyo Bandido noon. Idol, the late Jimmy Morato. Nakasama ko rin yan, siguro nakadalawang taon kami nagsama ni Kuya Jimmy Morato. Rick Orsion, yes, tama na, Supreme Court ay hindi manghihimasok sa Senado. Ngunit the Supreme Court is the arbiter and interpreter of the Constitution and the law of the Philippines land. Yeah, totoo ka naman, Rick Orasyon. Tama yun. Sino may sabing hindi dapat manghimasok ang Supreme Court? Eh, kung may problema na, di ba? Kaya nga may petisyon na sinampa na si Senator Judge Senator Alan Peter Cayetano sa Supreme Court. Humihingi ng paglilinaw. Hindi naman tayo humihingi ng saklolo. Paglilinaw. Kasi puro sila mga legal practitioner dyan. Sino ba? Mga abogado dyan. Presiding Officer Cheese, Senator Cheese. Si dyan sa Majority Block. Si Senator Judge Senator Kiko Pangilinan. Sa Minority, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, at Rodante Marcoleta. Rick Orasyon, ang Tulpok Brothers ay mistulang mga thugs ang karakter, mga rogues. Rick Orasyon, si late Percy Lapid, ang tunay na walang kinikilingan, walang takot bumanat sa mga tiwaling mga politiko. Yes, totoo ka dyan, Rick Orasyon. Kinakabahan nga ako palagi dun na kung paano siyang nakakalakad ng malaya. Nakakatakot. Si Rick Orasyon, may apat na re-electionist na naninimbang kung saan ba sila, sa conviction ba o sa acquittal, kasi mako-compromise ang kanilang pagtakbo sa 2028 elections. Sino-sino ba re-electionist dyan? Swak na sa banga yung given na yung nasa minority block, siguradong acquittal ang gusto noon. Sila Senator Amy Marcos, sino ba mga re-electionist ngayon sa minority? Yan ba sila sa Senator Alan Peter at Pia, Bongo, sino pa nga ba? Recorrection, may commentator pa nga noon na bawat banat niya sa politiko sabay kalampag sa Arenola. Maangas din siya, sir. Alam mo kasi dito sa larangan ng pamamayag o larangan ng showbiz, parang kumbaga yung mag-establish ka ng personality tulad ng Palagi ka nalang kontrabida. Sino ba yung mga magagaling gumanap bilang kontrabida? Sa lalaki, andyan si Paquito Diaz, Max Alvarado, Romy Diaz. Sino ba yung mga kontrabida dyan? Roel Bernal. Oh, ang gagaling nila gumanap dyan. Efren Reyes Jr. Sa babae, sabi nga, ang kontrabida dyan ay sila Belia Flores, sila Marisa Delgado, mga naggumaganap na kontrabida. Ang gagaling ding gumanap na kontrabida, Sherry Hill, sino pa? Copycat! Oh. Jerry Santana, si Press Jerry, what goes around comes around. Yes, kahit anong yaman mo, sabi ni Ma'am Ina Gray, kahit anong yaman mo at may magagaling na doktor, ang Diyos ang hahatol. Oh, Ma'am Ina Gray, pag gusto mong yumaman, magpolitiko ka. Tama ka, Ma'am Ina Gray, yan ang kalakaran ngayon. Kaya nga, may mga kasama ako dyan na nakaharabas lang nung una kami magkita, pero magkumandidato, lima-lima na, tatlo na bahay dito sa Metro Manila, may mga farms doon sa San Jose City, Nueva Ecija, sa Kidapawan, Cotabato. Recoresyon, in our place, the bulad cost 350 pesos per kilo, ginamos cost 450 pesos a jar. Then they call us poor. Oh. Abrugar sa Net 25, Recoresyon. Oh. Mensime, good morning, Sir Angelo A. Good morning, Mensime. Isa pang report, Senator J.V. Ejercito. Hinamon ang Department of Tourism na palakasin ang mga hakbang sa tourism promotion. Tugunan ang accessibility ng mga paliparan. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Hinamon ni Senator Joseph Victor Ejercito ng Department of Tourism na palakasin ang mahakbang sa tourism promotion at tugunan ng iba pang isyong nakakaapekto sa kakayahan ng bansa na makahikaya at mas maraming dayuhang turista, lalo na sa accessibility ng mga paliparan. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng DOT, binigyan din ni Ejercito ang mga hamong kinaharap ng Pilipinas bilang isang archipelago kung saan karamihan sa mga dayuhang turista ay dumarating sa pamagitan ng eroplano, hindi katulad sa mga kalapit na bansa kaya ng Vietnam at Thailand. Ayon kay Ejercito, dapat bigyan prioridad ng DOT ang pagpapahusay sa mga paliparan ng bansa upang maging mas maginhawa ang paglalakbay ng mga turista bilang bahagi nga ng pagkilos ng pamalano pang madagdagan ang tourist arrival. Nagpahayag din ang pangambang senador sa paggamit ng mga e-gate sa mga paliparan ng bansa at sinasabing dapat mas maraming dayuhang turista ang payagang gumamit ito. Hinimok din Ejercito ang DOT na suriin ang competitiveness ng bansa, partikular pagdating sa presyo ng mga hotel, restaurant at iba pang serbisyo sa turismo. Binanggit din na senador ang mga pangamba hinggil sa presyo ng accommodation at pagkain, kabilang mga ulat tungkol sa matataas na presyo sa mga sikat na destinasyon gaya ng Bohol. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Tourism Secretary Dita Anggara Matay na patuloy ang pagbuo ng ahensya ng mga tourism product gaya ng gastronomy tourism at nakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga isyu may kinalaman sa logistic na nakadaragdag sa presyo ng pagkain. Samantala, tinanong ni Ejercito Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority tungkol sa mga posibleng alternatibong pagkukunan ng kita sakaling maisulong ang panukalang pagtatanggal sa travel tax. Ito ay matapos na sabihin ni CHESA Officer in Charge Dr. Mark Lapid na malaking bahagi ng operasyon ng ahensya ay nakasalalay sa koleksyon ng travel tax kung saan 94-95% ng kanilang operasyon ay pinupondohan mula sa travel tax revenues. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ano nangyari dito sa cellphone ko? Tumatawid-tawid sa ibang time zone. Kaya pala, parang sabi ko, nabasa ko na last week yung ibang... Oh, Randy Santises is listening. First, oh, sabi nga, number one. Oh. Thank you, Randy Santises. Si Rick Oracion, si Bishop Tayag pala ang nagtatag ng Batang Makabayan. Parang luma, umiikot lang. Ah. Good morning po. Good morning, Sir Angelo. Parang nag-iikot yung aking time zone sa cellphone ko. Ganun ba yun? Paikot-ikot. All right. Ginugurgur, di ba, pati sa cellphone? Gurgura. Ginugurgur. Sabi kanina eh. Oy, ito. Yung nag-address ng United Nations General Assembly. Sino ba nag-ano? Nag-walk out? Delegates walking out before he began. Si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. O, ba, ang daming nag-walk out. So, hindi pala siya popular sa General Assembly ng United Nations. Pumunta lang naman daw po si Netanyahu para ito ay response yung walkout. Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much. Ganun. Uy, ang tawag niya doon ay mga moral cowards. So, Iran-Israel security operations. So, tindi. Siyempre, yun ang gusto niya, breaking. Brother's words, sabi niya, I would like to close my statement returning to my brother's words from 1967. We are going to win. We have no other choice. Ganon kapositibo si Netanyahu. Tindi mo, man. Parang bago ba itong mga tumawid ulit yung ano? Tumawid ulit yung mga ano comments ng RJ Patrol. Iba na naman yung ano pasok ng RJ Patrol dito. Nice episode po, Sir Angelo, sabi ni Titus Almonte. thank you, Titus. Diyan sa Melbourne, Australia. Masaya. Masaya naman tayo. Yes. Dito sa Pilipinas, kung ano man yung ano na to. Mayong buntag mga Bisaya na viewers o listeners ni Sir Angelo A. Din sa Radyo Bandido. Mayong buntag, Sir Angelo A. Thank you, Rick Oracion. Ito, umikot ulit. Umikot ulit yung ano ko, itong sa cellphone ko. Naglolo ko ba cellphone ko mismo? Papalit na ba talaga? papalit na ba tayo ng cellphone? Umikot-ikot yung ano, yung time zone, tapos na eh. Babasahin ko pa ulit. Anyway, pisa tayo ng ano, tulugan. Walang tulugan, di ba? Dapat, yan ang kanina ko pa naririnig yan eh. Pati kay Idol Ira, yung pumunta ka dyan, na alam mo, naglipa na yung camera, tapos tutulugan mo. Yung isang pinost sa social media na tulog, ay nakahilata lang siya. Pero yung isa ay talagang nagsuot na siya ng shades, pero alam na tulog na siya. Matindi. Isa pa report, Office of the Vice President, iginit na walang pondo sa DRRM relief operations. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
5: Nilinaw ng Office of the Vice President o OVP ang mga kakulangan na binanggit ng Disaster Risk Reduction Management o DRRM funds o audit report ay may kinalaman lamang sa ilang documentary requirements bago ang operasyon. Ayon sa OVP, ang mga naturang requirement ay bahagi ng kanilang sariling internal procedures at hindi ipinataw ng batas o ng Commission on Audit or COA. Sinabi ng tanggapan na lumilitaw ang mga discrepancy dahil sa pagbabago ng mga sitwasyon at kondisyon sa field habang isinasagawa ang relief operation. Iginit ng OVP na walang pondong nawala at lahat ng pera ay accounted for. Isinagawa rin umano ang mga relief operation habang naitala at na-validate ang mga benepisyaro batay sa mga available na supporting documents at field records na isinumite ng COA audit team. Patuloy naman umanong pinapahusay ng OBP ang kanilang sistema sa documentation, validation at monitoring upang matiyak na kompleto at maayos ang record ng bawat operasyon lalo na sa panahon ng mga emergency at kalamidad. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Manlapas. Hindi talaga nakaligtas sa mata ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer, Senator Chis Escudero, pagtulog ni ano. Napansin nilang natutulog lamang sa impeachment trial. During impeachment trial, si Manila 6 District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Kahapon yun. Kahapon nangyari. Bakit puyat si tatay? Nasa likuran bahagi ng witness stand si Abante nang mapansin siya ni Presiding Officer Chis. Dahilan upang maputol sandali ang seryosong takbo ng proceedings, pinag-iusapan ni Senator Chis Escudero ang mga kasama ng kongresista na pagpahingahin na lang dalhin sa isang lugar na pwede niyang ituloy yung kanyang mga pagtulog. Sabi, "I think Your Honor, he's praying for us." Sabi naman ni Jervil Ruistro, ang pinuno ng prosecution team ng Kongreso. Ang galing naman maghanap ng palusot itong si Congresswoman Jervil Ruistro. Pero kitang-kita baka may dalang motorsiklo pa si Congressman Abante. Hindi, paano mo sasabihin ano, di ba? Paano mo sasabihin hindi natutulog. Kinitinignan ko lang talaga retrato. Ay naman, signature naman yung shades suot-suot ni Congressman Abante. Nagdarasal lang daw siya, sabi ni Congresswoman Jervil Ruistro. Mataimtim na dasalan kasi nga wala na pinatutunguhan yung ano, prosecution panel . Palagi silang butata sa defense panel. Wala silang, "Your Honor, I think he is praying for us." Sabi ni Jervil Ruistro. Pero mo yan. Laki ng paggalang naman ni Jervil Ruistro kasi sa kanilang team yata, ito lang si Congressman Benny Abante ang pastor, ano? Sa pag-pastor ka kasi, man of God, di ba? You are considered man of God. That's not the anointed one. Di po ba? Huwag daw salaulain ang anointed lingkod ng Panginoon. Totoo ba? Wala tayo pong ano, wala tayong karapatan. Sa akin naman wala tayong karapatang musga. Anyway, break muna tayo on a Tuesday, September 29, 2026. Oras in punto alas 9:30 ng umaga.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Tahas ang sinabi ni Restor Poliente, presidente ng Independent LPG Dealers Association of the Philippines o ILDAP, na malalagay sila sa alanganin kung sakaling pribadong kumpanya ang magpapatakbo ng LPG cylinder swapping centers at hindi mismo ang sangay ng gobyerno. Ayon kay Poliente, labis ang kanilang pagkakabahala kung maaprubahan ang guidelines ng swapping centers at hayaan lang ang ilang pribado at malalaking kumpanya ang mag-manage ito. Dagdag pa ng Ilda President na kapag nangyari ito, malulugi sila ng gusto hanggang sa bumagsak ang kanilang negosyo at tuluyan silang ma-dissolve sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na taon. Sa makatuwid, hindi lamang dealers ang apektado kundi ang mamimili o itong mga end users dahil sa mawawalan sila ng ibang choices at ang resulta, literal umanong monopolyo. Ipinagtataka rin nito umano nitong ILDAP kung bakit nga bahahayaan na lang ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy at ng Department of Trade and Industry ang pagpapatakbo nito sa mga pribadong kumpanya. Kaya nananawagan ng grupo na dapat gobyerno ang magpatakbo ng mga swapping centers para magkaroon naman ng patas na laban para sa lahat na naghahap na hanap buhay sa LPG industry. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Nagpasalamat ang United Transportation Coalition Philippines Incorporated ay itong UTCPI sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pag-aproba at pagpapatupad ng kinakailangan fare adjustment para sa transport network, vehicle services, drivers at iba pang public transport sector. Ayon kay UTCPI President Lisca Buscano-Redulla, malaking tulong ito sa libo-libong tsuper na matagal nang nahihirapan sa gastusin dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel at matinding traffic na nagpapataas sa konsumo ng gasolina at nagpapababa sa kanilang kinikita. Sinabi ng grupo na matapos ang ilang taon ng mga petisyon, pagdinig at konsultasyon, direktang makakatulong ang fare adjustment sa pang-araw-araw na problema na kita ng mga driver at sa pagpapatuloy na maayos na serbisyo ng ride-hailing. Kasabay nito, nananawagan ng UTCPI sa mga pasahero na maging mapangunawa at mapagpasensya dahil nakakaranas din sila ng paglaki ng gasto sa araw-araw, bayarin sa bahay at presyo ng mga pangunahing bilihin. Patuloy namang babantayan ng UTCPI yung presyo ng fuel at epekto nito sa kita ng mga driver. Sinabi rin ng grupo na kanilang pananatilihin ito mas malapit at mas maayos na pakikipagtulungan sa LTFRB at Department of Transportation upang matiyak na itong mga susunod na patakaran sa transportasyon ay patas, makatwiran at palaging sinasaalang-alang ang pangangailangan ng mga drivers at commuters. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: 9:32 in the morning, nagbabalik na po ang RJ Patrol. Pero malupit na ano reaction doon sa pagtulog ni Representative Benny. Sabi, bakit yung isang abogado? Ay, hindi na abogado ah. Sabi nung nag-text kasi, yung isang abogado araw-araw nandoon, hindi pa nagsisimula ang hearing, tulog na. Sabi, ah, meron ding nagsasabi si Congressman Benny Abante. Si Benny Abante mismo nagsabi daw, bakit yung isang abogado na araw-araw nandoon, hindi pa nagsisimula ang hearing, tulog na? Sabi ni Benny Abante to ha?
6: Ano rin niya?
3: Cambio rin niya. Sino ba ang pinatutungkulan nila na abogado? Sumagot naman yung kakampi niya, kasi hindi naman kasali si Tuko sa dissenting talakayan. Hindi pinapansin yun, hindi yun kasama sa bilang. Sa defense, sino? Sa likod? Natutulog ba yun? Sino ba yung Tuko na sinasabi doon? Wala, pag foreman Tuko, maalala mo ang itsura, baka pinatutungkulan dito ng mga prosecution panel ay si Attorney Sal Panelo. Abogado eh, sabi ni Benny Abante eh. Kumambi rin siya. Not convincing, sabi ng presiding officer Chief Escudero sa witness ng prosecution na nanggaling sa PNP, Firearms and Explosives Office. Not convincing. So, ano lang tayo? Hanap tayong nakakakumbinsi. Eh, alata mo kasi kung minsan, ano lang, itinulak lang, andun na. Kasi naghahanap sila ng pagkakataong may turn ang the tide against the defense or the respondent. Oo, di ba? Musta kayo? Bakit ganito ang nangyayari sa ano ko? Mali-mali yung labas. Labas ng ano, ng comments. Hindi ko ma... Isa pang report. Ruling ng impeachment court na naging sagot ni Representative Terry Ridon at Attorney Jay Tolosa sa Siocos order sa paglabag sa subjudice rule, ilalabas ngayong araw. Parusahan na yan. Lumapag pala eh. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Inaasahang ilalabas ng Senate Impeachment Court ang ruling tungkol sa naging sagot sa Siocos order ni Bicol Saro Party Representative Terry Ridon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa kaugnay sa naging paglabag sa Impeachment Rule 18 o yung Subjudice Rule. Ayon kay Presiding Officer Francis Jesus Cudero, pagkatapos ng testimonya ni Davao City Mayor Bastet Duterte ay ibababa na niya ang ruling sa paliwanag nila Ridon at Tolosa. Sinabi naman ng Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na posible ngayong araw o bukas araw ng Miyerkules ilalabas ang resolusyon sa Siocos order, pero mainam ang hintay na lamang ang ruling dito ng presiding officer. Ang paglabag sa subjudice rule ay may parusang nauna admonition o pagkastigo at sa mga susunod ay multang 3,000 piso sa bawat paglabag. Nauunang iginit ni Ridon at Tolosa sa kanilang sagot sa Siocos order na wala silang nilabag sa subjudice rule kung saan ginagampan na lamang nila ang kanilang responsibilidad at commitment bilang miyembro ng House Prosecution Panel. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Kanina nabanggit natin yung live performance, face-to-face, face-off sa tennis ni Alex Sierra. Comes December. Pero latest update sa kanya, siya ulit ang nanalo. Alex Sierra has booked a spot in the semifinals Wimbledon tennis WTA 125 Birmingham Open. Iyala dominated Thailand's Mananchaya Sawangkarayu in the quarterfinal. 6-3, 6-2 on Saturday. Iyala is stepping closer to the target. Talaga, batang-bata si Alex Iyala. Coming show is December 8 dito sa Pilipinas. Sabi natin, check your calendars, mark it, tingnan natin kung andun tayo, ha? Andun tayo. Teka, mayroon ka boses kung naririnig ako dito eh. Okay. Ito na. Good morning, Sir Angelo. Ma'am Shirley Uyang. Thank you, Shirley Uyang. Ma'am Ina Gray, i-delete na po ninyo yung past program ninyo. Opo, salamat po. Ma'am Ina Gray, sagot ni Cheese kay Luistro, I doubt it. Your Honor, I think he is praying for us, sabi ni Jervy Luistro. Natutulog si Benny Abante. Pero matalas yung mata ni Presiding Officer Cheese. I doubt it. Shirley Uyang, itong si Cheese, inistorbo tulog ni Abante. Pabangungot na sana yun. Nako, Shirley Uyang. Masyadong ipanala. Sabay tawa. Shirley Uyang, Luis Trujillo, magpalusot. Pati pagdarasal, ginagawang palusot. Grabe ka, grrr, sabi ni Shirley Uyang. O, puso mo, Shirley, huwag masyadong ano, padadala sa simbuyo ng iyong damdamin. Ingat lang kayo dyan sa labas. Oo nga naman. Oo, three new comments. O iba naman itong mga sinasabi. Alright. Nagkakagulo yung isang cellphone ko po, Ma'am Ina. Isa pang report, Vice President Sara Duterte dumalo sa MOA signing Memorandum of Agreement signing para sa peace building sa Davao City. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
5: Dumalo si Vice President Sara Duterte sa paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Office of the Vice President, OOBP at City Government of Davao para sa pagsusulong ng mga programa at inisiyatiba para sa kapayapaan. Nilagdaan ang kasunduan noong nakarang Biyernes, September 25, 2026, ni OBP Director for Operation Norman Baloro at Davao City Acting Head at Peace 911 Focal Person Attorney Jonah Margaret Fresto. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagbabahagi ng kaalaman, resources, technical assistance at best practices para sa mas organisado at epektibong peace-building efforts. Nakibahagi rin ng OBP sa RightShop kasama ang Department of Education Region 11 para sa pagbuo ng OBP Peacebuilding Manual na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga peacebuilding initiative ng tanggapan. Bahagi ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month ngayong September alinsunod sa Proclamation No. 675 na naglalayong itaguyod ang kultura ng kapayapaan, pambansang pagkakasundo at pagkakaisa. Ako si Jong Manlapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Manlapas. Sana kukumustahin sana natin ngayon yung sinasabi nilang food security efforts. At siyempre, yung sinasabing pagtalima sa pangangailangan. O yung didiretso sa sikmura, yung talagang pinaka-importante sa buhay ng Pilipino. Opo, ano ako dyan, tawag dyan, agree ako dyan. Sabi, the ombudsman was told, you probe Marcos next after Romualdez. Tama ba ito? Naniniwala ba kayo na dapat umakto ang ombudsman para isunod si President Bongbong Marcos na maimbestigahan pagkatapos itong pagpapakulong kay former House Speaker Martin Romualdez? Talaga naman. Pero sa English, sabi ni Ronnie Estrada, the arrest of former House Speaker Martin Romualdez is being sold as progress, but it is not. It is theater. Ba, sarsuela pala ito. The flood control scandal, the most brazen plunder of public funds in the post-martial law era could not have happened without the blessing, tolerance, and benefit of President Ferdinand Marcos Jr. himself. Ito ang sinasabi. Romualdez and Saldico may be big, sabi niya, considered big fish, but Marcos is the biggest. The scheme required the top of the food chain. Tinio is right to refuse. O si Tinio, nagbabanggit si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Accountability such as this arrives late, partial, and carefully managed. Nag-warning si Congressman Antonio Tinio, ACT Teachers Party List, na warning daw ang babala ay dapat ilabas, ipagwagwagan yung babala. The warning is very necessary precisely because the pattern is familiar to pursue the visible operators, protect the ultimate principle. Oy! The Palace Standard reply, show evidence, file cases, is the classic deflection of the powerful. Evidence of systemic failure does not appear only in signed confessions. It appears in the scale of the theft and the political protection that allowed it to run for years already. Sabi nga eh. Pero mo, ilang taon na ba tayo na pinamumunuan ng Presidente Bongbong Marcos? Nilay-nilay tayo. Nilay-nilay tayo. Isa sa mga, yung sabi ko kanina, tutunghayan sana natin yung supply ng bigas, supply ng pagkain, food security. Nakita ko na, Istanbul ko po yung report, kaugnay sa panukalang batas or programa ng kasalukuyang House Speaker, Faustino Bojidi. Sabi niya, food security begins with farmer security. Sabi ni Speaker D, the third, sa pagsasama-sama ng iba't ibang grupo ng magsasaka at irrigators para sa Sagip Saka Program. Ito yung programa niya, Sagip Saka Program. Sana magtagumpay naman ito ng mapalago itong ganitong mga adhikain. Maglalapit ito sa agricultural workers ng mismong government at institutional buyers sa layuning palakihin ang kita ng mga magsasaka. Wag na yung puro ayuda, puro pasiklab ng ayuda, hindi nyo naman nakikita yung problema. So, mananatiling mahihirap yung mga mangingisda, magsasaka na nasa pinakamababang laylayan ng lipunan. Wala tayong magagawa dahil hindi naman talaga sinusolusyunan yung totoong dahilan ng paghihirap ng mga magsasaka at mangingisda. Sabi ni Speaker, if we want a stable food supply, we must first make the livelihood of our farmers stable. Tama po. Empower the farmers. Itong kaibigan natin, si Yusek Ali Atienza, siya lang ang dyan sa Philippine Fiber Industry Development Authority, siya lang ang may wish yun to empower the farmers din sa fiber sector, yung mga produktong hibla, di ba? Yung abaka, rami, pinya, yung panggagalingan ng hibla, para ma-resurrect. Ano ba yun sa Tagalog yung resurrect? Mabuhay muli. Buhayin muli ang textile industry dito sa Pilipinas. So sabi ni Speaker D naman dito sa programang Sagip Saka program niya na titiyakin niya ang suporta ng Kamara de Representantes sa anumang programang mag-aangat sa kapakanan ng mga magsasaka. Magsasaka. The program helps bring government and institutional buyers closer to our farmers and their organizations. It gives farmers an opportunity to become not simply producers, but stronger participants in the agricultural value chain. Sabi ng House Speaker. Tama naman. Kilalang malapit daw sa puso ni Speaker Bojidi ang agrikultura bilang ilang taon din siyang nagsilbing gobernador. Nagsilbing gobernador ng Isabela, ang isa sa mga pangunahing agricultural provinces ng Pilipinas. Yay! Congratulations po. Our objective is not just better productivity. Our goal is better incomes for our farmers. Yan din yung vision ni dito sa fiber sector. Yusek Ali Atienza, birthday boy. Yung ating executive director ng Philfida. Philippine Fiber Industry Development Authority. I am, what am I am. Oh, all right. Mamaya sa eksaktong pagtatapos ng RJ Patrol, antabayanan at dumating na pala si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte doon sa Senado. At sasalang siya dahil nasa Pinas siya para dumalo at tumistigo. Siguro ito hostile witness naman ng prosecution. Siyempre, bunsong kapatid ito ng Vice President Sara Duterte. Siyang ini-impeach ngayon dyan sa impeachment court ng Senado. Mamaya ang tabayanan at magkakaroon ng bloodbath. Biro ko lang. Hindi po. Ano mo, matini idol po yan, si Mayor Baste. Di hamak na. Eh kasi nga, ano ba yung lahi ng nanay nila? Zimmerman? German ba? O Sebastian Zimmerman Duterte. Ang eldest ay Paolo Zimmerman Duterte. Eh, yung Vice President Sara Zimmerman Duterte. Saya-saya, no? Ang saya-saya siguro tingnan nila kasi sino ba na link kay Mayor Baste sa show business o sa naalala ko kasi nung presidente patatay niya si Tatay Digong nababanggit siya ng tatay niya sabi niya yung aking bunso sa unang asawa Baste ay puro panliligaw ginagawa. ngayon honorable na. Mayor na pangalawang termino na niya. Kasi po kung titingnan natin yung kasaysayan ng politika sa Davao City noong 2025 samantalang papunta sa Dahig, pinapunta sa Dahig si former President Rodrigo Duterte. Tumakbo po siya midterm elections for mayor sa Davao City. At siyempre, as expected, Davao City po, baluarte niya yon, panalo siya. Panalo po. Balik siya sa pagkaka-mayor. Kaya ang problema, kinidnap daw po siya, dinala sa Dahig. Hindi niya natikman yung balik pamumuno sa Davao City. Ang vice mayor doon ay ito si Baste. Pero si Mayor Baste ay nag-mayor na prior to the, noong 2022 actually, 2022 to 2025, three-year term, siya na po yung mayor ng Davao City. Nag-vice siya sa daddy, tatay niya, noong 2025. Nanalo silang mag-ama. Kung hindi ako nagkakamay, ang kalaban noon ni former President Duterte ay tao rin niya ng kanyang gabinete, si Carlo Nograles ba? Former secretary sa kanyang gabinete. Nakauwi yata ako doon samantalang nangangampanya. That's 2025 sa Davao. At nakita ko yung billboard ni Carlo Nograles. Sasabihin, I am giving the Davao residents the choice. That choice. Kung yung dating presidente ba na medyo nasa advanced age na, 2025, kung 81 na siya ngayon, 2026, mag-80 siya noon. Nanalo pa rin. Natalo pa rin si Carlo Nograles as mayor. Ngayon, nung nasa Dahig na, exercise of tawag dyan, yung succession. Magsasaksi ang Vice Mayor. That is Baste. Elected Vice Mayor Baste Duterte. Now, Mayor of Davao City. Diyan na sa Senado, ha? Abangan nyo na. Magdala na kayo ng isang katerbang camera. Panoorin nyo. Yung medyo poging mayor ng Davao City. Sa mga report, Vice President Sara Duterte tinangging kilala si Gracioso, affidavit tinawag na media stunt. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
5: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na kilala niya si Rodolfo Gracioso Jr. at sinabing hindi siya kailanman nakatanggap ng pera mula rito. Sa kanyang payag nitong September 26, sinabi ni Duterte na hinihintay ng kanyang mga abogado ang opisyal na kopya ng affidavit ni Gracioso mula sa National Bureau of Investigation o NBI para makapaghanda ng mga kasong nais nilang isampa laban dito. Ayon kay Duterte, babaklasin naman ng kanyang mga abogado ang mga itinuturing niyang kasinungalingan sa testimonya ni Gracioso na anya'y mauuwi sa trust bin gaya ng affidavit ni Ramil Madriaga. Tinawag din ng Vice Presidente na media stunt ang bagong aligasyon at pagtatakpang buhayin naman ang impeachment case laban sa kanya. Inakusahan din niya ang administrasyon ng pagtatangkang pabaksakin siya, isulong ang charter change, pigilan ng 2028 election at manatili sa kapangyarihan. Sinabi rin ni Duterte na nais umano ng mga Pilipino na sumailalim si Pangulong Marcos sa public drug test at managot sa flood control scandal at nananawagan ng pagbabago. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Malapas. So, parang kasunod yun ni Madriaga, si Gracioso. Naku, sama yung mga ginagawa. Pag yung do not bear false witness against your fellow men, kung mali-mali yung ano mo, pag-witness mo, mali naman yung mga ilalabas mong testimonya, kasalanan yun. Kasalanan po yun. So, laki problema dyan. Mapapalaki problema. Rekorasyon, sabi, chikbo yan si Mayor Baste Duterte. Tama ka, rekorasyon. Elementary artist ng Cavite nagwagi sa regional poster making contest. First placer sa sabak sa national competition. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Isang batang artist mula sa Cavite ang nanguna sa regional on-the-spot poster making contest ng Department of Agriculture Poray. Nagwagi bilang first place si Erlin Gintiano ng Tresem Martires Elementary School sa Patimpalak na Idinao sa Lipa City, Batangas. Second place naman si Altea Culin Villares ng Naik Elementary School, habang third place si Felicia Isabella Macareg ng Rosario Elementary School. 25 mag-aaral mula grade 5 at 6 ang nakipagkumpetensya sa Patimpalak na may temang Innovate Today, Nourish Tomorrow. Layunin itong maipakita sa pamamagitan ng sining ang papel ng inobasyon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagtiyak ng ligtas, masustansya at sapat na pagkain para sa lahat. Ayon kay Erin, ang malaking inspirasyon ang kanyang pagkatalo sa kompetisyon noong 2025 para pagbutihin pa ang kanyang pagguguhit. Nagpasalamat din siya sa mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kanya, lalo na sa kanyang coach. Taon-taong idinaraos ang kompetisyon sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Department of Education at Food and Agriculture Organization of the United Nations bilang bahagi ng pagunita sa World Food Today. Samantala, kakatawanin ni Erin ang kalabarson sa National On-the-Spot Poster Making Contest sa Maynila sa Oktubre 16. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Ang salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabay tawa kong Luis Tro, nag-pray ba yung nabaluktot ang liig? Ikaw kong Hakober Pamor, sabi ni Jaime Samoya. Rick Orasyon, Jewish daw ang Zimmerman. Ha? J.R. Gadi, good morning, Sir Angelo. Paputol-putol ang signal nyo dito sa San Jose Del Monte, Bulacan. God bless po sa programa. Thank you, J.R. Gadi. Shirley Uyang, si Ellen Adarna. Na-link nga kay Baste Duterte.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Alright, muli sa magandang morning. Kumusta naman po kayo? Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Binarapat po natin na yung unang bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw po na ito ng Martes, ikadaruan po at siyam ng Setyembre 2026 ay ilaan para po dun sa procedural. Ipinakilala si Davao City Mayor Paste Duterte. Dito pong si Attorney Theodore Te, isa pong private practicing lawyer at pribadong abogado mula po sa prosecution, mga kaibigan. Maganda yung mga banat nitong si Attorney Te. Although marami ko nakikita na tila negative ang dating dun sa ating mga kababayan Pilipino. Pero wag po muna nating husgahan dahil ala pa naman po talagang merito. Kaya kung sinasabing maganda is naiintindihan natin ang maayos. At the same time, maganda po yung kanyang handling ng pag-establish kay Mayor Baste Duterte bilang isang hostile witness. Mabaya po alas 12:15 magbabalik ang itong impeachment proceedings kung saan ang vice presidential brother at alkalde po ng Davao City na si Baste Duterte ang nakasalang at tatanungin ng prosecution at ng depensa patungkol po dun sa kanyang nalalaman na may kaugnayan dito sa GenCorp. Aha! Kaya sabi ko nga hold your horses, fellas! Huwag muna tayong mag-react dahil wala pa pong magandang nangyayari. Huwag niyo munang ilalabas yung popcorn dahil lalamig. Ha? Huwag niyo munang ilalabas yung popcorn dahil lalamig. Wala pa po tayo dun sa ikangay area kung saan tayo po ay mapapawaw. Yan, no? Yung mapapawaw. Dito po sa patuloy na pagtalakay day 31 ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Carpio. Ayun, magkano na? Magkano na ang naidagdag? 25 million pesos daily. Nasa day 31 na tayo. Ito po ang Johnny Gomez Live. Magandang umaga pa rin sa ating mga kababayang Pilipino. Magandang tanghalian doon sa ating mga nanay at ilaw ng tahanan. Doon sa ating mga tsuper na kamot ulo pa rin. Lalo tingit doon sa mga doon sa driver at operators ng mga pampublikong sasakyan. Kamot ulo doon sa kakarampot na itinaas. Alam po ninyo, hayaan na lang po natin na medyo ganyan lang yung itinaas ng pamasahe kasi kawa-awa rin naman si Juan de la Cruz. Kung mas tataas pa doon sa pinayagan po ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng LTFRB na pagtataas sa singil sa pasahe. So, kansilado yung day 2 ng transport strike ng Maribela. Ang sabi po ni National President Mar Valbuena, nakausap na daw po at nagkaroon ng pagpupulong at naitawid ng mga opisyales ng DOTR, LTO, LTFRB, yung pong mga guidelines na ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos para, you know, to somehow magkaisa muna at magtulungan ito pong ating pamahalaan at yung mga operators at itong mga chopper na ito. Hintayin natin kung hanggang kailan magtitiis yung ating mga drivers, especially ng mga pampublikong sasakyan, ha? Dito po sa sinasabing magandang impormasyon na nakuha mula kay Acting Secretary Panoy Lopez ng DOTR. O sige, layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Si Jersey Bartizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako ang inyong lingkod, si Johnny Gomez. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan dito sa ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Meron po muna tayo mga serbisyo publiko na babasahin sa palatuntunan. Paka po yung ating mga bagets at ang ating mga learners papasok ngayong hapon dito po sa mga eskwelahan na aking babanggitin. Wala pa rin pong pasok, okay? Wala pa rin pong pasok dito sa ilang mga lugar at paaralan, universidad at kolehiyo dito po sa area ng Maynila dahil dito po sa problemang dulot ng transport strike. Manibela lang yung nag-withdraw ng kanilang transport strike. So yung pong mga estudyante at mga teaching and non-teaching personnel, no? Dito po sa area ng Maynila, between September 29 and 30, ngayon hanggang bukas. Ngayong araw na ito ng Martes hanggang Miyerkules, wala pa rin pong face-to-face or in-person classes dito po sa University of the East, St. Escholasticas College, Adamson University, Far Eastern University, University of Santo Tomas, University of Southern Philippines mula September 29 to October 3. Ayun, labas na tayo ng ano ha? Labas na tayo ng nung area itong U-Belt area na aking unang binanggit. University of Southern Philippines mula po September 29 to October 3, wala po kayong in-person classes. Ito pong Bicol University, September 29 to 30. Okay. Ang Centro Escolar University, hanggang ngayong araw lang po ito, September 29. Bukas, back to normal. Okay? Yung pong inyong mga schedule sa eskwelahan. Ang San Sebastian College, Recoletos, Manila, September 29 to 30. Ang tagal ko nang nagpahinga kanina habang nakamasid doon po sa impeachment proceeding, ang agang ginurgol itong aking lalamunan, hindi ko maintindihan, okay? Di na nga ako nagsalita ng kulang isang oras. Iramdam pa rin po yung panggugurgur sa lalamunan. Technological Institute of the Philippines, September 29 to 30. Philippine National or Philippine Normal University, Manila, September 29 to 30. Carlos Hilado Memorial State University. Hindi lang daw po kasama yung Binalbagan Campus, September 29 to 30. At itong Arellano University, hanggang ngayong araw lang pong ito, September 29. Doon sa mga nagnanais na magbigay ng inyong opinyon at ng inyong posisyon dito po sa ating mga tinatalakay, mga kaibigan, at ng mga isyong ating tatalakay, hindi natin pala nagpasin yung mga clowns dyan po sa impeachment proceedings, especially kahapon. Di ko maintindihan itong si Benny Abante. Napakahiling umupo sa likuran ng witness. Ngayon, doon na naman nakaupo sa likod ni Baste Duterte. Ha? Kaya sinasabi, si Chis Escudero hindi na nakapagpigil kahapon. Sinabihan niya yung mga kasama ni Benny Abante sa Kongreso, pakikalabit nyo nga. Ha? Pakikalabit nyo nga si Benny Abante, mukhang kahimbing ng tulog ng mama . At kung gustong magpahinga, meron po namang lugar dyan sa Senado na pwede niyang pagpahingahan. Dalawa yung clown kahapon dyan po sa impeachment proceedings. Itong si Abante at itong si Zamora. Ha? Itong si Zamora. Di ko alam kung saan nasobrahan itong si Congresswoman Zamora. Bakit ganyan yung arrive niya kahapon? Anyway, pag-uusapan natin yan pamaya-maya mga kaibigan. At the same time, yung pong mga saloobin ng ating mga kababayang Pilipino patungkol po dun sa panimulang pagtatanong nitong si Attorney T kay hostile witness Mayor Baste Duterte ng Davao City. Yung acting texter Boss Franco Teves ng Rizal, nakikita ko't nanonood na at nakikinig sa inyong balayang palatuntunan. Ilang bahagi muna ng mga lungsod katulad po ng Makati, Manila at Pasay ang makai-experience po. Naku naman, oo, ang bigat nito. Wala pong tubig, patay tayong bata tayo. Meron pong 7 oras, please take note, 7 hours na magkakaroon po ng water interruption, water supply interruption sa ilang mga lugar ng Makati, Manila at Pasay. Okay ha? 7 hour na water supply interruption simula po mamayang gabi hanggang kinabukasan ng Miyerkules. Kinabukasan po ng Miyerkules ng umaga. Dito po sa inilabas na service advisory muna ng Baynilad Water Services Incorporated, ito pong supply interruption ay magsisimula alas 7 ng gabi. Ngayong Martes, September 29, kaya yung mga lugar na aking babanggitin, eh magsimula na po kayong magsawin ng tubig, ha? Mag-imbak, mag-ipon ng tubig. And the moment the supply comes back, alam na po ninyo yung gagawin. Huwag nyo po munang buksan nyo lang yung gripot. Hayaan po ninyo yung mga residue ay lumabas. Medyo brownish, medyo baka may amoy pa nga eh. Okay? Hayaan lang po ninyo mag-clear bago ninyo saluking muli. Pero 7 oras, ha? 7 oras na water supply interruption ang mararamdaman natin mga tropang JGL. Okay. Mula alas 7 ng gabi ng September 29, 2026 hanggang alas 2 ng umaga ng September 30, 2026. The water audit will cover portions of Quirino Avenue and Osmeña Highway in the city of Manila. Narito daw po yung ilang mga lugar na makararamdam ng water service interruptions sa Maynilad. Sa Makati City, kabilang po yung Bangkal, Magallanes, Palanan, Pio del Pilar at San Isidro. O eh kung dyan po kayo nakatira, magsubi na po kayo hanggat may oras pa. Ulitin ko, sa Makati City, ito pong Bangkal, Magallanes, Palanan, Pio del Pilar at San Isidro. Sa Pasay City, barangays 1 to 7, 9, 14 to 20, 23, 33 to 37, 41 to 49, 51 to 53, 55 to 68, 71 to 75, 80 to 138, at 140 hanggang 143. Pasay City po yan, yung mga barangay na aking nabanggit. Sa lungsod ng Maynila, barangays 659 hanggang 664, 666 hanggang 672, 674, 676 hanggang 685, 697 hanggang 701, 719, 726 hanggang 734, 745 hanggang 762, 769, 803, 807, 821 hanggang 853, 855 hanggang 865, 867, 868, 870 hanggang 872, 659-A, 660-A, at 664-A. O ayun. Ayan na. Meron pa tayong isang public service dito, ibinigay ng pag-asa, pero pamaya-maya na yan. Hating na muna natin yung ating mga tropang JGL na nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Binanggit ko kanina na maganda yung panimula ni Attorney Tem because he was able to deliver yung kanyang paunang tanong in a very clear, ha, and respectful manner. Kaya't mabilis po yung paraan ng pagsagot ni Mayor Baste dahil madaling maintindihan. Ibig sabihin, walang pagpapakyut na nangyari kanina. Considering na si Attorney Te was once in his lifetime, ika nga, eh naging tagapagsalita po ito ng Korte Suprema. Kaya alam niya yung rules of engagement, so to speak. Alam ni Attorney Te yung rules of engagement, so to speak. Kaya ako eh natutuwa at naliligayahan, ha, dito po sa paraan, dito sa handling na ginawa ni Attorney Te dun sa mga paunang katanungan dito po kay Mayor Baste Duterte ng Davao City. Wala pa po tayo dun sa merito. Wala pa po tayo dun sa merito. Alam po ninyo, merong isang abogado mula sa prosecution nagsalita na dapat daw po yung sub judice rule mai-apply kay Inday Sara. Papunta, palagay ko, isa sa mga mapag-uusapan pamaya-maya, yung pong sub judice rule at kung isa sa ilalim itong si Mayor Baste doon po sa ruling ng impeachment court, particularly, well, focusing on sub judice. Dahil tandaan po ninyo itong si Terry Ridon, itong si Tolosa, pareho po itong pinagpaliwanag ng impeachment court at malalaman po natin ngayong araw kung ano po yung kalalabasan ng ginawang pag-aaral ng impeachment court doon naman sa naging tugon nitong mga prosecutors, ha, na may kaugnayan dito nga po sa sub judice. Napakahilig kasi nitong mga itong magkomento ng merito at demerito at napakahilig po nilang husgahan itong si Inday Sara. Napakahilig husgahan itong si Inday Sara, kaya po sila yung unang dalawang tao na nasampulan ng Senado at ng impeachment court na may kaugnayan dito nga po sa tinatawag na sub judice. Ngayon, sinasabi po nung ilang mga abogado, dapat si Inday ay isubject rin dito sa sub judice. Dahil tandaan po ninyo, merong binabanggit si Inday na hindi po siya natutuwa sa nangyayari dito sa impeachment proceedings because she is being judged poorly and politically. Hindi pa po nagtatapos itong impeachment proceedings. In fact, prosecution pa lang ang nagpepresenta ng ebidensya at dinidinig ng impeachment court. Wala pa po yung depensa. Pero meron tayong ilang members of the prosecution who keeps on prejudging Inday and who keeps on publicly prosecuting and persecuting the Vice President. Ito rin yung sinasabi ni Baste. Ang pakiramdam niya, at ang sabi niya kanina, it was his observation, no? At ito po yung kanyang sentiment, ika nga, na nakikita na ang impeachment court ay ginagamit to publicly persecute the Vice President. Kayo ba naniniwala kayo na with those statements, dapat mag-fall dun sa sub judice rule itong si Inday at si Mayor Baste? Dahil wala naman ako nakikitang binabanggit nila patungkol sa merits and demerits of the case. Ibig sabihin, yung kanilang sensibilities, yung kanilang perception ang umiiral na because of what's happening now and how the prosecution is handling, ika nga, the line of questioning, eh talagang parang papunta dun sa public persecution. Kayo ba, mga nakikinig at nanonood dito sa inyong balayang palatuntunan, naniniwala ba kayo na talagang ginagamit itong impeachment court para i-persecute politically and publicly si Inday? O sa tingin po ba ninyo ay balanse ang handling ng impeachment court at hinahayaan po ng korte na mailabas yung katotohanan upang mabigyan ang pagkakataon ng vice presidente para sa isang fair trial? Sige nga, bigyan nga ninyo ako ng pagkakataong maintindihan yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. 0917-751-3804. Doon po naman sa nakatunghay at binantayan ng palatuntunan, kahit tayo nasa special coverage kanina, eh buhay na buhay po yung ating live chat mula po sa Facebook man yan, sa YouTube man yan, Sky Cable Channel 224 man yan. Eh bigyan po ninyo ako ng pagkakataong maintindihan ha, yung inyong mga saloobin dito sa palatuntunan. Okay, word of the day tayo. Yung ating word of the day ngayong araw na ito ng Martes, Setyembre 29, 2026, decry. Ang ating word of the day, ang salitang decry. Ang spelling po nito ay D-E-C-R-Y. Okay? Yung ginagamit ng mga tanggo-tanggo. Nung araw, uso yan eh. Yung tayo'y mga naka two-way radio pa, tanggo-tanggo ang tawag namin dyan. kapag in-spell out yung salitang decry, ay Delta, Echo, Charlie, Romeo, Yankee. Ayan, decry. Delta, Echo, Charlie, Romeo, Yankee. To publicly criticize or express strong disapproval of something. So tama-tama pala itong ating talakayan sa impeachment, ha? Dito sa ating word of the day, decry, to publicly criticize or express strong disapproval of something. Kaya bigyan po niyo ako ng pagkakataong maintindihan yung pong saloobin, damdamin ng ating mga kababayang Pilipino. Number one, with the way the impeachment court is handling the complaint against the vice president, with the way the prosecution is presenting their so-called evidences to somehow sway the opinion of the senator judges to convict the vice president of the alleged wrongdoings. Palagay po ba ninyo, itong si Inday ay nakakakuha ng fair trial dito po sa impeachment court at walang dahilan para maramdaman either ni Inday, ni Baste o ng kanilang mga followers yung tinatawag na public persecution. O sa akin, ang tingin ko eh, public crucifixion. Parang pinapako sa krus eh. Hindi ba? With the way some members of the prosecution is handling yung kanilang presentation. Sa rules of the court, it is always the prosecution that would carry yung tinatawag na burden of proof. Okay? Trabaho po nila eh. Kalapin yung mga ebidensya at patunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya na si Inday ay nagkasala. Iba yung trabaho ng depensa. Dahil ang trabaho ng depensa ay to make sure na kanilang kwe-questionin ito pong mga information na nagbumula sa prosecution at kinakailangan po nilang patunayan na hindi guilty si Inday. Kaya mabigat actually yung trabaho ng prosecution kasi kinakailangan po nilang i-link any wrongdoings, any irregularity. Hindi lang po ito sa pangalan ng Vice Presidente. Kinakailangang may fingerprint, so to speak, si Inday sa bawat transaksyon na kanilang ipinipresenta. They have to, you know, present this evidence in such a way na kanilang mapapatunayan. Kanilang mapapatunayan without any element of doubt na si Inday ay nagkasala sa pamamagitan ng mga ebidensya na kanilang ipinipresenta. Okay. Alas 2:20 ng umaga, banggitin ko muna yung ating mga tropang JGL. Teka lang ha. Na patuloy na nakikinig dito po sa inyong malayang palatuntunan. Alright. Salamat po ng maigi at marami yung ating mga bossing. Bersi, Ma'am Bersi, Fernandez Narciso, si Boss Rick Orasyon mula po sa Las Piñas, si Boss Joseph Franz Guzman, Chef John Manilin Bautista mula sa Singapore. Ala, e batiin natin yung ating Filipino community dyan po sa Singapore. Sir Lito Lacaba, salamat po ng maigi at marami sir. Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Joel Mausisa Dalan, Boss Ricardo Jurillo, si Ma'am Emma Guianco, Boss Boyd Beltran, Ma'am Kimura Dolores, batiin natin yung ating Filipino community dyan po sa Japan, at si Ma'am Charito Cabrera Dayana mula po naman ito sa General Trias dyan po sa Cavite. Magandang morning, Sir Johnny G. Binabati tayo ni Boss Rico Rasyon. Mayor Baste, he is so composed. Ayan, sabi ni Boss Rick. Si Trillanes ay imbitado raw. Opo. Sinabi ni ano? Sinabi ni... Sino ba ito? Ni Zamora. Okay? Si Trillanes ay... darating sa mga susunod na pagkakataon. Ayan. Mamedji Me at yung ating mga tropang JGL dyan po sa Bahay Pari sa Batangas. Always, Batangas, Bulacan. Para kung yung isang kakilala po ninyo, yung bayo, napunta sa ibang lugar. Yung bayo, napunta sa ibang lugar. Anyway, si Mamedji Me, Bahay Pari mula po sa Bulacan. Magandang morning sa inyo, ha? Ma'am Mercy Fernandez Narciso always watching. The cry is strong, express strong disapproval, sabi ni Boss Rick Orasyon. In Tagalog, tuligsa, tinuligsa. Ah, okay, tinuligsa, criticize, di ba? Okay. Words of yesterday ay ano, flare ba ito? Parang kailangan ko na magpalit ng salamin eh. Medyo hindi ko gano'ng babasa kapag maliliit yung letra. Flirtatious ba ito? Tama ba itong aking pagkakabasa, Boss Rick? Erotic and seductive. Ayan. Dahil dun sa napanood natin kay ano? Kay Congresswoman Zamora. Ha? I don't know. Hindi ko alam talaga kung saan nasobrahan itong Congresswoman na ito. Bakit ganun yung kanyang arrival? Mayor Baste Duterte looks handsome. Eh, hindi daw po kinakabahan. Chill, chill, chill. Cool lang. Sabi ni Boss Jaime sa Moya Bernante. Good morning, Sir Johnny. Si Ma'am Shirley Uyang, nakikinig at nanonood. Good AM, Sir Johnny. And of course, to our hunk. Hunk Mayor of Davao City. Oh, Baste, si Mayor. Binabati po kayo ni Charito. Ma'am Charito Cabrera Dayana. Hunk Mayor of Davao City. Si Boss Joel Chato parang aatakihin sa puso daw. Itong si Attorney Te. Tatang ang tawag niya. Naginginig na. Okay. Boss Mary Como, batiin natin. Filipino community dyan sa Hong Kong. Magandang umaga po sa inyo riyan. Mga matatanda na, mga gurang daw. Binabasa ko yung kinuha na panglaban sa defense team. sa mga atat dyan sa impeachment ni VP. Si Ma'am Shirley Uy ang may sabi nito ha. Parang muli niyang binabalik tanaw ika nga yung dating palatuntunan nito sa telebisyon at sa radyo eh. Yung hoy, gising! Oh, huwag kayo matulog dyan! Mahiya naman kayo! Kahilig ni Benny Abante umupo sa likod ng witness tapos gagamit ng shades, no? Kahit na umaga naman, eh baka gumagamit ng shades para hindi natin napapansin kapag ka siya'y napapahimping. Eh kaya lang kapag ka medyo tumatagilid na. Ah, yun. Ibang usapan na yun eh. Pagka nakahilig na sa kaliwa o kanan man. Oh, kapag ka medyo nakahilig na, ibang usapan na yan. Okay, Mayor Baste, clean cut. Pati OOTD, bagay daw po, Mayor. Ha? Yung outfit of the day. Clean cut, kahapon ba yan? Yung may nagsabi, meron tayong texter, mag-ahit naman daw. Mag-ahit naman daw si Johnny G. Eh, alam po ninyo, kay Baste, bagay kasi yung clean cut. Kay Johnny Gomez, hindi po bagay yung clean cut eh. Nagmumukha akong si Attorney T. Ha? Pero mas pogi si Attorney T. Okay? Kaya nagtitrim lang ako. Hindi pa ako nakakapag-trim. Ayan. Pero, I always keep my mustache and beard. Oh, kasi beardy ni Johnny eh, di ba? Oh, pero sa mga susunod na pagkakataon, hayaan po ninyo magti-trim si Johnny G. Okay. Attorney Lolo, malakas pa ba ang tuhod mo? Tinatanong ka ni Ma'am Kimura Dolores. Aha, ng Japan. Binawasan niyo pa, Lolo. 19 nga ni. O yan, sabi ni Boss Joel. Chato, wala daw po kayong mahihita kay Mayor Baste dahil tapat siya sa kanyang pamumuno, sabi pa ni Boss Bear Hikomo. Nangamot na si Tatang Attorney. Okay, tapos nangingitik, natatawa. Atat na ma-impeach si Inday. Atat na atat daw po si Abante na ma-impeach si Inday. Tapos magtutulog lang daw po si Abante. Alright, sige, try harder. Kaya pa ba? Tinatanong ni Ma'am Shirley Uy ang referring to Attorney Theodore T. Sabi, Sir Johnny, bilog na prutas, wag patulog-tulog. Ngayon, taong lingkod bayan ang patulog-tulog na buong Pilipinas ang nanonood. Sagwaro pong tingnan at kahiya-hiya yung ginagawa ay yun na. Alright, sige. Basahin ko pa yung ibang komento niyo at magtanakayan tayo. Dini sa inyong balayang palatuntunan, alas 12:15 ng tanghali, magbabalik at magpapatuloy yung pong pagdinig kasama si Mayor Baste Duterte mula po sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Pero bago yan, si Jojo Sikat muna. May bit-bit na balita mula sa Senado. Joe, magandang morning sa iyo. Please come in.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Hindi layunin ang panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services o CAISS na palitan o doblihin ang mga umiiral ng border security system ng pamahalaan, kundi palakasin at pag-ugnayin ang mga ito. Ito ang paglilinaw ni Nate Carpenter, Chief Technology Officer ng Securiport LLC sa isang online interview sa mga mamahayag sa sidelines ng 21st International Civil Aviation Organization o ICAO Traveler Identification Program Symposium na ginanap sa Montreal, Canada noong September 22 hanggang 24. Ayon kay Carpenter, itinisenyo ang sistema ng Securiport upang makipag-integrate sa mga teknolohiyang ginagamit ng pamahalaan. Ani, hindi nito papalitan ang mga kasalukuy ang sistema kundi magdaragdag ng kakayanan, impormasyon at mga risk identification tool upang mas mapahusay ang border security. Kabilang sa nakikitang pagpapalawak ng CAISS ang Interactive Advanced Passenger Information o API, Passenger's Name Record o PNR, biometrics at iba pang intelligence tools ayon sa isang official ng Bureau of Immigration sa cloud na ng kasalukuyang API system na inulunsad noong March 2025 ang humigit-kumulak sa 97.88% ng international flights sa buong bansa. Sinabi pa ng official na higit pa sa simple pag-upgrade mula sa batch API patungo sa interactive API ang CAISS sa pamamagitan nga ng PNR maaaring makuha ang ilang impormasyon gaya ng booking patterns para ng pagbabayad, email address, travel frequency at seat assignments na maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga posibleng panganib bago bumiyahe ang isang pasahero. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
1: Merits of the case. Redon's comments were made in good faith and ultimately deferred to the Senator Judge's evaluation of the evidence. The court gives due weight to Representative Redon's explanation that he acted in good faith and his recognition that the ultimate determination ultimately belongs to the senator judges. Alam po ninyo, kahit sabihin pa ng prosecution na sila'y naniniwala na at the end of this ballgame, the senator judges, having the sole responsibility to try hearing the merits and demerits of the cases filed against Inday and ultimately comes up with a conviction or an acquittal decision, eh, damage has been done. Huh? Yung sinasabi natin in good faith, kaya po kayo nagpapaliwanag in good faith, eh kung magpapaliwanag kayo at ang sasabihin po ninyo ay ayaw ninyong ma-distract yung ating mga kababayan Pilipino mula sa mga peking impormasyon, why can't you just, you know, say, why can't you just educate the public at sabihin po ninyo na sa ganitong petsa, meron pong impeachment proceedings. Sa ganitong petsa, ang inaasahan pong dadalo ng mga witnesses ay si so-and-so. Sa ganitong petsa, ang inaasahan pong tatalakayin is this and that. And you ask the public, encourage the public to watch and listen. Tapos na ang boxing. Kapag ka nilagyan pa ninyo ng kulay at nag-create kayo ng iba't ibang information, at ang sinasabi niyong excuse, eh para po naiintindihan ng ating mga kababayang Pilipino. At ang sasabihin niyong excuse, para po hindi maligaw yung ating mga kababayang Pilipino. At ang sasabihin niyong excuse, ay hinahayaan po ninyo sa Senator Judges yung decision whether to convict or acquit si Inday. Again, damages. We're done. Huh? One way of swaying public opinion. Ginagawa niyo po yung pagkakataon to publicly prosecute and persecute Inday. Ito ngayon yung nararamdaman ng Vice Presidente. Ito rin yung nararamdaman ng kanyang kapatid. Bakit may impeachment proceeding na? Eh, may pa-presscon pa. Anak ng baka naman talaga, oo. May impeachment proceeding na, may pa-presscon pa. Ano bang kailangang ipaliwanag sa press conference kung ang tao ay nakapanood? And ito talaga, this is a very, very big question mark para sa akin. Pare-pareho nating pinanood, pero magkakaiba yung resulta at interpretasyon ng mga nanood doon po sa kanilang pinanood. Simply because. May mga grupo na ginagamit ang social media to highlight parts of what was talked about. Okay? What was discussed. So, kapag kinuha po lang natin, kapag kumuha lang tayo ng kapiraso mula dun sa napag-usapan at hinighlight natin ito, and we keep on sharing this information without, you know, the right context to it. Nakikreate po ito ng disinformation. Yung mga tao maniniwala, ganito pala yung nangyari, ganito pala yung interpretation ng tatlong Amici Curie. Ha? Ganito pala yung kanilang interpretation. Ang interpretation pala, lasarado yung kanilang isip na two-thirds is two-thirds. And those who can vote to acquit or to convict and die are those eligible to vote. Ibig sabihin, physically present, naroon sa impeachment court at the time na ang boto ay ikakast. Hindi sila absent, wala silang kasong kinakaharap, hindi sila tinanggal ng Senado, etc., etc., etc. If we keep on pushing na ganito yung stand ng tatlong Amici Curie, then something is wrong. Dahil hindi naman po doon nagtatapos yung kwentuhan. While the three magistrates, ulitin ko, for the nth time, pinapaliwanag ko na ito for the nth time. While these three magistrates pushed for two-thirds of eligible senators or senator judges to vote either for conviction or acquittal, that two-thirds must apply dun po sa attending senator judges. Hindi po 16. Two-thirds of the number of those present during the casting of votes. Pero again, di naman po doon nagtapos eh. May mga sinasabi sila na the impeachment court needs to be wary. Kinakailangan pong sensible at sensitive ang ating mga judges at siguraduhin na dumaan sa due process ang accused. Although, sinasabi po ng saligang batas, it is within the Senate acting as an impeachment court's sole responsibility to try and hear. Ito pong kaso ni Inday, the impeachment court, kinakailangan po kayo ay maging matalino at tama sa inyong desisyon at hindi po na-compromise yung tinatawag na due process na ibinibigay sa akusado. That is totally different from the claim na two-thirds of those eligible to cast their votes. Hindi po period ang dulo nun, comma. Ibig sabihin, may mga kasunod na information kasi ang sinasabi po ng Korte Suprema, kahit ibinibigay ng saligang batas ang responsibilidad sa Senado to try and hear and judge kahit sino bang impeachable officer, whether guilty or not guilty, hindi daw po dapat nako-compromise under the rules and under the law ang sino man na may kasong dinidinig. Ibig sabihin, the impeachment court should, you know, do whatever is necessary. Di ba? Dapat lahat ng avenues kinakailangan pong tingnan ng impeachment court para masiguro na the accused was given this opportunity and this avenue to present her side of the story. To present his or her side of the story. and let the prosecution deliver what is necessary to try using the evidences they prepared, sway the attention or influence the senator judges for conviction. Trabaho kasi nila yan. Trabaho ng depensa, depensa ng accused. At bardagulin ika nga yung mga ebidensya na ipipresenta ng prosecution. If we are just going to, you know, be very open in discussing these impeachment proceedings, ang problema kasi, highly political eh. Ang problema, highly political itong impeachment proceedings. At kitang-kita na may mga senator judges na tila may pinapanigan. Okay? Tila may pinapanigan with the way they, you know, deliver their responses, deliver their queries, the facial expression, the body language, kung paano nila kinakausap itong mga witnesses na ito. May mga pagkakataon na nag-iisip ang taong bayan, teka muna, objective pa ba? Ha? Yung paraan ng pagtatanong? O parang hostile witness yung kanilang kinakausap at leading questions yung binabato ng mga senator judges? Kinakailangan po, sabi ng Korte Suprema, that the accused is given the right opportunity and every possible areas kinakailangan daw po i-explore ng impeachment court to provide balance, to provide fairness. Dapat po fair and square. O itong nangyayari kay kay Ridon, sabi ko nga, dapat ang ipag-utos ng impeachment court, let all information surrounding the impeachment of Inday Sara Duterte magmula lang dun sa proceeding. Outside the proceedings, whoever, kahit sino pang magbigay ng salita, outside the proceedings, kasi may oras yan eh. Ha? May oras lang, may simula, may pagtatapos. Depending on the kung anong araw sinimulan itong proceeding na ito. Kunwari ngayon, nagsimula ito ng alas 10 ng umaga. Sabihin mo nang magtatapos ng alas 3 ng hapon. Ito lang. Kapag ka merong lumabas na information outside of that hour, patay tayo, bata tayo riyan, i-apply yung sub judice. O tingnan po natin kung hindi matulala itong prosecution, kasi kayo yung kayo yung napakahilig gumawa ng announcement at pronouncement outside the impeachment proceedings, tapos ang magiging excuse ay in good faith. O patay tayong bata tayo riyan. Parang pusang naku po. Parang pusang nag-ano daw. Yung nag-iingay sa gabi, ha? O hindi ko mabanggit yung yung word eh. Parang pusang nag-iingay sa bubong sa gabi. Sabi ni Boss at Carlos Tamaka 2903. Okay. At Noli de los Reyes -Z3Y. Okay. Sa YouTube po ito, binabasa ko yung nasa YouTube, ha? Okay, teka muna idol, ha? Yes, oo. Bibigyan na natin yung report ni John Manlapa. Sandali lang. Pasensya po mga kabayan kung tawag. Ano bang ibig sabihin? Hindi ko naintindihan. Pakibanggit nga muli, Boss Noli. Baka mali ako ng pagkakabasa. At Jean Mercado 8114. Wala pa raw ebidensya, wala ngang mga resibo, mga pinagkagastusan ng confidential fund. O yun, welcome natin sa palatuntunan lahat ng komento. Salamat at Jean, ha? Ang sabi niya, wala pa raw ebidensya, wala pa ngang mga resibo, mga pinagkagastusan ng confidential fund. Hindi may paliwanag kung saan napunta. Tapos mag 1 year old na bata na nakakuha ng CF. Paano sila nakapirma? Ang ipinupunto naman ni Jean, yung mga information galing from the Philippine Statistics Authority. Tama, ma'am? Okay, salamat po. Ito pa, sabi ni Atchin Mercado 8114, si ikaw na marunong pa sa dating mga Chief Justice. Hindi po ako nagdudunong-dunungan. Ang sinasabi ko po, maipaliwanag ko, Ma'am Jean, kapag ka nagpresenta po ng mga information, it has to be complete. Okay? Dahil kapag ka kinatay po natin yung mga information, along the way, naka-attend po kayo ng Christmas party na, no, Ma'am Jean? At o kaya birthday party. Meron pong mga ano, merong mga anong tawag dito, may mga laro. Yung pass the message kung inyong naiintindihan at inyong, well, alam po ninyo. Pass the message, kunwari, yung host merong binanggit doon sa unang tao. Meron siyang binanggit na statement. Along the way, yung statement na yan, kapag ka ipinasa ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Okay? Nagkakaroon ng dagdag bawas doon sa information. Because kapag ka nagbigay po tayo ng information, especially if the information is not complete, along the way, nabibiyak yung konteksto at nabibiyak yung pong merito ng pinag-uusapan. Ganito rin po yung aking ini-explain. Hindi po ako nagmamarunong doon sa mga mahistrado, matatalino yan. Alam po ninyo, si Johnny Gomez, simpleng, I am just a small fish, no? Dito po sa malaking lawa ng pamamahayag. Pero hindi po sukatan ng katalinuhan at kaalaman sa batas yung ating pinag-uusapan. What I am trying to present is the manner of communication. Napalagay ko po, kahit grade 1 ay maiintindihan. As we pass words and statements along the way, kapag unang nagkamali ng interpretasyon yung nakarinig, maipapasa niya ng mali. So, the proof of the pudding is in the eating. Anong ibig sabihin yan? Kainin mo yung pudding para masabi mo kung masarap o hindi. Kapag ka nagbigay ka ng information, it has to be complete. Dahil kapag ka katayong information, pagdating sa dulo, magkakamali po ng konteksto yung ating mga taga-subaybay. Okay na? Alright, salamat po na maigi at marami. At Ma'am Jean Mercado 8114. Okay, salamat po. Kung tawagin kong mga... Yan, hunghang, kasi that's a general term eh, no? Kaya lang, yung kanina kasi medyo... Meron po tayong standards na sinusunod, Idol, ha? Si Atnoli, salamat po ng maigi at marami. May pahabol na balita mula sa ating kabandidong si Chong Manlapas muna. Chong, magandang umaga pa rin sa iyo. Please come in.
4: Humarap sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang testigo ng House Prosecution kaugnay ng 34.2 million pesos na mga kontrata ng city government sa Gencore Industry Incorporated. Ayon sa private prosecutor na si Attorney Chudoro T, tatanungin si Baste tungkol sa 15 food at catering contract na iginawad sa Gencore mula taong 2022 hanggang 2025 na may kabuang halaga na 34 million pesos, 216,900 pesos. Sinabi ng prosecution bilang head of the procurement entity o HOPE ng Davao City, kailangan maitatag kung inaprubahan ni Mayor Duterte ang mga kontrata. Tatanungin din naman siya tungkol kay Jaime Cruz na tinukoy ng prosecution bilang malaking stockholder ng Gencore at co-stockholder ni Baste sa isang korporasyon. Bahagi ito ng Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa unexplained wealth, financial disclosure at business interest ni Vice President Sar Duterte na nagdeklara ng Gencore bilang business interest sa kanyang 2024 at 2025 sal-in. Samantala, tumutol ang depensa sa testimonya ni Baste at sinabing irrelevant ito sa kaso. Hiningi rin ng prosecution na ideklarang hostile witness si Mayor Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami si Jong Malapas, nagbitbit ng balita. Isa pa, mula po naman kay Chona Yu. Chona, magandang tanghali sa iyo. Please come in.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na bigyan ng karampatang ayuda ang bagong laya na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagbigay na anya ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 pesos na cash relief assistance kay Veloso at tig 10,000 naman para sa kanyang ama at ina. Bukod dito, makatatanggap din ng tig 10,000 ang dalawang anak ni Veloso. Castro

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan pandaigdigan dulot po ng ilang mga nagdidigmaan mga bansa. Kasama na po ito pong banta ng Super El Nino, yung pong mga kalamidad, ano, dulot po ng kalamidad ng mga sakuna, ay naku, sa totoo lamang, ano, pati na po ang palitan ng piso at dolyar, no? Nasa kauna-unahang kasaysayan ng ating bayan ay papalo na ata ng 63 pesos to 1 dollar, no? Ngayon din natin naisip na aabot tayo sa ganyan, ano, sa maiksing oras la o sa maiksing panahon lang ng 3 taon mahigit. Di ba? Ano po? At hindi lang po yan ang sitwasyon ng ating ekonomiya bago pa po nagkaroon ng mga landigma ng ilang mga bansa ay lugmok na. Opo, kaya lalo pa po nakadagdag yan. Ano po? Dahil na rin po nalugmok ang ating ekonomiya, gawa rin po ng kawalanan ng tiwala at kumpiyansa ng ilang mga mamumuhunan, ano po, at mga negosyante sa loob at labas ng ating bansa. Sama na dyan yung po mga kawalan ng oportunidad ng trabaho, kaya napakarami po ang mga nawalan ng trabaho. At ito, syempre, may trabaho nga, kulang naman ang sweldo dahil nagtataasan po ang mga presyo o pangunahing bilihin na ating mga pangailangan. Idagdag na po dyan ang walang humpay, no? Na pagtataas at pagbababa ng presyo ng produktong petrolyo na para bagan tayo pinapaikot na para mga tsubibo dahil magtataas po sila ng mga 6 na piso at magro-roll back ng 3 piso. Sa nakakita, tumubo pa sila ng 3 piso. Ano? Ang galing, ano po, para namang ginagawa talaga tayo mga engot. Ano? Samantala, nako, sa totoong buhay lang, sa kabila po ng mga kaganapan na yan, napakaraming problema ng ating bayan, ang inaatupag po nila'y pamumulitika at pagpapatuloy pa rin ng impeachment at pagbabali ng ating konstitusyon. Diba? Sama mo na yun, syempre, di ba? Kaya yung iba po ang nakikita nga sa kabila ng mga kaganapan ang nangyayari sa ating bayan, aba, ang nakikita po nila riyan ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smoke screen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics.
samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes kasama ng mga envelope at expandable envelope pati na po yung mga paper bag, ano po, na ang sinasabi po basura pero ang totoo nun, ang laman ay limpak-limpak na pera. Pero malamang kaya binigyan ng code name na basura yan dahil yung mga tumatanggap mismo ang literal na mga basura ng ating lipunan, ano po. Kaya ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Martes na. Ay, hindi. Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, ika-29 sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Napakaramit samot-sari pong usapin ng ating bayan, ng ating tatalakayin sa loob ng 2 oras. Sana ay mapagkasya natin. Kung hindi naman, ituloy natin bukas. Di ba, no? Samantala, natuloy ulit, ano, kanina po ang impeachment dyan po sa Senado, no? At ang naging witness po dyan, ang inaabangan ng lahat ay ang mayor ng Davao, ano, na si Mayor Sebastian Baste Duterte, no? At dumating naman po siya, opo, na naka-Amerikanang itim, no? At posturang-postura, di ba? Iba po yung aura, eh, di po ba, no? Yan po yung tipong talagang commands respect, di ba? Malayo pa lang, eh, di ba? Kaya kumbaga, at kung nakita niya naman nung kanya pong pag-witness kanina, ang itinapat po sa kanya ng prosecution ay malamang, save the best for last nga, ika nga, ano, ang itinapat po ay ang isang veterano pong abogado na nagngangalan Teodorte, di ba, ano po. Si Teodorte po ay mahaba-haba na rin po ang kanyang kasaysayan, ano, dahil minsan po yan naging spokesperson ng Supreme Court, kung maalala nyo, di ba, si Teodorte, ano. At ngayon ay private practicing lawyer po siya, no? At member po ng FLAG o Free Legal Assistance jam group, no? Jam po sa UP, di ba? At kasama pala siya, no, dito sa private prosecution panel, ano, bilang member ng prosecution. At akala ko ipupuntos na po ang prosecution kanina dahil mabigat po na abogado, no, yung kanilang itinapat dito kay Mayor Baste Duterte. In other words, hindi na po sila nag para bagang save the best for last nga, at ito na yung pambato nilang abogado, at gusto nilang ibitag o hulihin ang ating pangalawang ang ating mayor, ano, ng Davao City sa kanyang mga salita para maidiin ang kanyang kapatid na ating pangalawang pangulo, no? Kaya kung tutuusin, nakita natin na ultimo po sa tagal po ng kanyang direct examination, na ultimo po ang presiding judge ay nainip. Di ba, no? Nainip. Saan ka ba talaga papunta? Di ba? At pinaalala sa kanya, no, Attorney Teodorte, na ang nililitis dito ay ang vice president, ha? Hindi po siya. Hindi po si Mayor Duterte. O, di ba? At kasi pilit niya kasing inuugnay, ano, yung naratibo nga na gusto nilang palabasin. Kapatid siya ng ating pangalawang pangulo na gusto nilang i-impeach, tama? At dahil daw sa unexplained wealth, no? At kasama na daw po dyan yung hindi pagdideklara, no? Yung pang hindi nagtugma na kanyang deklarasyon sa kanyang sal-in, at saka ito pong sinasabi ng business interest ng GenCorp, di ba? Ano po? So yan ang kanilang yan ang kanilang ipinipilit na argumento, di ba? Kaya lang mukhang nag-backfire sa kanila ito, no, sa panig ng prosecution. Dahil una ay hindi malaman, ano, ni Attorney Teodorte kung paano niya gagawin na mabakbakan ang kredibilidad nitong si Mayor Baste Duterte. Dahil nung una ang kanyang ginagawa ay para sabihin na bilang hope, no, o head of procurement entity ang mayor ng Davao, ay kumbaga malaki ang responsibilidad niya sa mga proyekto o programa, no, na kinukuha ng Davao City Government. At kasama na dyan yung pong dapat ay alam niya kung sino po ang mga supplier na nagbibid at makakuha ng programa o proyekto dyan sa kanilang lungsod, ano po. At pinagdidikit kay nila yung sinasabing GenCorp, ano po. At yung GenCorp na may pag-aari, no, ng isang individual na sinasabing meron din daw siyang interest o business interest ng iba namang kumpanya. Kaya nung mga tinatanong po siya patungkol sa history ng GenCorp, ay sabi niya, wala akong alam dyan sa kanya. Dahil pag nagbibid, ay hindi naman yan sa akin dumadaan. Ano po?
at ang sinasabing bidding ng bawat proyekto at programa ng gobyerno ng Davao City ay meron pong tinatawag na BAC, ano po, BAC po, ano? Bids and Awards Committee, di ba? No? At yung Bids and Awards Committee ang tumitingin, ano? Na mga dokumento, na mga magbibid na mga suppliers, no? Ano man ang kanilang pangailangan, inaanunsyo nila yan, ano? For public bidding, at magseset ng araw yan, ano? Kung sino gusto sumali. Eh, lalo na ngayon, pwede ng electronic bidding, di po ba? At yung iba po, ay yan na nga, alam po yan ng PhilGems, no? Dahil electronic nga po, lahat ng procurement ng gobyerno, meron sa PhilGems, ano po. At meron din po mga tinatawag na hindi na kailangan duman sa bidding dahil itinuturing po na small value procurement. Na? At yung small value procurement na yan ay mga halaga po na halimbawa kada programa o proyekto na hindi tataas ng 500,000 piso. Kumbaga mababa lang. Ano po? Kaya hindi na kailangan pang ibid. Di ba? May mga ganun. Mayroong 50,000 lang eh. Di ba? Paano mo ibibid yung gano'n? Ano po? Kaya yan, nakapagdedesisyon na po mismo ang tinatawag natin na BAC, ano po, Bids and Award Committee. So in short, lahat dumadaan doon kahit po yung small value procurement na tinatawag. Ano po? Pero gusto po yata nila nung umpisa ng prosecution na bahiran po ng pagdududa. Ito pong katauhan ni Mayor Sebastian Duterte na parang lumalabas eh, alam niya kung bakit yung pong mga proyektong nakuha nitong GenCorp nung panahon po nung 2022 hanggang 2025 ay may kinalaman, ano po, o 2026 din, ano, parang ganun, ay may kinalaman dahil ang kapatid niya po ay shareholder at alam daw niya yan. Parang ganun, ano. Kaya hindi ho na magkandamayaw itong si Attorney Teodorte nung sagutin po siya, no, ni Mayor Baste Duterte na hindi niya alam, di ba, dahil wala raw doon ang pangalan ng pangalawang pangulo doon po sa mga dokumentong isinumiti mismo ng kumpanyang GenCorp nung sila po ay nagbibid, ano po, yun po yun, ano. At maliwanag naman na tugmayan doon po sa mga dokumentong isinumiti rin mismo ng Securities and Exchange Commission na wala doon ng pangalan sa pag-aari, incorporators, tagapamahala, tagapagtakbo ng negosyo, ha, o anumang impluensya ang ating pangalawang pangulo. Tama? Pero ang pinagtataka nila ay bakit biniklara ng ating pangalawang pangulo na meron siyang business interest sa GenCorp. Ang di ba? Ano po? Iyon po ang abangan nyo sa panig ng depensa. Di po ba? Kaya nga po, ang ibig lang natin sabihin, ano, kitang-kita po ang panig ng prosecution na hindi sila tiyak doon sa kanilang inaakusa. Dahil inaantay-antay po yung bombang pasasabugin nila, eh, di ba? Ano po? Kahit nga po yung mga senador, nabitin, eh, di ba? At para baga nakipagsimpatiya pa dito kay Mayor Baste Duterte na naturalmente bilang isa pong punong lungsod, sa dami po ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan, ano? Eh, sabi nga, umaabot daw ng 50,000 na pipirmahan kung sakasakali, eh. Kaya kung yan lang daw ang gagawin niya, hindi na po siya makapagtatrabaho ng iba. Yan ang sabi niya. Kaya nga nag-delegate siya, no? Through executive order ng isang administrator ng syudad, ano? Na binibigyan niya ng otorisasyon na pumirma para sa kanya. Lahat ng mayor ay relate yan, ano? Alam nila yan, ano? Dahil nga, sabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano, by experience, yung kanyang asawa, nagbibit-bit pa ng mga dokumento pauwi ng bahay para lang pirmahan niya. Di ba? Sa dami ba naman? Eh, yun, may delegation na rin yan. Ha? Nakapag-appoint na rin siya ng pipirma kung sakasakali para sa kanya. No? At may mga kasi limawang dokumento na kailangan mayor lang ang pipirma. Pero may mga ganyan kagaya nito sa Bids and Award Committee, mga binibid sa mga supplies o pangailangan ng city government, ay kayang-kaya na po desisyonan yan ng Bids and Award Committee at pag-aaralan ng pipirma, no, ng administrator na inatasan ng mayor
At yun na nga, buntiwala niyang pinagkaloob yan para pirma. Maging maliit na bagay kung titingnan natin. Ano? Kaya nga, sa totoo lamang, mas naliwanagan pa ang taong bayan. Ano? Dahil nga sa pilit nilang gustong iakusa sa ating pangalawang pangulo at parang gusto na rin idawit etong si Mayor Baste Duterte, di ba? Sa pagsasabing may mali siyang ginawa, samantalang sabi niya, dumarating lang naman ang pagkakataon na kailangan niyang tingnan yung mga bagay na kung meron pong irregularity, di ba? Pero kung wala naman pong irregularity, okay na yun dahil inapprove na po ng Bids and Award Committee at hindi siya nakikialam doon at hindi din siya member ng Bids and Award Committee kahit kailan, kahit nung siya vice mayor pa, naging mayor, naging vice mayor ulit, ngayon ay naging mayor ulit. Kung tutusin, vice mayor siya, di ba? Ang mayor ngayon dapat yan ay si Tatay Digong, no? Kaya lang, pinasumpa na siya bilang mayor dahil ang Tatay Digong hindi makauwi galing doon sa The Hague, di ba? Nandun pa siya hanggang ngayon. Kaya para wala akong leadership vacuum, no? Siya na po ang pinasumpa ng COMELEC bilang mayor, no? Napag-decision na rin yan, ang pamilya nila yan ng ating Pangulong Duterte. Kaya nga, siya na po ang naging mayor. At kung titingnan natin ang track record, ano po, mukhang lahat po ay nasa records nila. In fact, hindi ko nga maintindihan inung urirat nila na saan ka ba naman nakakita na ang dokumento ng PhilJets, sabi ng mga nasa prosecution panel, maging yung ilang senator judge, no? Nakasama na si Risa Ontiveros at saka itong magkapatid na Tulfo, na bakit ganon kanya? Yung pong inyong record, 19, ha? Ang sinasabi po na mga nakuhang mga proyekto nitong GenCorp na ito, ha? Sa panahon ng ikaw ang mayor, no? Mula 2022 hanggang kasalukuyan, 19 ang inyong binanggit. Samantalang ang nung nagtestigo dito kanya, ang PhilJets, ang sabi nila ay 15 lang ang kanilang record. O kita nyo na, sumobra pa ang mayor ng Davao City. Diba? E kung may katiwalian po yan, edi hindi na ho nila diniklara yung apat pa. Diba? Ano po? Diba? Kumbaga, kinorek pa nga niya, 19 yan. Ano? At doon sa statement, doon sila nagsimula. No? Yung statement na pinost ni Mayor Baste sa kanyang Facebook page, na pinaamin sa kanya kung sa iyo ba itong page na to. Sabi niya, oo, ikaw ba nagsabi nito? Itong statement na to, bago ka humarap dito sa Senado. Sabi niya, opo, di ba? At kung maalala niyo, parang kinorek pa, di ba binasa natin yung kahapon, yung statement ni Baste Duterte. Na kinorek pa nga niya, yung totality, ano? Na kumbaga, nung biniklara po ng PhilJets ay mga nasa ilan lang ba yun, yung proyekto na yun? Para mga nasa 15 lang daw yung projects, pagkatapos para lumalabas yun daw pong sinasabing kakabuuan ng proyekto ay umabot ng halos ilang million, ano po, parang 15 million ba, parang ganyan. Kung di ako nagkakamali, basahin ko lang ulit yung statement ni Mayor Baste. Kasi lumalabas na itinama pa po yan ni Mayor Baste, ano? Na sinasabi nga niya dun sa kanyang statement na hindi po ganun lang, ano po, ang halaga tulad ng sinasabi po ng PhilJets. Bagkus ito po ay nasa kwan pa. Ito nga, yun yung statement niya, di ba? Parang yung sinasabi na kinorek niya na 14.32 million ang sabi po ng na transaction ng GenCorp Industry Incorporated. Kinorek pa niya, sabi niya hindi, 33, mas malaki pa. 33,263,161 pesos. O, saan ka nakakita? Kung ito po yung may mga tinatago, ano po, imbis na lumiit, di ba, yung halaga na pinag-uusapan, lumaki pa at sa kanya pa nang galing, no? Itinama pa niya, hindi po 14 million yan, 33 million po yan sa loob po ng
19 na proyekto, hindi po 15. Diba? Kinorek pa. Diba? Ano po? Kaya saan ka nakakita? Kaya ibig sabihin, maayos ang record. Sabi nga niya, paano hindi pa, nung tinatanong siya, paano hindi nagtugma yung pong record ninyo na sinasabi niyo po ay 19 ang total na nakuha na proyekto ng GenCorp, di ba? Pero sa record ng PhilJEBS ay 15 lang, di ba? Eh, sabi niya, yan po ang lumalabas sa record namin eh, ayaw nyo. Sa totoo lang, ako na may sabi nung ayaw nyo. Kumbaga, yan ang lumalabas. Eh. Ibig sabihin, may buong pagtatapat. Di ba? May buong pagtatapat. Eh, talaga yung nakarecord sa amin, eh. Di ba? Kaya nga, hindi mabutasan ang kanyang pagtetestimonya kanina, no? At bilit din nilalagyan ng Malaysia na siya ay kapatid ng ating pangalawang pangulo na para bagang siya ay nagbigay ng pribilehiyo sa ating pangalawang pangulo. At ang ating pangalawang pangulo naman ay nagkaroon po ng impluwensya para mabigyan ano, ng proyekto ng sa loob ng lima halos anim na taon itong GenCorp no ng 19 na proyekto no. Kaya nga nagulat ako doon sa tanong ng itinuturing nilang kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian ano. Ang tanong niya Mayor, tinitingnan mo ba yung mga pinipirmahan mo kanya mga dokumento? Sabi niya, tulad ng nabanggit kanina, hindi naman na lahat dahil nga po ito ay nabasa na ng mga pinagkakatiwalaan niya kanya ano po, at alam na kung ano ang dapat niyang pirmahan at hindi. Kaya sabi niya, dahil nga sa dami ng kanyang ginagawa, ano, so ibig sabihin, hindi mo ba napansin na napakadaming nakuhang proyekto nitong GenCorp, lalo na pagdating po sa food catering, ha? 19 na beses, sabi niya, di ba? 19. My God, sabi tuloy ni Mayor Baste, parang hindi naman humadami yan kung yung pinag-uusapan natin eh, 19 na kontrata sa loob po ng halos limang taon mahigit, di ba? Konti yan kung tutuusin. Ano? Dahil kung ginamitan ng impluensya, hinalimbawa pa niya yung lugar nila sa Valenzuela, di ba? Ang sabi niya, no, nung naging mayor din ata siya dyan, di ba, sa Valenzuela, sabi niya, pag sila daw nagpapabid dyan, ang dami daw sumasali. Kaya ba't may mga pagkakataon daw na ang GenCorp ay nag-iisang bidder lang? No, nag-iisang bidder, ano po? At sabi nga niya, sa maraming pagkakataon na na-award, sabi ni Mayor Duterte, ay hindi ho. Siguro mga 4 na beses lang po na wala siyang kalaban sa bidding. Na talaga naman pong nangyayari, 'di ba? Nangyayari naman po talaga, no? Ibig lamang natin sabihin, kung may mga hindi nag-participate at siya lang yung nag-participate at yung presyong kanyang binigay ay nasa above board naman, maayos naman, ia-award talaga. Ia-award po talaga, no? Doon ano, limbawa po, napakadali po kasing i-double check, ano? Halimbawa, lalo na kung ang pinag-uusapan ay mga burger na may ketchup, di ba? O hotdog na may ketchup, ano? At kung ang pakakainin mo naman ay halos 30,000 katao, di po ba? Eh, hindi po pwedeng hindi umakyat ng million yan. Di ba? Sa dami. Sa dami ng pakakainin, di po ba? Katakataka ba yan? Kaya kung titingnan natin, saka gusto nilang maglagay ng Malaysia o paglalagay ng duda sa kanyang katauhan ng kanyang pamumuno, eh nagbo-boomerang po pabalik, nagba-backfire din po pabalik, di ba? Kaya hindi ko maiisip na itong tinuturing nilang kasalukuyang Senate President on an average lang po na mga 5.5 or 6 years, no? Period, 19 na project o program, eh kinukonsider na niyang madami, di ba? Paano nangyari yun? Samantalang sa totoo lamang, di pa umabot ng 20. Di ba? Di pa umabot ng 20 yung programa at proyekto. Samantala, alam naman natin, ano po, na meron pong 12 buwan sa loob ng isang taon. No? Mula po sa awit ni Yoyoy Villamin, no? Yoyoy Villamin, ano yun? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Di ba? Mula Enero hanggang Disyembre. 12 months po yan period in 1 year. Tama?
Tapos, in a span of 5 years, mahigit, no? Almost 6 years sa 2026 na ito, no? Makakuha ng 19 na project ang isang kumpanya. At lalo na gusto niyong bahiran ng impluensya, kaya yan nakakakuha, nabibigyan ng pabor, ano? Eh malamang hindi ho nagtutugma yung inyong pagbibintang. Kasi kung gagamitan po ng impluensya ang isang kumpanya, huwag na tayong lumayo. Doon tayo sa flood control. Di ba, no? Di ba ang flood control, nakita nyo naman, ano? Na yung mga contractor na nakakuha ng mga programa ng gobyerno, isang taong pa lang ang pinag-uusapan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula Batanes hanggang Sulo, Itbulaga. Di ba? Gano, isang taong pa lang pinag-uusapan. Di ba? Na nakuha nila lahat ka ng programa o proyekto sa flood control. Kahit na hindi naman talaga sila taga Visayas, hindi talaga sila taga Mindanao, o, di ba? Ano ang pinaka-case in point? Di ba yung mga Biskaya? Di ba? Yung mga Biskaya. So, ibig sabihin, kahit saan lupalop ng Pilipinas, nakakakuha sila ng proyekto at kung isang taon din lang ang pinag-uusapan, naku Diyos ko day, ilang bilyon po ang mga katumbas na halaga ng mga programa at proyektong nakuha nila. Kaya doon, kitang-kita po ang impluensya. Di ba? Kitang-kitang impluensya. Eh dito sa inaakusahan nilang GenCorp na isa pong pribadong kumpanya. Di po ba? Para makakuha ng 19 na proyekto at programa at sabi, karamihan pa rin pagkain. Ano po? Eh huwag mong sabihin sa loob ng 5 taon mahigit o mag-aanim na taon na ang city government ng Davao ay nagkaroon lang ng 19 events, ha? Nagkaroon lang ng 19 na pagkakataon na kailangan ng catering. Imposible, di po ba? Eh lalo na po city government, di ba? May mga meron po yung mga tinatawag natin na nagpapakain sila ng mga taga-barangay, mga ganyan, ano? So every week yan. Every week meron po mga event, lalo na pag sa city government. At malamang kung may mga nakikinig kanina sa pagbinig ng mga mayor, okay, mga kongresista naging mayor na, tatango-tango, no? Baka may nagsasabi pa, maliit yan. Konti yan, di ba? At yung halaga, ano? 35 million mahigit sa loob lang ng 19 na proyekto, ganon. Ang tagal, in a span of 5 years mahigit, payat, maliit yan. Oo, hindi sila marunong kumurap. Baka yung paang na komento, di po ba? Dahil kung talaga pong papatungan, halimbawa lang po, at garapala na po, no? At meron kang impluensya na gusto niyong palabasin, kapatid ka ng vice presidente. Yung vice presidente may business interest sa GenCorp. O di kulang niyang 19 projects na yan. Di ba dapat magulat ka, baka umabot ng 1,000 yan. 1,000 na project na nakuha ng GenCorp sa loob ng halos mag-aanim na taon. Di ba? Kahit pa sabihin natin, dumaan yan sa proper bidding. Di po ba, no? Makikita nyo, standard proper bidding yan, hindi lang naman 19 na pagkakataon nagkaroon ng catering doon sa city government ng Davao o nagpakain sila, no? Ibig sabihin, may mga pagkakataon, di naman sila nakakakuha. Di ba? So may mga pagkakataon, nakukuha nila yung proyekto, may mga pagkakataon, hindi. Kasi ang tinawag na bidding, at dumadaan ng bids and award committee at wala ni anumang impluensya. Sabi nga po, no? Nung nagtanong na si Attorney Justin Gular ng defense, no? Sa kanyang cross-examination, natanong niya kung ito po bang sinasabing business interest ng ating pangalawang pangulo na iyong kapatid, alam mo ba yan na siya ay may business interest sa GenCorp? Sabi niya, hindi ko alam. Di ba? Pangalawa, yung kanyang sal-ed, nakita mo ba yan nung kanya itong sinubmit o nung nag-file siya ng sal-ed? Sabi niya, hindi. Di ba? Ano po? No? Hindi ko nakita, hindi. Kaya nung tinanong siya ni Attorney Justin, bakit hindi mo alam? Hindi ko naman responsibilidad alamin. Totoo naman, di ba? Kahit na ho tayo, may mga kapatid. Halimbawa, magkakapatid kayo, may kanya-kaya kayong negosyo. Tama? May kanya-kanya tayong negosyo. Ano po?
Ano ginagawa ng mga kapatid nyo pagdating po ng Abril? Di ba nagpapail po ng income tax, mga ganyan, ano? Yung sa business naman, nagde-declare kayo, nagpapail din kayo, tama? Oo. Alam ba ng mga kapatid mo yan? Siyempre, hindi. At ikaw din, hindi mo rin alam kung ano yung mga pinagpapapail nila. Tama, mali. hindi mo alam, hindi din nila alam. Tama? Bukod sa meron kayo kanya-kanyang privacy, wala po ni sigurong nasa matinong kaisipan ang magko-compare notes o magsasabi, tol, magkanong pinail mo itong amin? Wala pong ganyan. Di po ba? Wala pong ganyan. Kaya nga nung tinanong ni Atty. Gulyar, meron bang mga pagkakataon? No? May mga pagkakataon ba na kayo po'y tinawagan ng pangalawang pangulo at inimpluensyahan, pinakiusapan, nabigyan ng proyekto, etong kumpanya na ito, ganyan, o kahit na anong kumpanya, meron bang ganon? Sabi niya, wala, hindi. No? Tapos tinanong niya, nung yung panahon na mayor ang ating pangalawang pangulo, nakitaan kasi naging vice mayor siya ng kanyang ate dati, di ba? So nakita mo ba sa city government ng Davao nung siya po ang mayor, meron ba mga ganong pagkakataon na pinaboran niya, supposed to be? Yung mga sa palagay mong meron siyang mga business interest, lalo na pagdating sa back of bids and awards committee, may mga kinausap ba siya dyan sa mga bids and award committee na o pinakiusapan na, uy, ito, pasok nyo to, ha, ganyan, ha. Meron ba mga ganyan? Sabi ni Mayor Baste ay wala, walang ganon, hindi, walang ganyan. Ano? So ngayon, sa pagkakataon na to, hindi kayo pinakiusapan. Yung bang taga-box, yung taga-bids and award committee, wala ba nagsumbong sa'yo na may pressure mula sa pangalawang pangulo na nakikiusap na ipasok ito pong kumpanya na to na meron pala siyang business interest? Wala rin. Diba? Ano sa... Tapos yun ang pinakamabigat sa lahat. Ano? Sa pagkakakilala mo ba sa iyong kapatid? Ha? Meron bang mga pagkakataon mula noon hanggang ngayon sa pagkakakilala mo, ha? Gumagamit ba siya ng mga ganitong klase ng impluensya para pumabor sa kanya o sa inyo man, na mga yung member ng pamilya o anuman? Ang sagot po wala, dahil hindi siya ganun. Ayaw pa nga pasagutin netong si Atty. Teodorte. Ano po? At hindi lang po yun, ano po, dahil sinagot na, no? Dahil nga gustong haluan ng Malaysia ni Atty. Te, etong si Mayor Baste, na imposibleng hindi mo nalalaman yung business interest ng kapatid mo at may napagkalooban nga na hindi lang 15 pala, kundi 19 na mga proyekto at programa, no, na meron siya business interest dahil diniklara niya yan sa kanyang SALED, ano, yung JET Corp, ng 2 beses. No? Hindi yata niya alam kung paano niya tatanungin. No? Kaya nga kinokontra, no? Ni Atty. Gular, no? Ni Justin Nicole Gular, ano? Napakagaling na abogado. Eh, sabi ni Chief Escudero, ako na lang, no? Dahil ang gusto yata niya ipahiwatig, yung pong maliwanag na SALED ng pangalawang pangulo, 2 beses niya diniklara yung ganyang business interest na nandun yung pong GenCorp. 2 beses, no? At papaanong hindi alam ng mayor ng Davao na nagtatransak pala sa city government ng Davao yung GenCorp mismo. Ganun na. So si Chief Escudero na po ang nagtanong. At ang kanyang tanong, yun nga, yung patungkol dun sa alam mo ba kung yung pagpa-file ng SALE ng kapatid mo, nakita mo ba yan? Aware ka ba dyan? Sagot niya, hindi. No? Natural, hindi niya alam. At yung pati mga business interest niya, hindi niya talaga alam. At nung tanong niya, natural, hindi naman namin kasi napag-uusapan niya. We don't talk about it. No? Wala silang pag-uusap patungkol sa ganyan. Kasi nga, kung meron pong paggagamit ng impluensya, malamang mapag-usapan. Diba? Tulad ng, tol, yung ano, ha, papasok, magbibid, ha, ganon, ano, napapag-usapan. Pero at this point, kaya nga hindi niya alam dahil wala namang ganong klaseng pag-uusap. Diba ba? Maliwanag, diba? Kaya ang tanong ni Senator Cheese, kung sakali lang na nalaman mo na may business interest ang kapatid mo na vice presidente natin diyan sa GenCorp,
papayagan mo ba na makapag-bid yan o mabibigyan ba ng proyekto yan sa iyong lungsod? Anong sagot niya? I will not allow it. Diba? Narinig ko tayo, para si Tatay Digong yung nagsasalita eh. I will not allow it. Diba? Dahil yun po ang... yun po talaga ang prinsipyo ng mga Duterte. Kung maalala nyo, kahit si Tatay Digong, nung siya po ang Pangulo, nagbigay na po siya ng warning, no, sa mga negosyante o kung sino man na papasok sa mga proyekto at programa ng gobyerno. Nagbigay siya ng warning. Anong sabi niya? Ha? Mahilig magsalita ang Tatay Digong eh. Sino man sa inyo, ano man departamento, ahensya ng gobyerno, siyempre mayroong bids and award committee, ha? Nagagamit sa aming pangalan o sa pangalan ko o kung sino man sa aking mga pamilya, no, gagamitin ang aming pangalan, eh disqualify na sa bidding pa lang. Baligtad. Kaya nga, ang ibig sabihin, kung gagamitin mo yun para magpalakas ka, halimbawa, papasok ka kanya, halimbawa, sa OWA, no, at ikaw ay mag-aalok ng iyong produkto, no, kausapin mo si administrator doon, sabi mo, admin, ha? Nakita ko meron kayong open bidding sa bond paper. Ah, talaga? Oo. Oh. Meron kami yan. Di ba? No? Oh, ilang bang resma ang kailangan mo na bond paper? Marami kami yan. Oo. Oh, di ba? Buti sana ganun lang. No? Pasabihin sa'yo ni Admin, di, mag-attempt ka ng bidding. Di ba? Walang problema. No? Ang problema, nagsabi ka pa na actually, tsuhin ako ng Pangulo eh. Tsuhin ka ni Pangulong Duterte? Oo, tsuhin ako. Malayong tsuhin. Gaano kalayo? Malayong malayo. Mabanggit lang eh, no po. Kasi, paano kayo naging magtsuhin? Yung kasing nanay ko, ganun ang kwento na eh, no? Yung nanay ng nanay niya at nung nanay ng nanay ng Pangulong Duterte, magpinsan. Ay, malayo nga. Sobrang layo nga kasi magtataka. Iba't iba po apelido niyo. Yun na nga, malayo kami. Pero ang tanong, alam ba niya na magkamag-anak kayo? Baka hindi na. Pambirang buhay yan. Kaya sabi po ni Tatay Digong, pagka meron nung magpa-participate sa government procurement, project, programs, ano, at nag-name drop ng kahit sino sa amin, sa mga anak ko, sa akin, bilang Pangulo, nag-name drop ng apelidong Duterte, disqualified agad. Di ba? Saan ka nakakita? So, naging ano pa, imbis advantage, naging detrimental pa na gamitin mo. Buti pa hindi mo nalang pinaalam na tsuhin mo siya. Di ba? O ano ba? Hindi ka na dapat nagsalita. Nag-bid ka na lang, tama? Dahil ang bidding naman, hindi naman pinagbabawal yan eh. Di po ba? Sumali ka, na-award sa'yo. Ibig sabihin, lowest bid ka. Di ba? At kanina nga, nabanggit na rin po ni Senator Chis, di ba? Meron na pong ipinasa silang batas, inamyendahan nga. Kaya nga sabi niya, alam niya yan dahil siya po ang author ng batas na yon na binanggit niya, na sa panahon ngayon kasi, hindi na po lowest bidder ang kinukuha ng gobyerno. Binibigyan na po siya ng pagkakataon na mamili ng kanyang supplier, hindi ibig sabihin mura ay maganda. Di ba? Ibig sabihin, masasayang ang pera ng gobyerno. Nakabili ka nga ng mura, mumurahin mo naman yung supplier dahil wala pa tatlong araw sira na. Di ba ba? Kaya ang sabi niya, yung nagbago na ang procurement law natin. Dati ang procurement law, talagang lowest bid. Kaya patayan po ang ano, baratan talaga. Lowest bid nga eh, di ba? So ang mangyayari, binigyan ng leeway ang gobyerno, no, sa kanyang procurement. May open bidding, ayun nga, may bids and award committee. At ang Bids and Award Committee, pinag-aaralan, hindi lang po yung presyo, di ba? At tinitingnan yung kalidad, no? Yung kalidad at saka yung tinatawag nga po na kapasidad ng kumpanya, di ba? At teka lang, walang pinagkaiba yan sa mga naalala nyo noong nagkaroon tayo ng COVID, di ba? Apo, naging issue dyan yung face mask. Yung face mask na bakit napakamahal? Ha, noong mga panahon na yan, at napakamahal, ha? Binili ng gobyerno, pinrocure ng Department of Budget and Management, ha, sa mahal na halaga. Bakit nagkaganyan? Ba't nila binili yan? E teka lang, noong mga panahon na yan, kahit tayo mga ordinaryong mamamayan, ang face mask nagkakahalaga ng 50 pesos kada isa. May pagkakataon, umakyat na 100 mahigit yan. Isang piraso, ha? Isang piraso. Saan ka nakakita?
dahil sa law of supply and demand. Di ba? Kasi kung maalala nyo, yung pagkakataon dati, lalo nagsisimula po yung mga unang buwan ng COVID-19, 2020 na yan, ano, mga Enero, mga Pebrero, ganyan. May mga nagbabanggit pa noon na gaayon daw sa mga scientifico ng Japan at ng ibang bansa, hindi naman kailangan mag-face mask yung mga wala naman sakit. Ang mag-face mask yung meron lang. Kasi nga, nangangamba na sila na kakapusin kung ang buong mundo ay mga kailangan ng face mask. Di ba? Siyempre. Dahil yung face mask, hindi naman po yung ano, ay prime commodity. Hindi po yan bigas, di po ba? Hindi po yan mass production, kung tawagin natin, dahil lagi naman binibili. Hindi, di ba? So, nung nagkaroon ng pandemya, naturalmente, kukonti lang ang product, ang producers ng face mask. Iilan lang. Lalo na sa bansa natin. Na nagsusupply din sa ibang bansa, no? At ang mga orders nila, malaki na yung mga 20,000 pieces. Hindi, malaki na yung 20,000 pieces. Kasi nga yung demand niya hindi ganoon. Hindi ganoon ka-grabe. Di ba? Baka nga pagka tinanong mo ang mga drugstore nung panahon na yan, eh, gaano kayo kadalas kumorder ng face mask? Naku, matagal. Oh, bakit? Eh kasi yung in-order namin 3 months ago o 6 months ago, mataas pa ang inventaryo namin sa bodega, marami pa eh. Kaya hindi kami yung nag-reorder eh. So sa loob na isang taon, ilang beses kayo umorder? Siguro hindi isang taon. Oo, baka dalawa. Dalawang taon o tatlo siguro. At ang order namin siguro mga nasa 5,000 pieces lang. Oo. Ah, bakit? Eh hindi kasi pangunahing pangangailangan yan. O kaya mabagal. Mabagal po ang turnover. Yun po ibig sabihin. Ano? Kaya dumapanahon na yan, magugulat ka na kaya pala wala tayong masyadong face mask producer o face mask manufacturer. Kasi nga, talo ka pag yan lang ang negosyo mo. Nagagawa ka ng face mask, magkano lang isa yan? Piso? O baka wala pang piso yan. Di ba? Ang isa. Kaya kung titingnan natin, mga panahon na yan, tayo po'y inabot ng pandemya noong nagsisimula, nangangapa sa dilim. Ano? Dahil di pa natin alam, paano ba ito? Ano ba talaga nakakahawa? Paano ba nakakahawa? Di ba? May mga eksperimento pa nga dati kanya, di ba? Papasok sa loob ng isang kwarto, tapos nilagyan nila ng parang isang tao na may, kunwari, may COVID siya, no? Pero meron siyang, sa kamay niya ay meron pong parabagang indelible ink. Hindi mo nakikitang ink, no? Pero ang bawat hawakan niya, maiiwan doon, no? At makikita mo na lang yan sa black light. No? Yung kulay violet na ilaw, di ba? Kaya, sample, pumunta kanya halimbawa itong taong ito sa isang restaurant na may buffet at may aircon. Di ba? May aircon. Siyempre, naka-aircon yung restaurant. At tinignan doon, parang experiment. Ano? Kunyari, siya may COVID. So, nilagyan siya ng indelible ink. Actually, kahit siya, hindi niya alam na meron siya. Kasi kumbaga, yung experiment na yan, hindi mo alam, ikaw yung subject. Tama? Kumbaga, parang lahat kayo suspect. Dahil lahat kayo, kunyari, nilagyan. Ano? Pero ang totoo nun, isa lang ang meron. No? Kaya nung pumasok doon sa kwarto, itong taong ito, normal lang. Pag pumasok ka sa buffet, anong ginagawa mo? Diba? Andun na humawak sa doorknob ng CR, maiwan na doon. No? Andun na yung kutsara tinidor niya, baso niya, doon sa buffet table, diba? Kumakuha ka ng buffet, diba? May kutsara doon na serving spoon, diba? Hinawakan niya. So lahat ng hinawakan niya, no? Nandun, ano? Kaya pag sindi ng ilaw, lahat sila meron na one way or another contaminated. Kasi lahat ng nag-participate doon, nagkaroon. Ano po? At doon lang ni-reveal kung sino talaga yung meron yan. Diba? Kaya doon kasi tinitingnan pa po kung paano nga makapanghawa. Diba? At noong mga panahon noon nga, ganoon, meron pa mga binabanggit na parang hindi mag-agawan sa pressure at sa mga face mask ay yun lang po may sakit ang mag-face mask. Siya lang ang mag-isolate. May mga ganyan eh, diba? Meron pang isolation period, incubation period na ano ba, nung una matagal yan eh, 14 days eh. Diba? Tapos bumaba ng 7 days, naalala nyo? Hanggang sa bumaba na lang ng 5 days, diba? Kasi nga, hindi malaman kung pang ilang araw maglalabas o magkakaroon ng manifestasyon sa katawan mo
na may hawakan na ikaw ay COVID positive na. Di ba? Kasi hindi mo malalaman, ikot ka rito, ikot ka ron, ano, kung saan ka nagpupunta, kaya nga nagkaroon ng lockdown. Di ba? So ibig sabihin, hindi mo alam, pero nakakahawa ka na pala. At on the fifth day, doon ka pala lalagnatin. Tama? At ang mabigat, hindi na matrace kung saan mo nakuha. Siyempre, di ba? Kung magbabacktrack ka, hindi mo na malaman saan ba nakuha to. Tapos yung mga nahawaan mo, ganun na rin. So on and so forth. Kaya ang bilis yan dumami. Tama? So kasabayan po niyan yung pagdami ng mga kailangan na panlaban. Tayo nga lang may face mask, face shield. Naalala niyo? May face shield tayo. Kanya-kanya tayong face shield. Di ba? Ano po? So yung face mask, face shield, lahat po na may kinalaman po sa pag-iwas sa COVID, pati po gloves, yung surgical gloves,

0: months. Hanggang 3 months lang ba? Kaya naging 6 months yun. Kasi 3 months yung bayanihan 1, 3 months ulit sa bayanihan 2. Kaya naging 6 months, no? At yan, dumaan sa pagpapasa ng Bata Special Law ng Kongreso at ng Senado. So, ang ibig sabihin, iba bypass yung procurement law natin, no? Dahil ang procurement law nga natin, hindi kasi tayo maaring bumili ng bagay nang hindi dumadaan sa bidding. No, ang gobyerno gano'n, no? At hindi din tayo bumibili ng bagay na hindi pa nagagawa. Yeah? Hindi pa nagagawa. Ibig sabihin, gawa na. May sample, nahahawakan, nararamdaman, ano po, para alam ng gobyerno ano yung binibili niya o ano yung babayaran niya. Tama? Ganun po siya, no? So, hindi pa pwede yung gagawa kami ng ganyan, ganito, mag-down payment ka, hindi papayag ang gobyerno dahil hindi pinapayagan ang ating procurement law. Kaya nga, hindi tayo nakapagreserba ng bakuna. No? Lalo na ng mga Western countries. Di ba? Ng Amerika, ng Europa, di ba? Lumating sa pagkakataon, ni-invento pa lang nila ang bakuna nila. Naghihingi sila ng down payment. No? Para kung ito ay ma-develop na, magawa na, ay natural, kung may down payment ka, ikaw ang, kayong mga bansa, ang maunang biliberan ito. Kasi mayroon kayong down payment. Hindi tayo nakasali dyan. Kasi nga, hindi pinapayagan ng ating procurement law. Tama? At kahit naipasa na po yung bayanihan 1 and 2, hindi para dyan. Hindi ho na isama yan. Ano? Ang naging daan lang nun ay yung pong automatic na pagbibili ng hindi mo na kailangan idaan pa sa normal process ng bidding. Kasi nga nagmamadali tayo, wala na tayong pinakamurang supplier, dahil ang mga panahon na yan, kung sinong meron, bilin mo na. Kasi pag di mo nabili yan, may bibiling iba. Ganun po, yan na po. Diba? Kaya, kumbaga, kaya kailangan i-eliminate mo yung time frame ng bidding kasi nga, gusto ng gobyerno makapagligtas ka, eh namamahagi siya ng face mask eh. Pati face shield na mimigay eh. Sa kakukuha ng supply, tama? So, hindi pwedeng wala siya. No? Nag-institute siya ng lockdown, pero yung protocol mo ng paano hindi mahawa, itong yung mga proteksyon. Di ba? O kaya bibigyan ka ng mga barangay nyo ng face shield, ng face mask, di ba? O kada linggo, linggo-linggo yata, pinapalitan naman yan. Ano? Hindi naman forever, isang kopya lang. Siguro, di ba, meron naman pong sequence. No? Kung after 1 week, eto naman ang ibibigay sa iyo, parang ganun. Kasabay nun yung ayuda mo. Ang ayuda nun, hindi lang po pera, ha? Madalas ay bigas, dilata, no, pagkain na. Na iiwan mo yung silya mo, mayroon ka isang upuan, ilalabas mo sa bahay mo, at pag dumating yung barangay, no, iiwan dun po yung kahon o kaya isupot, na nandun na po yung ayuda, bigas, gatas, kape, no, nandun na. Pati pagkain, no, ulam na nasa dilata, tapos may face mask, may face shield. Diba? Ganon, ano? So kung ilang beses ginagawa yan, depende sa local government. Diba? Kasi nga, ang pondo, doon ginamit yung budget natin, mas maraming budget eh. Kaya nga yung build nun, natigil ng konti yung iba. Dahil nung nagpulong ang Pangulo, yung hindi natin kanya matatapos ng taon na ito, huwag na natin ipilit para magamit natin sa pag-address natin sa COVID. Diba? Ganon ang ginawa. Ibig sabihin, marunong yung leader. Alam ko anong gagawin. Tama? Kagaya nung kumpunihin natin yung MRT. Dahil tirik ng tirik yan eh, di ba? So itong pagkakataon, lockdown, gawin yan. Ibalik natin yung supplier na Sumitomo na inalis nung nakalipas na pag-administrasyon, di ba? Yung mga nagawa. So kung titingnan natin, nang dahil tayo inabot na po ng isang oras ng ating programa, ang bilis talaga. Pero di ba, babalikan natin itong ating talakayan. Ha? At syempre, padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radyo Bandido.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. At siyempre bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko naman po mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, gawa po ng kakapusan ng panahon, lalo na kakapusan ng oras dahil sa dami ng ating tinatalakay, ay di bali dahil may kasiguraduhan naman po yan, garantisado. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion. At nako, sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong mga tipo ng klase ng mga mensahe, ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong-lalo na siyempre hindi nakain ang suka. At siyempre ako po ay nabubusog na, katatawa mag-isa bago pa po tayo maghapunan dahil nga po gawa ng inyong mga komentong may halong biro at mga sarcasm, di ba? No, grabe. Salamat talaga sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi gabi-gabi sa inyong pagsusubaybay sa ating programa, ha? Samantala sa ating pagpapatuloy, di ba? So kanina yun na nga, pinililiwanan ko yung procurement process. Ano po? Na mahigpit talaga yan nung yung normal, ano po. Kaya nga nung wala na itong COVID, no, dahil nga po temporary lang yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, inalis po muna yung bidding, no. Kumbaga, ang mahalaga kung sino meron, kung sino may supply, kaya ng may perang gobyerno bilhin, 'di ba? Dahil ito ay para sa taong bayan eh. Ganun po 'yan eh, temporarily inalis, no? At buti na lang panahon ni Tatay Digong 'yun, ano? Kasi imagine na lang kung administrasyon na ito, 'yun nangyari yung COVID noon, Diyos ko dahi. Tapos may Bayanihan 1, may Bayanihan 2. My God, I hate drugs. Talaga. Bakit? Eh kung eto nga lang, di ba? Eto nga lang eh. Kabubukas lang ng merkado sa buong mundo, di po ba? Sa totoo lang, di po ba? Dahil unti-unti nang nawawala ang COVID ng mga panahon ng pumasok ang 2022, di ba? So kabubukas ng mga merkado, muling umaangat ang ekonomiya ng bawat bansa, no, sa buong mundo. Aba, eh, saan ka ba naman nakakita? Di ba? Ibang inatupag sa loob ng tatlong mahigit na taon o apat na taon. Tignan niyo naman na nangyari, ano? Isang damakmak na anomalya, garapalang korupsyon ng pamahalaan. At ito nga, pinaiikot pa tayo na iniimbestigahan daw. Pero sa totoo lamang, nakita niyo naman eh, di ba? Na-weaponize na ang batas, na Diyos ko, naging selective justice na, ang konstitusyon, ultimo konstitusyon, napapakialaman na rin, di ba? Iba na. Eh, yata ang bagong Pilipinas, di ba? Kung ganyan din lang, mas gusto ko yung luma, di ba? Mas gusto ko yung luma, sabay ganun. So, eto na. So, lumalabas nga po na ang gusto ngang palabasin na ikaw din may problema ka kasi mayor ka eh. Dapat tinitingnan mo. Alam, ikaw ang hope. Ha? Hindi pag-asa na hope. Ha? Head of procurement entity. So ibig sabihin, obligasyon mo yan. No? Parang ganun ang gustong ipahiwatig. No? So sa nangyaring ito, mayroon kang lapses. Parang ganun. Ano po? Kaya ipinaalala ng Senate Presiding Officer kay Attorney Theodore Te na hindi si Baste ang nililitis dito. Baka nakalimutan mo, boy. Hindi yan ang nililitis. Hindi yan ang ini-impeach. Yung atin niya. So parang siguro ang nakita nila, biglang buwelta, no? Na bakit siguro? Nakita siguro ng panig ng prosecution, ano? Wow, pagpasok pa lang ni Baste Duterte, presidente-presidente ang dating, ha? Diba, no? Nako, parang pagka napalayas natin sa pwesto yung kapatid niya at di na makatakbo ang Vice President Sara, baka ito ang itakbo nila. Diba? Parang nakikinikinita nila. Cool na cool lang, ano? Cool na cool si Baste. Sumagot, ano po? At mahinahon, ano po? Magalang at mahinahon. Kaya wala sila masabi, eh. Diba? At yung mga binabanggit niya, sabi niya, maliwanag naman na naintindihan din ng mga senator judges, ano po? Na sa dami ng trabaho ng isang mayor, kaya nga siya may bids and award committee. Opo. At nandoon na kung may mga dokumento man na nag-submit, yung mga nagbibid, ang tumitingin niya na yun, bids and award committee. Walang iba, hindi ho siya. Dahil hindi din siya member ng bakit, ng bids and award committee. Sabi nga, eh tuwing kailan mo lang nabibigyan ng atensyon yung mga dokumento kung sakasakali. Sabi nga, pagka po mayroong irregularidad o may semblance of irregularity, pagka nakikita na namin na parang may mali rito, doon pa lang niya iniimbestigan, doon pa lang niya tinitingnan. Dahil ang mananagot po lahat ng nandun sa Bid and Award Committee, eh ilan po ba yung member nun? Diba? Kaya nga hindi ubrado ng palakasan. Kasi lumalabas sa Bid and Award Committee, unless nagkaisa silang lahat, ha? Diba? No? Takot lang nila. Diba? Diba po? Kasi malalaman eh, 'di ba? Hindi yan ito kagaya kasi ng lalakas ang loob ng isang supplier kagaya ng mga contractor dahil alam na itong mga district engineer sila mismo ang nagpapalakas ang loob nila, no? Na yun nga, 'di ba? Pera nakalatag na sa mesa yung panahon nila Engineer Kwan, 'di ba? Yung mga nasa Bulacan, naalala nyo? Oh, di ba? Alcantara, di ba? Henry Alcantara, Bryce Hernandez, di ba? Naalala niyo sila? Oh, eh, isipin niyo yung magagara nila sa sakyan, kasino, linggo-linggo, sa loob na isang linggo, ilang beses para lang mag-launder, ano? Maglinis ng pera. Yung maduming pera, lalaban mo sa kasino. Ganun po talaga, di ba? Pero ibig sabihin, yung kaya nga naalala niyo si si ano ba 'yun? Wowo ba 'yun? Yung contractor na si Wowo, 'di ba? Na kung makikita nyo, wala naman siyang kinalaman pero nagamit siya ng isang star witness na 'di ba na nagsabi na direktang kausap niya itong mga district engineer, 'yun ang makapaglalakas ng loob eh. Isipin mo, mabigyan ka lang ng mga 1% ng komisyon o 3% ng komisyon, 1%, 3% ah. Pero ang pinag-uusapan ni million-million na proyekto. Isa lang ang proyekto, million-million ang halaga, ilang daang milyon. Hindi lang basta milyon, ilang daang milyon o bilyon na kuha niyo po. E sa 1%, 2%, napakalaki po nun. O 3%. Diba? O, malaki na yan, ha? Pero tingnan nyo naman yung nag-allocate ng pera dyan. Ha? Ang nag-allocate ng pera dyan, yun na nga, no? Sino ba nagpapasa ng budget? Diba? Dumadaan sa Kongreso yan. Doon ang allocation eh, ng budget, diba? O eh, kung totoo yung sinasabi nga, na nasa 25 to 30 to 40% ang napupunta doon sa nag-allocate ng pera. O, naglalaway pa ba kayo sa 1%, 3% na million-million? Imagine mo, ilan po ang 25 to 40% ng komisyon ng mga nag-allocate niyan? Kaya paano maimbestigahan niyan dyan sa Kongreso, Senado? Sige nga, hindi talaga obra. Dahil kahit pa paano, one way or the other, di po ba? Mukhang lahat sila may mga kinalaman na. Kaya nga ayaw nila isulong eh. Di ba kaya ayaw nila isulong? No? Kaya yung iilan lang po ang mga nagsasabi o nagsasalita na hindi, imbisigahan niya yan. Ano, kagaya ni Erice, ito pong si Nabotas Congressman Toby Tiangco, ang bilyonaryong bata na si Libiste, no? Leandro Libiste, no? Ang tinatalsik nilang congressman ng 4th District ng Cavite na si Kiko Barsaga, di po ba? Na ang nanalo tuloy, nanay din niya. Ibig sabihin, yun talagang kagustuhan ng mga taga doon. Sila, di ba? Kaya saan ka nakakita, no? Parang sampal sa mukha nila yan, ano? Kaya kung titingnan natin, yung pong nangyayari pong pagdating sa Bids and Award Committee, depende rin po, no, kung matino po yung liderato, maayos ang record. Di po ba? Maayos ang record. Kasi nga wala naman tinatago. At kung hindi niya, kung matino din, hindi niya gagamitan ng impluensya para lang pumabor sa kanila. O sila ang magkaroon, yung interest ng kanilang mga negosyo, ang makinabang. Di po ba? So lumalabas, parang kung meron man silang business interest doon sa nabanggit na kumpanya, eh mukhang honest to goodness na nakakakuha ng proyekto through bidding na walang rig o walang influence, walang dayaan, nakakuha, kaya nga lalabing siyam lang eh. Diba? Kumbaga parang kung ito ay inabuso ang kapangyarihan, baka maliit pa nga, 100 proyekto eh. Sa loob po ah, sa loob po ng halos 5 o 6 na taon. Diba? Pero 19 na wala pang 20, di ibig sabihin, competitive bids po talaga, no? Na doon lang siya nakakuha eh, di ba? At may mga nakuha siya na maliliit na proyekto, mga small value lang, na yun nga, no? Na hindi na kailangan i-bid. At yun naman mga presyo nun ay verifiable naman talaga, no? Madali na ma-verify. All the more na ang Bids and Awards and Committee, eh lalong mag-iingat pag small value, di ba? Dahil hindi naman ibig sabihin na ang halaga ay 100,000 o 50,000, dadayain na natin. Eh, mas lalong kitang-kita ka ron. Tama? Bakit? Eh, ano bang halaga ng 50,000 na pinagbidan nyo? Diba? Tapos sasabihin, sa 10 hamburger, 50,000. Kitang-kita. Malalaman agad, diba? Kaya kung makikita po, kung yan man in-audit na, diba? Ano po? Eh, makikitang nagamit po sa tama. Kaya lang, pilit nga nila, hahaluan ng malisya, hahaluan ng duda, no? Dahil yun nga ang gusto nilang mangyari, no? Kaya lang komo ang Tatay Digong nga ay napaka-stricto, no? At nung panahon ng kanyang pamamahala, lalo na itong kanyang mga anak ay nahawa na sa kanya dahil yun ang kanyang strictong panuntunan, no? At yan din ang kanyang binabanggit na kahit anak niya pag nagkamali, no? Pag nagkamali, hindi ho yan paliligtasin, no? Kung kailangan sibakin sa pwesto, sisibakin. Ganon, ano? Kumbaga, lead by example. Bakit? E sa panahon po ni Tatay Digong, ilan po ba mga sinibak niya na mga kabrad pa niya sa fraternity niya? Diba? Yung mga tumulong pa sa kanya sa kampanya niya bilang presidente nung tumakbo siyang pagka-presidente, di ba? May mga in-appoint naman siya, tutuusin, ano, ng mga kaprad niya, mga supporters niya, pero pag hindi ho nag-perform o kaya nakita niya na may bahid ng pag-aabuso sa kanyang poder, eh hindi naninimi ang Tatay Digong na tanggalin. Wala hong konsiderasyon na ikabrad ko yan. Walang ganyan. All the more na dapat kang mag-perform at dapat, sabi nga ni Senator Bongo kanina, basta walang korupsyon, gawin mo ang tama, di ba? Do what is right, do what is legal, hindi ka magkakamali, di ba? Sabi nga ni Senator Bongo. Yan lang po ang guidance sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng ating Pangulong Duterte, di ba? Kaya sa ganong mga tinatawag na guidelines, hindi ka maliligaw kasi yung job requirement mo, napakadali eh. Kasi sa lahat ng gagawin mo, titingnan mo yung legalidad niyan. Di ba? Kasi pag hindi na legal, edi may pang-aabuso na. Tama? O ngayon, kung hindi na tama yan, may bakit corruption na. Tama? So yung guidelines, napakasimple, napakadali. No? Yung fulfillment ng trabaho mo, na magawa mo siya ng satisfactory sa hindi lang sa Pangulo, kung hindi ikaw mismo na alam mo sa sarili mo, ay walang bahid ng anumang anomalya yan pang nagkataon. Diba? Pwede sila mag-witch hunting dyan kung gugustuhin nila. Pwede silang manira, pwede silang, diba? Maraming pwedeng gawin. Pero kung titingnan ang basihan, ang record po ay malinis. Diba? At dyan natin makikita, no, sa pagkakataon na ito. Kaya nga, parang na-blanka pa itong tinuturing nilang Senate President no, magtanong po kay Baste, eh, no? Kay Mayor. Eh. Mayor, ha? Hindi ka, kailan ka lang mag-check? Hindi mo ba napansin na bakit laging ito nakakakuha ng proyekto 19 times? Parang sunod-sunod. Ha? Teka, we are talking about a period of 5 years or almost 6 years. Ha? So 19 times is hindi ho madami. No? Kung kukuha ka ng percentage, no? Diyan mo makikita na sana bago ka magtanong, inulit mo muna sarili mo yung tanong mo. Para naman, di ba? Para namang Sus Marianong Garapon, para naman ang pinag-uusapan, kung nga sabihin na lang natin, in a period of 1 year, kahit 1 taon na lang eh, o 6 months na lang eh, in a period of 6 months, nakakuha ng 19 na proyekto. Marami ba yun? Eh sa loob ng 6 months, bawat isang buwan may 30 days eh. Tama? Oh, 6 months ang pinag-uusapan, 19 ang nakuha, maliit pa rin. Tama? Eh yung pa kayang 5 years mahigit o mag-aanim na taon, yung span niya, yung timeline niya na ganun, tapos 19 lang. Tama? Kaya hindi ho nagawa, no? Hindi ho nagawa. Kahit nga si Rapi Tulfo, hindi nakaporma, no? Wala siyang anumang nasabing hindi maganda kay Mayor Paste dahil subukan niya, di ba? Baka makakita siya ng stars. Between walang ningning, ha? Nako, subukan mo. Mali ang lyrics. So eto na, no? Lumalabas na dyan sa pagdinig na yan, na remind pa ito si Attorney Theodore Te ng presiding officer na bilisan mo. Ano ba yung gusto mong tanungin? Kasi panay pa ang paikot-ikot mo, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi siya yung nililitis dito. Ha? Hindi siya yung nililitis, di ba? Ito mabigat, kay kumuha-kuha kayo ng mga hostile witness na akala ninyo ay kayang-kayang yung baliin yung kanilang mga testimonya, no? Ang ito mabigat eh, yung pong mga taong hindi nagsisinungaling, ang hirap baliin talaga ang kanilang kredibilidad. Kasi kahit paikot-ikutin mo, no? Kahit yung ginawa nila kay Gina Acosta, no? Kay Lemuel Ortonio, di po ba? O, kita nyo, hanggang sa wala nang matawag si Rapi Tulfo kung hindi ka ba nag-iisip? Ha? Ha? Wala ka bang utak? Kaya nga sabi ni dating ano, 'di ba? Ni Gina Acosta, may utak po ako, nag-iisip po ako, 'di ba? At si Lemuel Ortonio ang sabi, ha? Ah, kaya kumbaga sinasabi, kinahihiya ka na ng mga pinag-aralan mong paaralan, ganito, ganon. Eh, na-offend siya. Sabi niya, I take offend, Mr. Senator. Wag naman po. Diba? Eh, ginawa ko lang naman po ang trabaho ko. Diba? Hindi pa rin nagpatalo si Rapi Tulfo. Eh, sabi niya, eh, mahiya ka, lalo na sa mga taong bayan. The people also take offend. No? Eh, ba't kumakapagsalita siya bilang senator judge? Ay, may conclusion of law and fact na. Eh, nandun pa lang kayo sa pagdinig, hindi pang nagpresenta ang depensa. Pero ito, magkapatid na ito, hindi lang makapag-object ang depensa eh. Na parehong-pareho sila ng linya at naratibo ng kwan, ng prosecution, na may statement of facts and law, na meron na kayong conclusion ng guilt. Samantalang wala pang maipakita na hanggang ngayon, 31 pagdinig na, gumastos na po ng 775 million ang kabanambayan dyan sa pondo ng Senado para dito sa pagdinig na ito, na wala pa rin pong mapakita na impeachable offense na nagawa ang ating pangalawang pangulo. Yan eh, hindi pa po nagpepresenta ha, ang depensa. At ito po magandang development kanina. Nasopla po, naalala niyo yung kahilingan noon ni Congressman Shell Jok, no? Di ba? Anong sabi? Dahil yun daw admission of evidences, no? Yung mga bank records, sabi niya, para mapadali. Dahil pag i-admit daw po ng depensa, yung mga dokumentong inipresinta, limbawa ng mga bank records, no? Magkakaroon daw po ng pagbibilis, ang pagdinig, at maiwasan pang magtawag ng 15 hanggang 20 testigo. Ha? At siyempre, yung korte ay makikinabang. Yun ang kanilang ginawa. Yun ang parang yun ang binala nila. Di ba? I-admit no? Yung 114 na mga bank records. No? Ang naging desisyon kanina, dahil nag-submit na nga po ng kasagutan din, ang panig ng depensa na hindi sila pumapayag. At batay sa ating konstitusyon, ang impeachment kasi ay maituturing pa rin na criminal in nature, no? Ang proceeding. Kasi nga pwedeng humantong sa pagpa-file ng kaso, no? Yung criminal offense na tinatawag. At dahil diyan, yung pong akusado o kaya respondent at talagang maigagawad sa kanya talaga yung equal protection o equal rights, no? Equal protection. Ang ibig sabihin, yan ay garantiya ng ating konstitusyon, ano? Na merong kang presumption of innocence until proven guilty. Di ba? At hindi mo pwedeng i-incriminate o pilitin ang sarili mo o pilitin ka ng kahit na sino para i-incriminate o ipahamak mo yung sarili. Hindi pwede. Na dahil guaranteed nga sa Bill of Rights natin yan. Kaya nga ang sabi ni Presiding Judge Chis Escudero, yung isang clause sa ating constitution na protection of right, no? Under our constitution must prevail. No? Kaya kahit siya mong sui generis ang impeachment court, no? Mas makatataas pa rin po ang constitution. 'Di ba? So kulang na lang sabihin ni Chis, mali yung ginawa nila nung Sanlinggo. Eh siyempre nakatataas eh, 'di ba? Mali na nag-imprintad sila ng sarili nila, di ba? Kaya inaantay natin ang mabilis na aksyon ng Korte Suprema dun sa dalawang nag-file ng petisyon, si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Ernesto Francisco Jr. Di ba? Antay natin yun. Ano? Tapos, lumalabas na dininay, no? Dininay, no? Yung admission na yon of evidence dahil hindi pwedeng mag-shift o hindi pwedeng lumipat yung burden of proof. Diba? Ang burden of proof ay mananatili sa prosecution, kaya nga sila taga-usig. No? Kailangan mapatunayan nila sa kanilang pamamaraan. Hindi dahil inamin na ng tao. Diba? Ano po? Ay, naku, si Shell joke, no? Kaya ang nangyari, na-deny yun. No? Na-deny yun. Ano? Kaya eto siya. So, sa taranta siguro nila na ang magiging testigo pala nila bukas ay baka daw maipresenta na si Trillanes. Diba? Nung una nag-o-object po ang panig ng Kwan, ng depensa, dahil hindi ko sila, parang pabago-bago sila nang gustong ipresentang testigo. Diba? Kumbaga, yung mga nasumpina nila nung una, no? Kasi meron pong order na tinatawag ng pagkakasunod-sunod ng isasalang bilang witness. Alam dapat po yan ng kabilang panig, ng panig ng depensa. Kasi pinaghahandaan po yun. Hindi ko kung sino nila lang pwede. Eh kanina nga nagpakita na si Trillanes. Eh. Diba? Pero kalaunan binawi po yan ni Attorney Sheila Season, ano? Ng lead counsel ng defense, no? Na sige, okay na rin, ano? Pero nireklamo lang nila kasi meron na pong panuntunan na sinet ang presiding officer dati. Napagkasunduan ng panic ng defense at ng prosecution na kung yung pang tinatawag na synchrony o yung pagkakasunod-sunod ng mga ipipresent ng mga testigo, dapat nagkakasundo ang magkabilang panic. Bawal nga po yung surprise witness eh. Bigyan mo siya ng 5 araw. No? Bibigyan ba, sasabihin mo, ipipresent ko si ganito. Libaba, nung unang pre-trial, hindi mo nasabi. Kaya yun, si Baste, wala doon sa pre-trial dati yun, di ba? Kaya sabi niya, eto si Trillanes, nabanggit naman sa pre-trial na ang panig din ng depensa, ipatatawag din siya. Pati si Ramil Madriaga, tama? Pati si Melvin Matibag ng NPI. Di ba? Nando doon sa listahan niya ng depensa eh. Pero ewan natin kung patatawag pa sila, di ba? Pero ibig lang natin sabihin, yung pagkakasunod-sunod, ipapaalam mo yun dapat doon sa kabila. Dahil pinaghahandaan po yan, lalo na pagdating sa cross-examination. Kaya ngayon, surprise witness, halimbawa, wala doon sa pinagkasunduan yun, nung pre-trial, tapos biglang ipipresenta mo. May 5 araw, no? Ng paghahanda ang panig ng depensa doon sa ipipresenta nyo. Tama? Pero sabi nga, minanifest lang daw po ng panig ng depensa, sabi ni Attorney Sheila, nung doon kay Congressman Ridon na binigyan ng stern warning, no, ng impeachment court dahil sa kanyang mga komento outside the court, stern warning, no, pero para sa kanya parang wala lang yan. De, alam niyo ba yung stern warning? Matigas at matibay na ano na pagpapagalit, di ba? O pagbabala, no? Na pag inulit mo yan, nasusunod doon eh, 30,000 pesos na po yan kada violation, ano? At maaring ireklamo ka pa sa Judicial Bar Council o kaya diyan nga sa ano sa IBP kung ikaw ay private lawyer o kaya sa Supreme Court, no? Para i-reprimand yung behavior bilang isang abogado. Di ba? Kaya mabigat po yung pong sub-judice rule kung tawagin, ano? Kasi naka-establish na yan. Kaya binigyan siya ng stern warning, no? Naalala niyo yung nagbigay siya ng komento itong si Congressman Ridon. Dahil daw dun sa, yun nga, dahil daw sa mga botohan na yan, ang masasabi lang niya, kumuha siya ng tissue, itong tissue, ipahid niyo sa inyong mga luha. Diba, no? So hindi nagustuhan po yan ng impeachment court, no? At nandahil dyan, at meron pa ata siyang nabanggit na iba, diba? Opo. Kaya nandahil dyan, binigyan siya ng stern warning. Nang susunod na pang pagkakamali niya, ay maaari na siyang patawan ng penalty. Nakakahiya yan, ha? Pag nagkataon, ha? Dahil ilan penalty ang pwedeng ipataw siya, 30,000 kada penalty. Eh, sa limbawa, sa dami ninyo na mga lawyers, no? Private man o public prosecutor ng mga kongresista at sa panig naman ng depensa, biro mo, ikaw kauna-unahan mapipenalize. Yun lang, ikaw ang kauna-unahan na reprimand, nabigyan ng stern warning, nakakahiya na. Pero parang sa panig niya, parang wala lang, no? Parang hindi, ano lang yan, sinabihan lang ako. Pero parang ayaw pa niyang tanggapin na ito isang mabigat na kasalanan na. Tama? Kaya nang dahil dyan, ha? Mayroon din ako rito ng tissue, ha? Ito tissue, ha? Saksak mo sa ilong mo. 'Di ba? Baka sakaling maisip mo 'yung mga ginawa mo. 'Di ba? Ano po? Kaya lang maliit ito kung sa ilong mo. Hindi aabot, no? Okay. Diba? Ano po? Sensya na, ha? Yun po. So, ito nga. Dahil di mo tayo sakop ng sub judice. Okay? So, yun na nga, no? So, lumalabas, diba? Doon sa mga pangyayari kanina, ganun na nga, no? At mukhang kung sakali man ipresenta si Antonio Trillanes, nakahanda naman daw ang depensa na siya ay tanungin. Na? So, ibig sabihin, nagmanifest lang sila na pabago-bago. So, yan ay mga senyales ng panic. Sa panic ng prosecution. Yung hindi mo na alam sino ang tatawagin mong witness, na lahat ng tinawag nyo, mukhang hindi naging favorable sa inyo. Baligtad. No? Nag-boomerang pabalik kahit pa hostile witness na pwede nyo nang tanungin na mga leading question, hindi pa rin umubra. No? Nag-backfire pa rin. Ano po? At yung mga testigong talagang tinawag ninyo na at the end of the day, napapatunayan lagi sa cross-examination na walang personal knowledge. Yun po mabigat. Na ultimo po ang director ng NBI, ha? Walang personal knowledge. Diba? Dahil hindi nga niya napanood yung buong video nung death threat. Diba? Ano po? Kaya yun po yung sinasabi natin na kung credible lang iyong kaso at mabigat ang iyong mga testigo, mahihirapan po ang depensa, ipagtanggol. Diba? Pero sa kabaligtaran naman, kung ikaw ay nag-aakusa ng isang bagay na hindi din matibay ang ebidensya mo at mga testigo mo, eh malamang sa hindi, hindi totoo yan. Hindi ba? Paano mo patutunayan? Tama ba mali? Kasi kung totoo yan, madaling patunayan yan. Lalo na nasa panig mo ng gobyerno, yung mga tinatawag taga-SEC. Meron pang ipipresintang AMLA. Meron pang ipipresintang Register of Deeds. May naipresinta na pong NBI. May naipresinta na pong SEC. Diba? So lahat puro gobyerno po yun eh. Diba? May BIR pa na ipipresinta. So isipin nyo, kung lahat ng yan eh, may records na nga kung tutuusin, at mismong gobyerno na ang pinagkunan ninyo, no, ng mga ebidensya, at hindi nyo mapatunayan pa rin, nangangahulugan talaga sa loob po ng 31 pagdinig. Sakto, isang buwan. Ha? Isang buwan, 31 eh, di ba? 31 days eh. Actually, kahapon nga 30, di meron na rin isang buwan yon. Tama? So for 31 days, isang buwan na wala kayong napatunayan, may kasabihan po tayo, no? Kung meron pong pagkakasala ang ating pangalawang pangulo, hindi aabot ng 5 pagdinig yan. Baka sa 3 pagdinig pa lang, lumabas na po yung nais niyong palabasin. Hindi sa preskon niyo, ha? Kasi sa preskon niyo, guilty na ang pangalawang pangulo. And totoong labanan po ay nandun sa impeachment court. Di po ba? So doon sa impeachment court, mukhang sablay na sablay po sa 31 days na pagdinig. Di po ba? And we are spending about 775 million na in totality. That's 25 million per day. Di po ba? Ngayon, nagmamadali sila na before Christmas, dapat matapos na to. Kaya nga, di ba magmamaraton yan starting October 1? Full day po ang hearing hanggang gabi, ha? One to sawa. No? Kaya siguro, hinto lang ako kamomonitor dahil magpoprograma ako rito. Di ba? Baka pag hindi pa tapos sila, babalikan natin. Tapos pag-usapan natin bukas, di ba? So nakamonitor tayo sa buong hearing nga. No? May mga ibang hindi na nanonood, eh, di ba? Oo, oh, eh, pero tayo kasi kailangan natin. Di ba? Paano ko maipaliliwanag sa inyo kung hindi ko panonoore? Di ba? Kaya nga hindi ko nga rin maintindihan yung mga dilawan, mga kakamping, at saka ito pong mga makakaliwang grupo, no? Umaangal na bakit daw marami daw nagsasabi dun daw sa naging behavior nung isa sa mga kongresista na si Isabel, no? Si ano ba ito? Isabel Zamora, no? Na naging na naghain direct examination, ano? Doon sa testigong hinarap na muntik na nga hindi makaharap. Dahil tinututulan na nga ng mga senador, judges, na hindi na kailangan ipresinta to yung tungkol sa baril. Di ba? Na hindi nila makita yung relevance. No? Na ano yung, ano ito, tinatawag na unexplained wealth doon sa correlation o kaugnayan doon sa mga baril, no? And true enough, parang hindi naman talaga yun ang pinatatamaan nila. Parang lumalabas, gusto lang nila ilabas sa taong bayan, tulad po na naging komento ano po ng isang congresswoman ng Kabataan Party List, no? Ang sinabi niya ay para saan ang mga pagmay-ari ng 52 na baril? Private army yan. Yan po si Congressman Rene Co ng Kabataan Party List. Ano po? At ang sabi rito, a vice president who makes death threats and who has enough guns for a private army is a dangerous combination and again raises questions on her fitness to hold office. So yun naman po pa talaga. Yan pala talaga ang layunin, no? Hindi correlated sa unexplained wealth. Ang inaatake po dito ay personalidad ng ating pangalawang pangulo, no? Kaya yung mga taong bayan po na nakikinig, nanonood po, no? Alam niyo naman po, wag ho kayong padadala sa gusto nilang mga propaganda. Di po ba? Kasi sa totoo lang, kaya nga ho wala silang mapatunayan ni isa po sa mga artikulo na yan. Habang ngayon na nakakatatlumpong isang beses na ng pagdinig. Eh dahil nga sa ganito, na ang kanilang ginagawa ay para maglabas lang ng mga impormasyon para sa taong bayan at lituhin ang taong bayan, magbigay ng perception na kurap ang ating pangalawang pangulo at wala sa sariling katinuan niya, kaya siya'y nagbabanta ng buhay ng tao, ganyan. So yan ang gusto nilang palabasin. Kaya kahit na matalo sila dito, wala silang masyadong pinoproblema dahil yung message nila na deliver na nila, di ba? Ang masama dito eh na deliver na nila ang message nila dahil wala pong umaawat, dahil ito po isang pagdinig, malaya nilang nasasabi itong mga bagay na ito at nagpipresenta ng mga testigo na kahit hindi na relevant doon sa issue, basta ma-deliver lang nila yung message sa taong bayan, ano? Yung bang sinasabing mind conditioning, di po ba? Eh mabigat pa rito, eh sa isang banda, gumagawa pa rin ng paraan para mapababa ang threshold. So ang habol pa rin ay conviction. Ha, di ba? Two birds with one stone sila na hindi na sila nahiya sa atin. Di ba ba? Na, dalang taon ba yung nakamasin? Di ba? Kaya nga, kanina malamang ang taas ng viewership nila, no? Dahil si Mayor Baste ang upo doon at dahil sa kanilang mga akusasyon, sa kanilang mga naratibo na ayan, mayor yan eh. Tapos kapatid niya ang vice president, kaya siguro nakakuha ng proyekto yung kanyang business interest. Yung business interest niya, diniklara niya sa sali-en niya. Eh, pero paulit-ulit sinasabi ng presiding officer, Chief Escudero, kahit sa magkapatid na Tulfo, dahil sila nandun na sa conclusion ng conflict of interest, di ba? Nagkakasundo sila ng prosecution itong magkapatid na Tulfo. Pinapaalala po ni Senate Presiding Judge Chief Escudero na yung pong naunang pibisinta na SEC, no? Ay yung dokumentong ipinisinta ay wala po sa GenCorp ang pangalan ng pangalawang pangulo. Wala siyang business interest doon. Wala ang pangalan niya kahit tagapamahala. So malalaman pa natin yan in a later date. Eh nag-aapura atay magkapatid, no? Baka may lakad sila. Di ba? So hindi nga dapat nag-jump agad doon sa conclusion na yon dahil hindi pa po nagpipresenta ang depensa. Eh. Paano mo sasabihin may conflict of interest na? Kagaya kanina, sinubukan po ni Raffy Tulfo, no? Na ipitin si Mayor Baste. Saan banda po? Doon po sa sinasabi na meron palang kondisyon yung magbibid, no? Yung magbibid na supplier, kailangan at least, no? Meron siyang 5 branches ng kanyang business o at least 5 years na siyang nagninegosyo dyan. Parang ganun, ano? So parang sinasabi ata niya yung GenCorp, parang yung kung 2022 yung kanyang business records, eh hindi umabot ng 5 years kung 2026 ang pag-uusapan. Parang yun ang kanyang gustong palabasin. So ang sinagot lang sa kanya ni Mayor Baste, baka binago po ng BAC o ng Bids and Award Committee yung panuntunan na yan. Kasi yan, panuntunan lang ng lokal na lunsod ng Davao. Eh. Pwedeng palitan yan. Halimbawa, ikaw ay magbibid, no? At yung Bids and Award Committee nag-lay down o nag-set po ng mga prerequisite no, yung mga pangangailangan. Dapat, ganito ka. Dapat, 5 years kayo may nagninegosyo rito. Dapat, meron na kayo at least 5 branch. Garan, ano? Eh, yan eh, panuntunan. Ano? Pwedeng palitan po yan. At sino pwedeng magpalit yan? Sila rin. Na? Eh, kaya nga, nung kung tatanungin niyo po, alimbawa, etong si... yung tanong po ni nung tinuturing nila Senate President na si Winda Chalias, di ba ang tanong niya kay Mayor Baste, hindi niyo po ba nakikita na bakit panay ng sila-sila ang nananalo 19 beses sunod-sunod? Kasi ako noong panahon namin sa Valenzuela, pag mayroon kaming forbidding, lalo na may event, may pagkain, ang dami pong catering na nagbibid sa amin. Tama? Sabi niya yan, ha? O so ibig sabihin, maaaring nakita rin yun ang bids and award committee. Walang masyadong nagbibid sa atin. Bakit? Eh hindi yata nila maabot yung panuntunan. Either 5 years na nagninegosyo sa Davao o mayroong 5 branches, mahigit pa. Diba? Paano kung kaya mo naman mag-supply pero meron lang akong 3 branches o 2 branches o isa lang na branch. Tapos, 2 years pa lang ako nagdinegosyo rito sa Davao. Paano ngayon to? Eh gusto ko sana mag-bid. Eh de-disqualified ka na kagad. Tama? So pwede po na nakakuha ng feedback yung Bids and Award Committee para baguhin, no, yung pong panuntunan. Na bubuksan na natin, no, na basta kaya nila. So siguro kaya rin naman nila sinet na 5 years na dapat nagdinegosyo rito. At meron ka na at least 5 na branches, eh para mag-establish po ng credibility. Ibig sabihin, kaya mong i-deliver yan. Bakit? Eh 5 taon na yan negosyo niya. Diba? Alam niyo na yung ginagawa niyo. Tapos kung may 5 branch ka na, natural, nakahandle niyo yan na maganda. 5 branch, ha? Mahirap. 1 branch pa lang, mahirap na eh. Eh kaya niyong gawin yung 5 branch. Ibig sabihin, hindi kami mabibitin dito. No? Kung may order kami, ang hirap kaya nun, di ba may event, halimbawa, tapos pumalpak, eh wala yung pagkain pagdating nung araw na yun. Paano yun? Di ba kaya siguro nagbibigay ng ganoon, nag-establish, no? Ng ganong kondisyon. At yung kondisyon na yan, galing sa local government ng Davao. At ang may control niyan ay ang BACS. Kaya nga sabi niya, baka akala nila, yun pa, yung Hope, no? Yung Head of Procurement Entity. Hindi ho, wala siya pakialam dun. Dahil ang naghahanda po ng bidding ay ang BACS, ang Bids and Award Committee. So kung nakita nila para mas maraming mag-bid, para mas maraming pwedeng sumali, ay tanggalin na natin doon 5 years, babaan na natin. Di ba? Kaya nga sabi ni Mayor, dadalhin ko sa iyo para ipakita ko sa iyo. Hindi na ho siya pumorma, si Rapi Tulfo. Dahil yung gusto niyang tahakin, hindi ho niya maabot. Paulit-ulit siya, sinabi nga ni Mayor, baka nga pinalitan. Hindi ko rin kasi alam yan. So baka nga pinalitan. Hindi pa rin niya maarok. Tatanungin pa rin niya na bakit nga hindi mo nakita? Sino ngayon ang hindi makaintindi? Sino ngayon na napakahirap umintindi? Diba? O baka naman tawagin yung stupid, yung mahirap umintindi. Wag naman. Kasi ako hindi ko tinatawag na stupid yung mahirap makaintindi, hindi ko tinatawag na stupid. Inuunawa ko po yun. Binabagalan ko pa ang pagpapaliwanag para maintindihan niya. Apo, di ba? Kasi mahaba pasensya ko. Ay buhay, sa totoong buhay lamang. Ano? So kaya bukas, nag-recess pa si Chief Escudero. Ha? Ba't siya nag-recess? Kasi hindi niya maintindihan itong sinasabi ni Congressman Redon. Ipipresentan yung una itong si dating Senador Trillanes. Eh ang kanyang itetestigo, yung kanyang itetestimonya ay patungkol sa bank records o sa AMLA. Hindi ba dapat hindi mauna ang karitela sa kabayo? Tama naman, di ba? Ano itetestigo niya? Dapat unahin niya yung AMLA o kaya yung bank records na dahil nga hindi pumayag ang presiding judge na i-admit yung gusto niyong sinasabi niyong admission of evidence, dininay, hindi kayo ready, kitang-kita no, na hindi kayo ready. No? Pero sabi nga ni Attorney Sheila, sige, isa lang niyo na, etong si Attorney Trillanes, sige nang magkaalaman na. Di ba? Oh, di ba? So, kaya dyan yung makikita. Ano? At ang pamahalaan na ito, habang po tayo ay glued dito po sa impeachment, ano? Mapapansin niyo po, mula po nung nangyari yung makasaysayang pag-iinterpreta ng Senado ng ating konstitusyon at kanilang unilaterally baguhin ang threshold na tila binaliwala ang konstitusyon natin, ay bigla po, no? Nagkaroon po ng pag-uutos na alisin ang excise tax, hindi sa fuel, ha? Sa LPG. LPG tsaka sa kerosene. Di ba na? Ang galing, ano? Itaas ang pamasahe ng piso. Di ba? Ang tawag sa mga ganyan, consuelo de bobo. Para hindi masyado kayong magalit, no? Naalala nyo no, may issue rin dati, biglang nagdeklara ang kauupo pa lang na cabinet secretary, tama ba ako? Benhur Abalos, na nag-anunsyo na merong taas sweldo. Tama? Tapos biglang hinabol ng korte ng Pasay, tini-RO, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa nareresolba. Ano po? So makikita niyo po, no? Pag may crisis, buhusan natin ng malamig na tubig. Di ba? So pampalubag doob o yung pamasahe. Kaya nga nag-rally yung mga transport sector, eh. Dagdagan na natin ang piso. Eh, hindi naman yun na hinihingi nila. Wala nga katumbas yun, eh. Tama? So dagdagan. Natural, magagalit naman. Pasahero, tama? O di bale, tatanggalin naman namin yung excise tax on the LPG at saka kerosene. No? Samantalang ang hinihingi natin ay excise tax sana man lang on fuel. Tama? Diesel, gas, di po ba? Dahil yun yung regular ng mas malaking gamit, eh. O kung hindi man, yung suspension muna ng implementation ng VAT para lahat. Kasi pag VAT po, lahat. Lahat tayo, ikaw, ako, siya, lahat ng binibili mo ay mawawala, 12%. Pansamantala. No? Kahit na ilang buwan lang, di po ba? Kaya natural, no, walang silang pondo. Ang laki pa naman ang kailangan nilang punuan, 7.2 trillion. Ano? At yan, 7.2 trillion na yan, ay ang bilis ng pagpapasan yan, na ultimo po ang budget, no? Ng Kongreso ay hindi na ho napag-deliberatean, hindi na ho napag-debatean. Kaya nga nagagalit si Toby Tiangco, eh, hindi na. Sino man tala po, busy kayo rito, sige, ipasa na namin lahat. Ano? At ito pa, biglang napirmahan na rin ng Pangulo, dahil papabor po ito sa legislatura at sa executive, yung sinasabi nga pong pagka-cancel no, ng barangay election para sa darating na November. Ama? At ito ay isinabatas ng legislatura para iurong hanggang November ng 2028. In other words, at ginawa daw 5 years na. Yun lang daw ang dahilan, yung term daw. Imbis na 4 years, ginawa lang daw 5 years. Parang ganyan. Eh teka, buti na lang, sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi pa final yan. Dahil pag may nagpunta ng Korte Suprema, naghain ng petisyon sa Korte Suprema, ay baka hindi pa ma-implementa yan. Oo, at tama nga, dahil si Romy Makalintal, si ato ni Romy Makalintal ay nagdulog sa Korte Suprema, nag-file po siya na ng petition for certiorari, status quo ante, at TRO. No? Para sabihan ng COMELEC, ng Korte Suprema, na ituloy nyo pa rin yung pong sinasabing paghahanda para sa November ng taon na ito ng barangay election. Malamang hindi nagustuhan, particular po ni Attorney Romy Makalintal, dahil sinasabi po niya sa mga pahayag niya, no, sa mga interview sa kanya, nung narinig niya ang sinabi ng Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro. Lalo na nagtanong po na mamamahayag na ano po ba ang sabi ng Pangulo, bakit daw nagkasundo sila ng legislatura na i-postpone yung barangay election for the third time, no? Dalawang beses na po na-postpone, eh. Diba? So third time na ito kung nagkataon. So ang tanong, ang naisagot pala ni Claire Castro na napanood ko rin yun, kasi ang mga barangay official mahalaga po. Sila po ay mahalaga para sa seguridad ng ating mga barangay. Ikalawa, yung pong pagtatapon ng basura ng mga mamamayan sa mga barangay ay pangunahin pong trabaho yan ng mga barangay officials. Kaya minabuti po na i-extend. Kaya sabi nga po ni Ronnie Macaluntay, kung yan ang dahilan, hindi na po magkakaroon din ng eleksyon sa 2028 na November para sa barangay. Kasi hindi ho natatapos yung problema yan patungkol sa basura na may mayroon pong kaugnayan sa baha. Diba? Tuloy-tuloy yan eh. Pati po yung seguridad, peace and order, di ba? Hindi naman ho natatapos yan eh. So napakababaw ng dahilan yan at ang kanyang binigyan ng

ang due advantage yung pong mga sitting barangay official na marami doon ay kabataan, yung mga sangguniang kabataan, di ba may edad yan, sa sobrang extension yan, hindi na po bata yan. hindi na po bata yan. Hindi po ba? Hindi na sangguniang kabataan yan. Sangguniang katandaan na po yan pag nagkataon. Kaya ibig niyang sabihin, may batas tayo na hindi nila pwedeng basta i-postpone. Wala silang kapangyarihan i-postpone. Kung gusto nila na idahilan na ita-term extension na gawing 5 years, walang problema yan. Pero yung meron na pong established na petsa ng halalan, dapat matuloy yun. Pagkatapos, tsaka kayo gumawa ng batas to amend the term. Para yung susunod na eleksyon, yun ay 5 years. Tama? Pero yung darating na eleksyon ngayon, hindi siya proactive pa, hindi pa kasama. Nakuha niyo po. Eh, ang sabi ko nga sa inyo, ang pangutahing lang naman dahilan, dahil nakatingin na nga po sila sa 2028 election, ang grassroots level po ay barangay. Kaya kung itong mga barangay ay tao nila at magkaroon ng halalan sa 2028, eh malaki-laki po ang tsansa nila na itong mga to ang magsisilbi na mga ngampanya o isusuporta o kung anuman, ano, para makasiguro sila na makakuha sila ng suporta o boto, parang ganun. No? At syempre, pagdating ng May 2028, nagawa ng trabahuhin ng barangay yan na naka-extend. Ano? Pagdating ng November ng 2028, ito naman mga naiupo nila, naiupo ng mga barangay. Ang tutulong ngayon sa kanila, mga mayor, di ba nga? Mayor, na governor, yan naman ang tutulong na makabalik kayo sa pwesto nyo. Kasi tinulungan nyo kami makaupo rito. So tulungan nyo kami, tutulungan din namin kayo. Ang galing, ano po. In the guise pa, na hindi, gagawin lang 5 years. Ay nako, ang sarap niyong lokohin ng taong bayan. Ah. Grabe, ano po. At hindi lang yan. Kaya nga, antayin natin ang pagkilos ano, ng Korte Suprema. At di lang po yan. Ah. Gusto lang po natin itama. No? Yung pong binanggit, ito pa yung isa nga na para ma-divert yung issue, yung pinalaya po na si Mary Jane Veloso, naalala niyo po, nahatulan po ng firing squad yan sa Indonesia for being a drug mule, ano po, panahon pa ni Noynoy, naalala niyo po. Nung inabutan po ni Tatay Digong yan, kasi ang press release po ni Claire Castro, panahon na ni Noynoy, no, nung nahuli ito, tapos nasintensyahan, ano po, pagdating daw po dun sa inabot na ng termino ng Tatay Digong, kinundi na daw ni Tatay Digong at kinunsinti pa na ma-firing squad itong si Mary Jane Veloso. Ha? Okay. So mabuti na lang daw dumating yung inabot pa daw ng panahon ni BBM ngayon,

ni President Joko Widodo kay Tatay Digong. No? At nung sa kanilang pag-uusap, naturalmente, ang alam mo naman Tatay Digong magaling sa reverse psychology. Diba? Ano po? Ano yung ibig sabihin ng reverse psychology? Yung ba tipong ikaw ba'y makikiusap na wag mo naman, ano, wag mo na siyang, wag mo naman padaanin na sa firing squad? Hindi ganyan. Kung mo ang Tatay Digong, meron siyang war on drugs. Imagine nyo na lang, ha? Meron siyang war on drugs na pinututupad sa bansa niya. Kaya nga pati si Joko Widodo, saludo sa kanya. Diba? Tapos eto ka, isang kababayan mo, nahatulan sa bilang drug courier, bilang drug mule, ano po? Eh, paano mo sasabihin sa kanyang, baka pwede, wag na to, hindi pwede to, tama? So mawawala siya, mawawala ang Tatay Digong, baka magtaka si Jojo Widodo na, oh, hindi ba meron ka nga war on drug? Matibay ang paninindigan mo pagka droga ang pinag-uusapan? O iba't pagdating dito, gusto mong arborin, tama? Diba, na? Kaya ang ginawa ni Tatay Digong, reverse psychology, ay oo, tama. Eh, lumabag siya sa batas nyo. Di ba? At nagkaroon ng pagdinig. O, eh, lumabas. Eh, drug yan, capital punishment. O, nasintensyahan, ipa-firing squad. Tama? O, sang-ayon ako dyan. Tama yan. Di ba? Pero eto ka. Di, siyempre, sang-ayon ako dyan. Pero, sabay ganon, ano? Pero eto ang problema. Yung kasing kababayan namin, yung pong nagtanim o kung sino man yung nagpadala sa kanya, yung naging drug mule, di ba? Nahuli na namin yung kanyang mga recruiters. Ang problema, pag pinaring squad niya yan, wala nang titistigo laban sa mga to. At itong mga to, makapag-re-recruit ulit ng mga kababayan namin Pilipino at gagawin uling drug mule. Kaya baka pwede naman tulungan mo ko. Total, pareho naman tayong galit sa droga, Mr. President Widodo. Ha? Huwag mo munang i-execute. Huwag mo munang ipagpatuloy yung firing squad. No? Diyan muna siya. Kasi pag kinailangan namin siya dito, dahil gugulong po ang kaso ng mga nag-recruit sa kanya. At para ma-prevent na natin na magkaroon pa ng iba pang Mary Jane Veloso. Dahil may bibiktimahin pa itong mga ito eh. Pag pinatay mo yan, wala nang titistigo laban dito. Makakawala itong mga ito. Diba? Kaya na-forgo yung firing squad niya, nandal kay Tatay Digong. Pero reverse psychology ang ginamit niya ron. Ano? At dumating sa isang punto, unti-unti hinihilot po yan ng DFA sa panahon ni Tatay Digong. No? Na baka abang pa-extend ng pa-extend yung kanyang execution, sinasabi na, no, na wala man kaming death penalty sa Pilipinas, eh, ang justice system namin, alam niya naman, kahit papaano, kayo rin, may mga paglilitis din na tumatagal, di ba, no? So, para namang hindi natin masabi, dahil, hindi ko masabi kailan matatapos itong kaso, dahil siyempre, meron ng kautusan na patayin siya, yung firing squad, di ba? So, inuntiti na hinihilot na wala man kaming death penalty. Pero meron kaming lifetime. No? Life imprisonment. So pag-isipan niya yan. Baka naman pwede i-turn over siya sa amin dahil kailangan niya harapin itong kaso na to ng madiin itong mga nag-recruit sa kanya. At the same time, yung commutation, yung kanyang sentence ng death penalty, katumbas namin dito eh, life imprisonment eh. Ipatutupad namin niya. Noong pa yan, nasabi ng Tatay Digong yan. No? Kaya pag ito'y umabot sa administrasyon ni BBM, naku, sa totoong buhay lang. Sa bagay, yung tulay nga na hindi naman siya ang gumawa, inangkin niya. Di ba? So ano pa ba mga inangkin? So eto, wag naman tayo mag-credit grab kung tutuusin. Ano po? At buong ningning niyo pa man din ibinalita sa Malacanang press corps, parang nakalimutan niyo na itong history na to, inabot namin lahat. Diba? Kaya yung effort po sa administrasyon ni Tatay Digong, kung hindi ho niya nagawa yan na pakiusapan si Widodo through reverse psychology, na oh, tama yan. Kasi drugs yan eh. Walang excuse yan. Tama yan. Pero, yung mga recruiters niyan, alam mo na, sa hirap ng buhay, kaya nga pumapasok na domestic helper, no? Eh, kung tutusin, biktima rin yan. Diba? Eh, pero ando, nahat

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga issue natin.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes
1: Miyerkules.
0: ay Miyerkules ang ating pagbati. Nakakalimutan ko na yung araw, ano ha? Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Lakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kapag kalusugan po ang pinag-uusapan, kailangan po kumain tayo ng mga masustansyang pagkain tulad po ng gulay, mga isda, ha? Itlog. Ha? Itlog po. Napakahalaga po ng itlog. Ha? Kailangan may itlog po tayo sa araw-araw. Isa, hindi balance. Kailangan dalawa. Ha? Dalawang itlog araw-araw po. Yung soft-boiled, ako soft-boiled kasi, ha? Soft-boiled po na nilagang itlog po ng manok. At uulitin ko po, ha? Hindi bitlog o betlog. Itlog po ng manok at hindi itlog ng inyong mga mister. Ha? Ang inyong isusubo. Nilaga na itlog ng manok o kaya pwede rin prito, di ba? Pero mas maganda po na iwasan natin yung mantika. At kung gagamit tayo ng mantika, although medyo masakit sa bulsa, yung olive oil. Kasi yung mga ordinaryong mantika, eh, isa rin po yan sa nagbibigay sa atin ng sakit. Ha? Kaiwasan, lalo na tayo kung tayo po ay mga senior citizen. At syempre, yung inyong mga vitamins. Pero kung sumusubo tuloy, kung kumakain po kayo ng itlog sa araw-araw, eh para po kayong uminom na ng lahat ng klase ng vitamina. Kasi nandun na sa itlog lahat ang vitamina. So, yung pong impeachment trial kahapon o yung naganap na pagdinig kung saan ang isa sa inanyayahan po, ha, na maupo sa kanilang witness stand ng prosecution, ha, ay ito pong mayor ng Davao City, kapatid ng Vice President Sara Duterte, na si Mayor Sebastian Baste Duterte, ha. Naku po, wow! Ha, sabi nga nung iba, lalo na yung mga kadalagahan, pero sorry to say, mukhang may asawa na eh. Ha? Itong si Mayor Baste Duterte. Ha? Grabe raw po ang arrive nitong si Mayor Baste Duterte. Ha? Yung kanyang presensya sa kanyang pag-upo sa witness stand, na tila kahit hindi raw po nagkukumand, ay tila nagkukumand. Maski kung tumingin, ha? At kung siya ay magsalita, kalmado, pero parang may malakas na pwersa ang kanyang mga sagot, di ba?

0: Kaya,
1: Decision.
0: kaya walang binatbat, ha? Itong tila paikot-ikot na tila the long unwinding stair. Sabi nga, di ba? Ano ba yung kantang yun? The long unwinding stair. Ha? Ang mga tanong po, ang mga tanong po itong si Senator Judge Erwin Tulpo, mga kaibigan, ha? Pero sabi nga, yung pong mga sagot naman nitong si Mayor Baste Duterte, precise, maiksi, pero sa pulka, ha? May laman, mga kaibigan, ha? Kaya maging yung magdaan niya at paglingon dun sa tila pareseyo, ha? Na si Congressman Atras Abante. Eh, nilingon niya pa eh. Dinaanan niya at nilingon niya pa itong tila pareseyo. Di ba yung mga pareseyo yung nagsisigaw na ipako sa krus, ipako sa krus. Di ba yan yung mga pareseyo, mga kaibigan. Eh, itong si Congressman Atras Abante, abay, parang malinis na malinis, ha? Ito isang pastor at isang kinatawan ng kanyang distrito, ha? O pero, ha? Yung kanyang sinasabing pagiging pastor ay parang disguise lang sapagkat wala sa kanya yung karakter ng isang tunay na nagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat kapag ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat isa buhay mo, ha? Ikaw ang maging ehemplo ng iyong mga pahayag na mga salita ng Diyos. Bilang pastor, yan ay trabaho nito pong si pastor at congressman Atras Abante. At bilang congressman, ikaw ay kinatawan ng iyong distrito, na ibig sabihin ang iyong distrito ay pagsisilbihan mo ng buong katapatan. Yes. Ah, buong katapatan, at hindi mo lustayin o kurakutin yung pera na nauukol sa proyekto, di ba? Mm-hmm. O sa anumang programa na dapat mong gawin, di ba? Oh, eh pero alam naman natin kung ano itong si Congressman Atras Abante. Hindi na natin kailangan palawigin pa, ha? Kung sino po itong si Pastor at Congressman Benny Atras Abante, mga kaibigan.
1: Hindi siya natutulog, oh, sabi niya.
0: Eh pero sabi nga, eh, alam mo, natural lang sa isang may edad eh, ha? Pagka ikaw ay tumatanda na, antukin ka na,
1: huwag
0: ka na lang hindi masandal, eh naiidib ka, ha? Kaya aminin na ni Congressman Atras Abante na siya ay tumatanda na. At kapag ikaw ay tumatanda na, nalalapit ka na sa pagharap sa ating dakilang lumikha. Kaya kailangan gumawa ka na ng tama. Mabuhay ka na sa tama. Magsisi ka na sa lahat ng iyong mga maling mga ginagawa, 'di ba? At ating purihin ang ating dakilang lumika. Sapagkat tayo, Dom Pepot, hanggang ngayon ay binibigyan pa ng lakas.
1: Salamat sa Diyos sa biyaya
0: pa ng buhay.
1: Yes.
0: Para makapaglingkod sa pamagitan ng ating walang, sabi nga, walang pagtatakip, walang kinikilingan, ha? Na tila na karma yung isang malaking network, mga kaibigan, dahil dun sa pagbura at tila pag ano nung ano ba yan, yung appearance na pag-i-interview at pagbabalita, ha? Ay naku, eh hindi lang naman yung network na yan eh. Ang nakikita natin na nagsasabing walang kinikilingan, walang tinititigan, eh puro kiling, puro titig, ha? kung saan sila kikita ng malaking biyaya. Di ba? Mm. O eh, hindi po ganun. Ha? Kailangan bilang isang mamamahayag o kahit na sabi mo na bilang isang network, ha? Mm. Eh, dapat ang ibinibigay ninyo ay pawang katotohanan sapagkat obligado tayo bilang tagapagbantay ng ating bansa, ng ating gobyerno. Mm. Kaya dapat ipaalam natin sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Yes. Sinasabi nga po, sovereignty resides to the people and all power emanates from the people.
1: Mm-hmm.
0: Sed lex, dura lex. The law is harsh, but it is the law. Kaya kailangan po nating ibigay ang katotohanan sa taong bayan at ipatupad ang batas, kahit ito ay mapait, kahit ito ay nakikita nating isang malaking kapahamakan sa atin, ngunit kung tayo po ay gumawa o lumika ng kasalanan, kailangan panagutan natin at kung kinakailangan maparusahan, tanggapin po natin sa ating kalooban sapagkat gumawa ka ng kasalanan, dapat ikaw ay parusahan. Yeah. Yan po ang dapat sa nakikita po natin ngayon. Nalakad ng ating panahon ay puro politika, politika, politika ang pinagkakaabalahan ng mga taong dapat ay tumutugon sa mga problema at nagbibigay ng solusyon sa mga hinaing ng taong bayan. Pero yes, wala po. Ha? Ngayon, ang kanilang mga pansin, ang ating ehekutibo, ang ating mga legislatibo, ang ating judiciary ay pawang nakatutok po ngayon sa tila i-impeach, tila hindi, ha? O may impeach na tila hindi na si Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: O sapagkat maliwanag na ginagawa nila ang lahat ng paraan, ginagamit nila lahat ang ahensya ng ating gobyerno para maipa-impeach ang inaakala nilang hadlang sa kanilang mga pampolitikang interest o sa kapangyarihan at sa paahayahay na buhay na kanilang tinatamasa habang sila ay nasa posisyon. At si Vice President Sara Duterte ay isang banta sa 2028. Kaya ginagawa nila ang lahat para ma-impeach at hindi na makakatakbo sa habang panahon sa anumang posisyon o ilagay sa anumang posisyon sa ating gobyerno. At yan ay isang malaking parusa sa mga taong gustong maglingkod sa kapwa sapagkat tulad ng sinabi ng ating dakilang lumika, mahalin mo ang iyong kapwa. At kapag minahal mo ang iyong kapwa, kasama na po dyan ang pagmamalasakit.
1: Yes.
0: Diba? O, pero ano ba ang nararamdaman natin sa kasalukuyan? Isang gobyerno na walang malasakit, isang gobyerno na hindi tumutugon sa karaingan ng taong bayan, sa mga problema na hindi nabibigyan ng solusyon, ngunit may panahon para sirain, ha, humanap sila ng mga paraan, dahilan kung paano sisirain ang Vice President Sara Duterte at hindi lamang po tumitigil hanggang kay Vice President Sara Duterte kung hindi maging sa lahat ng maaring sumusuporta, tumutulong o kasama sa pampolitika ni Vice President Sara Duterte ay kanilang ginigipit, kanilang kinakasuhan kung hindi kanilang makuha, ha? Lahat ng paraan gagawin at isa dyan po ay yung paghanap ng kaso laban sa taong gusto nila na gipitin.
1: Mm-hmm.
0: Ilan na po ng mga senador ang tila, ha, hindi na makakaboto At hindi lang yan ang ginawa nila, they break the law. Ang ating saligang batas ay kanilang binali. They bend the law. Ha? Nasabi nga nitong si Erin Sylvester o Senator Erwin Tulpo, sometimes we have to bend the law to please the people. Eh, hindi mo naman dapat i-please ang tao sapagkat ang batas ay nilikha para ito ay sundin at walang itinatangi ang ating batas.
1: Yes.
0: Maging ikaw ay pangulo o ikaw ay nasa pinakamababa o isang ordinaryong mamamayan Pilipino, kapag ikaw ay lumabag sa batas, kailangan managot ka, at kung kinakailangan parusahan ay dapat parusahan. Eh ginugulo po nila ang tabakuhan. Binabali nila ang batas, 'di ba?
1: Yes.
0: Na parang tila ang batas ay para lamang sa kanila na mga nasa posisyon na may kapangyarihan. Paano na tayo namamamayan na sinasabi nga sovereignty resides to the people? Paano na ngayon ang mamamayan na ibig sabihin nasa atin ang kapangyarihan? Pwede natin silang alisin sa kanilang mga tungkulin. Pwede nating durugin o gibain ang gobyerno kung kinakailangan, sapagkat nakikita natin na hindi patas at hindi naayon sa batas ng tao o batas ng Diyos. Diba? Sa batas nga ng Diyos, nilalabag eh. Di yung pambatas ng tao.
1: Yes.
0: Na dapat ay ipatupad ng pantay-pantay.
1: Pero walang kinikino.
0: Pero sa nakikita natin sa ngayon, kahit wala kang kasalanan, hahanapan ka, gagawang ka ng kasalanan. Kaya mag-ingat ka, Don Pepot, dahil baka makita nila na ikaw, Don Pepot, ha, ay nagpapapogi. Pwede kang
1: kasuhan.
0: Pwede kang kasuhan na ano ba yan?
1: Bawal ang pogi.
0: Bawal ang pogi.
1: Pogi-pogi yan, ha?
0: Pasabihin, o Don Pepot,
1: Mrs. Nungaling ka.
0: O, may kasalanan ka.
1: Hindi ka pogi.
0: Nagpo-pogi-pogihan ka. Hindi ka naman pogi. May kasalanan din yung ninang mo. Dahil sangkot siya. O, di ba? Yung meron sinasabi, sinasangkot. Katulad ditong si Mayor Baste. Sa tanong ni Senator Erwin Tulpo, mas mananagot ka, masasangkot ka eh, di ba? Eh anong pakialam ni Mayor Baste sa negosyo ng kanyang kapatid? Kahit na magkapatid, magkakaiba ng interes, di ba?
1: Kahit hindi mo naman alam lahat talaga eh.
0: Eh hindi naman niya alam. Sinasabi niya, wala akong alam sa mga business interest ng ni Vice President Sara Duterte. Bakit sasabihin niya?
1: Hindi niya papayagan, sinabi niya.
0: Bakit sasabihin niya na maaring masangkot ka? Di ba? Eh mga, hindi ko alam kung nasa na mga yuta, kung nasa talampakan o nasa ulo. Ang utak, inilagay ng Panginoon sa taas. Na ibig sabihin, mas mataas kaysa sa talampakan. Pero tila nasa talampakan, itong mga nasa prosesyon. Kung bakit nating nasasabi, parang binigyan nga nila ng isang malawak na forum o isang pambansang forum itong si Mayor Baste Duterte para makita ng taong bayan makilala kung anong klaseng karakter meron itong si Mayor Baste Duterte, kasi sa pagsasalita malalaman mo na eh kung anong karakter ng tao, kung ito ay may prinsipyo o wala. Yeah. Diba? Kung ito ay sunod-sunuran o hindi. Pero nakita natin sa pagsasalita yung sinabi niya na
1: diretso
0: na wala akong alam ang judge ang pwedeng magdesisyon, 'di ba? So, ibig sabihin, alam niya kung ano yung kanyang gagawin.
1: Yes. 'Di
0: ba? Ito,
1: diretso, walang paligo-ligo, walang bulagas
0: Kung magtanong itong si Erin Tulpo, halata mo naman na wala siyang alam na nangangapa lang, na parang pumapanika sa long and unwinding stair sa isang mahaba at paikot-ikot na haldanan. Diba? Maging yung abogado na itinapat alam ko si Teo din, di ba?
1: Si Teo, Teodor Teo.
0: Dating ano yan ang Supreme Court, spokesperson eh. Oo, nawala namang kabuhay-buhay.
1: Veterano, veterano.
0: Na parang si Don Pepe at parang ang inyong lingkod na tila hindi rin mabot. Yung mikropono na kailangan ko pa yung tuntungan, di ba?
1: Platform.
0: O platform. O parang maabot. Eh, ang laki-laking tao nitong si Mayor Baste Duterte, di ba? Hindi, at saka nakikita mo sa kanyang mukha.
1: Tindig, sa tindig. Eh.
0: Sa kanyang mukha. Ha, hindi na, wag na, nakaupo eh. Tindig ka pa, nakaupo. Yun lang mukha, nakikita mo na siya kalmado, mahinahon. Pero, malakas ang arrive, malakas ang dating ng kanyang mga pagsagot.
1: Diretso sumagot eh, walang paligiligo siya eh.
0: Oo. Oh. Kaya nagugulat ako sa mga sagot niya.
1: Konti lang, pero sa, yun na yun.
0: Kumbaga, sa, ano kay, sapok na sapok kay. Di ba? Oh. Eh, yun po mga yes, kaibigan, ha, ang nakikita natin sa ngayon na hindi natin malaman kung ano nagkaroon meron itong mga nasa prosecution at ano ang kinalaman naman nitong si Mayor Baste Duterte sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Maring iniisa-isa na nila ha, ang mga Duterte na kasuhan dahil kung sakaling i-impeach nila si Vice President Sara Duterte, eh baka nga naman patakbuhin kung hindi yung Congressman Pulong Duterte, ay marami ang nagsasabi na si Mayor Sebastian Duterte ay pwedeng ihalili bilang kandidato sa 2028 sa pampanguluhan. Eh, ang saklap nga ng dating ng sa prosecution eh, na parang binigyan nga nila ng isang pambansang forum na kung saan ay nakita kung sino itong si Mayor Sebastian Baste Duterte. Diba?
1: Mas nakilala ng mga
0: nakakilala eh. Yung kanyang mga sagot, direkta po, ha? At sabi nga ay may laman.
1: Yeah.
0: Hindi direkta na basta sagot, kundi direkta na may laman at sasalpok sa'yo. Diba? Kaya yan po mga kaibigan, ha? Yung ating nakita kahapon sa mga tanong at sagot kay Mayor Baste Duterte na hinihintay ko naman ngayon yung sinasabi ng uupo bigla ha, na sinasabi nga depensa na bakit bigla daw nagpapalit dalawang beses na ito na bigla-bigla nagpapalit. So, kailangan din ng paghahanda katulad ng ginawa nila ngayon na hindi sila nagkaroon ng impeachment trial ngayon. Bilang paghahanda, kundi bukas. O di, ganun din naman sana itong prosecution na bigla-bigla na akala nila ay magugulat nila si Mayor Baste Duterte. Ngayon, ang hinihintay ng taong bayan ay itong si dating senador Trillanes ha na sinasabi nila ito yata yung kanilang ipantatapat ha ipantatapat kay Mayor Baste Duterte eh walang sinabsab itong si ano si Trilling ha sa asta na lang sa tindig na lang ha sa nakikita nating bikas eh talagang pampresidente. Ha? Sa, hindi dahil sa tayo ay, sabi nga nila ay kumikiling, may tinitingnan, may kinikilingan. Hindi po. Ang nakikita po natin ay yung katotohanan na nakita rin po ng marami na may arrive, may malakas na dating itong si Mayor Baste Duterte. Diba? O, pero sabi nga, nabanggit natin kanina, yung malalaking mga network, eh tila na karma. Itong GMA, di ba? Dahil tila nagpalabas ang Court of Appeal ng desisyon, bagamat pwede pa itong sagutin, di ba, ng GMA sa Supreme Court, di ba? Pwede pa silang maghabol sa Supreme Court. Pero mukhang yung sinasabi na pagbabayad, di ba, sa mga empleyad, 500 empleyado dahil yung hazard pay ba nung COVID-19, kung natatandaan mo doon, Pepot, tila hindi binayaran ito ng GMA, ngunit nag-aatas ngayon ang Court of Appeal at sinasabing ito ay final and executory na, ha? Na kailangan bayaran ng tila 240 million, ha? Ang 500 empleyado ng GMA. Minsan mabilis ang labas ng karma, eh. Minsan mas mabilis kumilos ang karma kaysa sa inaasahan natin. Pero kung minsan mabagal, ha? Mabagal. Eh, hindi pare-pareho ang dating po ng karma. Pero ito, napatunayan na may pagkukulang ang GMA Network. Ayan. So,
1: matagal din yun.
0: Oh, dito naman tayo sa dating binago na nilang threshold. Nagtagumpay na sila pansamantala. Don Pepot.
1: Sa kaso lang ito ni BTS.
0: Pansamantala lang yan, ha? Hindi, yan pag pagbibentila
1: sa
0: threshold vote, ha? Mula sa 16, ginawa nilang 14. Maring wagi sila dyan. Pero hindi pa nila alam na kung ang Korte Suprema kung
1: yun,
0: sakaling mag-file, ha, ng question, di ba,
1: yes,
0: ang depensa. Dahil baliwanag naman ang mga paliwanag, ewan ko itong si punong bayan ba yan? Si,
1: pinapalabo.
0: Pinalalabo ng mga ilan, ha, maging si, dati maganda yung paliwanag ni Davide, dating Chief Justice Davide. Ngayon biglang lumabo, ha, biglang lumabo. Kasi mga dilawan yan, eh. Si Davide, dilawan yan. Si ano, sino ba isa pa?
1: Si Panganiban.
0: Ayan, si Panganiban. Ha? Bigla rin lumabo. Ha? At saka yung isa, tatlo
1: Puno.
0: Sila.
1: Puno. Si Puno.
0: Nung umpisa, magaganda mga paliwanag, hindi pwedeng baliin. Kung anong sinasabi ng saligang batas, yun ang dapat masunod. 24, two-thirds of 24 is 16. Hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng bawasan.
1: Yung denominator, 24.
0: Sinasabi po na yan ay isang proteksyon. Ha?
1: Yes.
0: Yung all, ha? Na para hindi mamanipula ng mga ilang politiko o grupo ng mga politiko na para
1: alisin, para, gusto alisin.
0: Para yung gusto nilang i-impeach ay ma-i-impeach nila.
1: Super
0: kaya, kaya ginawa ng ating mga nag-drop ng 1987 Constitution na ligtas, ha? Pero itong Mayorya sa ngayon ay pinilit, ha, binraso nila, ha, na ibaba dahil para umakma doon sa kanilang bilang, ha, na hindi pa rin sila sigurado sapagkat kapag dumating ang butuhan eh hindi sila nakakasiguro, katulad kila si Chief Escudero, bumoto na rin ng no dahil yun ang kanyang ruling, 16 votes, hindi niya pwedeng baliin, masisira siya ng totohanan dyan. Pero tinasabi nga natin na ito pong mga iba, katulad ni Villar,
1: kahit sa majority,
0: itong si Villar, hindi sila nakakasiguro. Itong si Joel Villanueva, hindi sila nakakasiguro. Yung mga bumaliktad, hindi sila nakakasiguro. Baka dumating ang oras
1: Subiri.
0: At panahon na si Subiri. Matagal lang umaalma si Subiri. Di ba? Na tila hindi na niya makaya, hindi na niya maubos maisip kung bakit siya napunta roon. Na ngayon ay sinasabi nga na pinipilit na masunod yung kanilang kagustuhan. So meron tayong pag-uulat mula kay Chona Yu, Compass Portal, pinagtibay ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
2: Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o Compass Portal upang palakasin ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, inatasan ni Pangulong Marcos na magsilbi ang COMPAS bilang isang pinag-isa at pampublikong digital platform kung saan maaaring makita ang impormasyon tungkol sa budget at mga pondong inilaan ng pamahalaan, mga gastusin at paggamit ng pondo, procurement o pagbili ng pamahalaan, pagpapatupad at performance ng mga programa at proyekto, at iba pang datos na may kaugnayan sa transparency ng pamahalaan. Layunin ng COMPAS portal na gawing mas madaling makita at masubaybayan ng publiko kung saan napupunta at paano ginagamit ang pera ng bayan. Itinataguy ng portal ang transparency, accountability at public participation sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon, reliable at user-friendly na access sa government financial at performance information. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Dapat nung pagginawa,
1: Thank you sa mga Chona Yu.
0: Malaki na ang nawawala sa ating gobyerno bago tayo nagpatupad nitong sinasabi lang COMPAS portal. Pero isunod natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal, Batangas Vegetable Growers, sumailalim sa ACAT Training Production at Market Linkage pinalakas. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: 15 magsasaka mula sa Batangas City Vegetable Growers Association ang sumailalim sa 5 araw na training workshop sa Agro-Enterprise Clustering Approach o IECA Phase 1 ng Department of Agriculture Foray. Isinagawa 5 araw na pagsanay bilang bahagi ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program ng DA Foray. Layunin ng IECA training na organisahin at palakasin ang grupo ng mga magsasakang nagtatanim at nagpo-produce ng talong mula sa production hanggang sa pagpasok sa merkado. Kabilang sa mga isinagawang cluster formation, pagbuo ng miyembro at mga opisyal, site visitation at pagsusuri sa production, resources at agriculture data. Tinalakay rin ang cost and returns market chain mapping, production module at supply plan. Gayun din ang pagbuo ng agro-enterprise objectives at plan ng grupo. Matagumpay namang nakumpleto ang step 1 hanggang 1-3 ng IECA Phase 1 na magsisilbing pundasyon sa pagpapalakas ng produksyon at pagninegosyo ng mga magsasaka. Samantala, 2 target market ang inimbitahang makipagpulong sa grupo upang mapalakas ang ugnayan sa merkado at matukoy ang konkretong oportunidad para sa pagbibenta at pagpapalawak ng kanilang agro-enterprise. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Isunod na po natin si Jong Manlapas, House Prosecution, naniniwalang ang GenCorp contract sa Davao naglabas umano ng conflict of interest. Jong Manlapas, ibalita mo, talagang hinahanap.
4: Iginiit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na lumitaw umano sa testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang malinaw na conflict of interest sa pagitan ng negosyo ng pamilya Duterte at ng city government. Ayon kay Chua, shareholder o incorporator si Vice President Sara Duterte ng GenCorp Industry Incorporated na nakakuha ng mga kontrata mula sa iba't ibang government agency, kabilang ang Davao City Government na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Sa pagdinig, sinabi ni Baste na kilala niya ang businessman na si Jaime Cruz at partner niya ito sa Chinese GenV Food Corporation. Si Cruz ay may kaugnayan din umano sa GenCorp batay sa testimonya ng PhilJEBS official na si Rendel Sumpeña. Nakakuha ang GenCorp ng 49 contract na nagkakahalaga ng 36 million pesos mula sa 2022 hanggang 2026 kabilang ang mga kontrata sa Davao City. Mahigit 95% o 34 million pesos ng kabuang halaga ang napunta umano sa Davao City. Kini-question din ni Chua ang pagbabago sa procurement rules ng lungsod, kabilang ang minimum na 5 taong requirements sa karanasan o operasyon ng bidders. Ayon sa kanya, 2 taon pa lamang ang GenCorp noong taong 2022 nang magsimula itong makatanggap ng mga kontrata. Giniit ni Chua, kailangan linawin kung ang pagbabago sa requirements ay ginawa upang mapaboran ang GenCorp. Tinukoy rin niya ang umano'y business ties ng mga Duterte kay Cruz bilang posibleng conflict of interest. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Isunod naman natin si Jojo Sikat, Senator Escudero. Isinulong sa plenaryo ang 6 na panukalang batas para palawakin ang akses sa abot-kayang pabahay. Jojo Sikat, ibalita mo. Puro.
5: Isinusulong ni Senator Francis Chis Escudero ang 6 na panukalang batas para sa pabahay sa plenary session na naglalayong palakasin ang housing program ng bansa, palawakin ang akses sa abot-kayang rental housing at magbigay ng mas malaking proteksyon sa mga low-income na pamilya at informal settlers household. Ang mga panukala ay ang Senate Bill Number 2503, 2504, 2505, 2506, 2507 at 2508 na sumasaklaw sa mga panukalang rental housing subsidy program, mga amyenda sa Realty Installment Buyers Act, isang local government resettlement program para sa mga pamilyang informal settler at ang pagsasabatas ng National Housing Development Program. Kabilang din sa mga sinusulong na panukala ang mga mungkahing isulong ang abot-kayang rental housing sa pamagitan ng development incentive at pag-aanin ang financial na pasanin ng mga kwalipikadong biktima ng kalamidad sa pamagitan ng pagpapataw ng outstanding housing obligation at pagbibigay ng exemption sa estate tax para sa mga housing unit na iginawat sa ilalim ng Calamity Housing Program. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ayan. Pero sabi nga, ha, itong ginawa nila na pagpilit sa threshold vote na 16, ha, para umakma, umayon sa kanilang bilang dahil hindi sila nakakasiguro eh. Diba?
1: Kaya
0: binali nila sa halip na 16, ginawa nilang 14. Diba? Dahil 14 sila eh.
1: Yes.
0: Kasama si Villar. Diba? At yung italaga nila, si Senator Win Gatchalian as Senate President, minority pa lang sila noon.
1: 12 pa lang
0: labag
1: sila.
0: Din sila sa, labag din yan sa batas, 12 pa lang, di ba? Kaya ngayon na ito namang ating threshold vote, ang kanilang binago, meron din silang pananagutan yan sa batas kung sakali na bumaliktad ang desisyon ng ating Korte Suprema.
1: Yes.
0: Hindi kaya yan ang dahilan? Kaya itong si Associate Justice Leonen ay itinilaga muna na acting Chief Justice. Di ba? Para kung siya ay masunurin bat, masunurin sa kumpas, pwede na siyang magtuloy-tuloy na maging Chief Justice at hindi na acting Chief Justice. Pero kung siya ay maninindigan, kung siya ay maninindigan para sa bayan at para sa taong bayan, di ba? At higit sa lahat, para sa ating saligang batas, eh baka hindi siya maging Chief Justice. Di ba? Eh, dahil ang gusto nila...
1: Appointing power, nasa presidente.
0: Yes. Oh, kahit pasabihin mo meron JBC, di ba?
1: Bibigyan sila ng listing.
0: The last. Ano dyan? Asay. Ayang ating Pangulo. Kaya nga nagpupumilit itong si Crispin Remulle, Ombudsman Crispin Remulle. Di ba? Kahit wala siya yung mga requirement na kailangan sa isang Chief Justice. Bagay sa pagiging Ombudsman, kulang siya, kapos siya. Dahil unang-una dyan, pagiging litigation lawyer, yung experience doon. Diba? Yung iba't ibang experience mo sa paghawak ng mga kaso.
1: Yes.
0: Eh kung wala kang experience na ganun, eh mahirap, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan meron kang karanasan, malawak na karanasan.
1: Kaya nabulaga rin tayo doon dahil hindi pa nga tapos yung pagiging DOJ secretary niya, nalipat yung busman kagad.
0: kaya malakas ang loob niya na umabol para sa pagiging chief justice. Dahil nasubukan niya eh. Mm-hmm. Pwede pala eh. Kahit kulang ka sa karanasan, kulang ka sa requirement, eh pagka nagustuhan ng sinasabi nga, if BBM wants, mm-hmm. BBM gets, mm-hmm. di ba? Yun ang sabi ng netizen, hindi po ako nagsasabi niya na. Si Don Pepot pwede sabihin niya, pero ako hindi po ako nagsasabi. Mga netizen, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O sinasabi niya, ano ba ito? What BBM wants, BBM gets?
1: Mm-hmm.
0: Eh, ganun na po ang nangyayari. At isa sa ehemplo ay ito pong si Ombudsman Remulla. Yan, mga kaibigan tayo, maliwanag po tayong nagsasabi. O, kaya yan ang nakikita natin.
1: Maraming bending
0: na
1: the law ngayon.
0: Akala kasi nila na ang nagmungkahin itong bending the law na ito ay itong si Eric Sylvester eh. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung Eric Sylvester po, yan ang ginamit niyang pangalan para siya sana ay maging US citizen. Pero nabuking. Kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: At siya ay naging, ano ba yan? Broadcaster. Yan. At ngayon naman, ewan natin kung bakit naman niya nanalo bilang party list congressman muna at tapos tumakbo siya sa pagiging senador. Kaya kabado ako eh. Kabado ako na sa 2028 manaigang boses ng taong bayan habang nandyan po itong COMELEC chairman George Erwin Garcia. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat nagagawa rin din ito na mag-bending the law eh. Eh, maliwanag naman sa ating sa Arigang Batas na sinasabi, no second placer ang pwedeng ipalit sa nanalong politiko, diba?
1: Mm-hmm.
0: O kaya naalis na politiko.
1: Mm-hmm.
0: Ginawa ninyo yan sa Antipolo, kay sa yumaong Congressman Acop, nag-held kayo o nag-hold kayo
1: ng
0: special election. Ganyan din ang ginawa ninyo kay Barsaga na inalis ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? O, gumawa rin kayo ng special election at nanalo nga isa rin Barsaga na naman.
1: Jenny.
0: Yung kanyang ina, Jenny. Mm-hmm. Ano ha?
1: Mm-hmm.
0: O yan, mga kaibigan. Kaya dapat ganyan din ang gawin ninyo. Diba?
1: Sa 6th District.
0: Oo.
1: Ng Maynila.
0: Ang nangyayari nga, yung gusto ninyo, kung sino yung mga kakampi nyo, yung inakala ninyong magiging sunod-sunuran sa utos ninyo, sa mga gusto ninyo, yun ang gusto nyong ilagay sa posisyon. Kahit alam ninyo na mukhang parang tila walang bait sa sarili. Ha? Kamukha ng ating MBI director, pinababa ang kalidad ng dati ay mataas na integridad ng National Bureau of Investigation. Ngayon, ayon sa mga netizen, National Bobo Investigation. Dahil nga po, kuminsan sablay at wala sa batas yung mga ipinatutupad at sinasabi nitong si MBI Director. Ano ba pangalan niya?
1: Melvin Matibag.
0: Ah, akala ko ano eh. Marites. Oh, Melvin pala. Melvin. Yan po, mga kaibigan, ha? Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan. Kaya, kailangan maging matalino po tayo.
1: Yes.
0: At kailangan manindigan tayo sa katotohanan at mabuhay tayo sa tama, sapagkat kawawa po ang ating mga susunod na henerasyon, yung ating mga anak, aanakin at mga anakan pa, sapagkat sila ay nahaharap sa isang madilim na kinabukasan tulad din ng ating bansa na maaaring anumang oras ay tuluyan ng bumagsak, sapagkat sinasabi mismo ng isang dating PR ba ng Bangko Sentral na si Cora Guidotti na ang ating ekonomiya ay humihina ng humihina, pabagsak ng pabagsak. Kaya kailangan kumilos po tayo na taong bayan, yung sinasabi nitong si yun ba ito, si Claire Castro, ha? Na yung ano ba yung sinabi niya noon na natatawa ang ako na ang atin daw kailangan maging presidente, ha? Sinasabi niya na ang kailangan daw nating maging presidente ay yung may utak, may puso, ha? May utak, may puso, ha? At may sense of responsibility. Eh, wala yata yan sa kasalukuyang administrasyon, ha? Kaya yan ang hinahanap nitong si Claire Castro na ang susunod na dapat, ha, dahil wala sa kasalukuyang administrasyon, ay mayroong utak, may sense of responsibility, at ano yung isa?
1: May puso.
0: May puso. Ayan, mga kaibigan. Oh, hindi na, baka puso ng saging meron. Paborito ko yung puso ng saging.
1: Oh,
0: sa ano? Sa kare-kare.
1: Mm.
0: At saka yung kilawing puso ng saging. Masarap yan. Oo. Wala yata. Kaya hinahanap niya. Hinahanap yan ni Claire Castro. Kaya nagsabi siya na sana ang susunod na magiging pangulo ng ating bansa ay may puso, may utak, at may sense of responsibility. Mm. Na lahat po yan ay wala sa ating kasalukuyang administrasyon.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Mm. Kaya nako. Oo, isip-isip po tayo mga kababayan, ha. Lahat halos ng nakadikit o sumusuporta sa ating pangulong sa ating Vice President Sara Duterte ay kanilang ginigipit, kinakasuhan, ha. Lahat halos may kaso eh. Mm. Parang itong Attorney Topacio, Ferdinand Topacio, meron din yatang kaso.
1: Mm-hmm. Marami na rin kaso.
0: Oo. Siga ang tira din eh. Ha?
1: Basta maingay.
0: Eh, paano naman?
1: Ha? Hindi pa hindi mag-ingay eh.
0: Paano naman hindi ka mag-iingay? Eh, nakikita mo naman na harap-harapan ang ginagawang panduloko sa taong bayan. Pilit nilang inaalis ang focus ng taong bayan, ang isip ng taong bayan doon sa nawalang 1.1 trillion piso. Ha? Na dapat ay siyang pagkukulan ng panahon na hanapin ito. Si Sardico,
1: yes,
0: naghahayag na ng katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: 51 mga kongresista, di ba?
1: Napangalanan ng mga
0: napangalanan na.
1: Maleta boys. Di o,
0: ang Diskaya, nagbigay ng ilan. Pero
1: 17,
0: dapat...
1: 17 kongresman ang binanggit nila.
0: O, 17 kongresman. O, di ba?
1: Kasama na yan.
0: Kasama na yan yung sinasabing pinakamayamang kontratista, kontraktor, ha? Na si ano sa Batangas, si Ed ano ba yan?
1: Gardioso.
0: Gardioso. Mm. Oh, yan, di ba? Oh, eh si Libiste ngayon, sinasabi niya nagtatago at maaring kasuhan human trafficking. Ha, dahil nakita raw
1: ghost electricity.
0: Oo, nakita raw na kasama yan, direkto o ano, na para, paano magiging human trafficking yung bata?
1: At gusto yung... Gusto sabihing patibong daw doon kaya niya,
0: kay Recto. O baka naman si Recto talaga, o ginamit na lang nila. Eh, madali mag-invento eh.
1: Mm.
0: Madali pong mag-invento, gagamitin nyo video na naman, di ba? Yes. Oh, eh, pagka sa inyo, hindi pwede. Oh, di ba pwede palang video? Oh, eh bakit yung si Sardico?
1: Si Speaker gustong, Martin, video conference yung nangyari sa
0: bakit si Sardico na gustong mag pa-interview, magtestigo sa pamagitan ng Bayasu? Ayaw ninyong pumayag. Bakit ganun? Bakit pagka kayo pwede, pagka sa kalaban ninyo hindi pwede?
1: Mm.
0: O di halatang halata kayo ng taong bayan. Dapat patas para hindi halata masyado. Eh, halatang halata kayo. Kaya yung ginawa ng GMA, masyadong halata. Sinasabi nyo, walang kinikilingan. O, eh, bakit ganun? O, diba? Kaya, Sus Mariano, garapong walang asukal. O, dapat maging matalino na po tayo, taong bayan. Dahil ang mahihirapan sa darating na mga susunod na administrasyon, hindi lang ang magiging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, Kailangan po ang susunod na pangulo ay tulungan nating mga mamamayan.
1: Yeah.
0: Sapagkat mahihirapan po, balot tayo sa utang.
1: Dahil walang problemang iwanan. Ponda,
0: walang pondo. Ha? Mm-hmm. O, paano magpapatakbo ng gobyerno kung walang pondo? Diba? Mm-hmm. Kaya mahihirapan ang uupo na susunod na pangulo ng ating bansa na maaaring sinasadyaan nila. Diba?
1: Maaaring
0: sinasadyaan
1: eh.
0: nila. O, mm-hmm. Dahil kung sakali nga naman na hindi maipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte, eh sinasabi nga mismo yung kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos na maaaring baguhin ang ating konstitusyon sa pamagitan ng CONAS.
1: Mm.
0: Eh kung babaguhin nila ang ating konstitusyon at i-extend ang termino at maaaring hindi lang po yan kapag ginalaw ang ating saligang batas, pwede na nilang ilagay kung ano ang gusto nila. Pwede na sila maging prime minister sa habang panahon. Yeah. Diba? Na ang papalitan na lang yung mga assemblyman. Diba? Yeah. O siya pang habang panahon na para hindi siya managot sa mga dapat panagutan niya na kung sakaling ito ay mapatunayan, di ba? Mm-hmm. Kailangan mapatunayan po yan. Kailangan meron tayong mga ebidensya sa ating mga paratang. Dahil kung walang ebidensya, paano natin mapapatunayan na totoo yung ating mga aligasyon, yung ating mga paratang na mananatili na lamang po itong isang haka-haka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya
1: nadududaan tao. Mm-hmm. Dahil sinasabi, yung extension ng barangay ngayon, yung sinasabi para dumahabang panahon, mahabang paglilingkod, mahabang serbisyo, magandang serbisyo.
0: Eh, pero wala,
1: kinakabahan yung mga netizen dahil baka mamaya
0: wala na sa batas, hindi ba sabi sundin natin ang batas?
1: Eh.
0: O bakit lagi ninyong hinahadlangan kapag ipinatutupad ang batas? O mm-hmm. gusto ninyo na palawigin din yung termino ng mga
1: local
0: yung
1: mayor, governor,
0: yung mga Social. Tinatawag na barangay chairman,
1: mm-hmm.
0: mga mayor, governor, ha? Eh, bakit yung gustong pahabain? Eh, samantalang, kung meron naman tinatawag na re-election, di ba?
1: Mm.
0: O, kung maganda ang performance, o, di sa susunod, pwedeng tumakbo. Lagyan ng term na halimbawa, dalawa, di ba? Mm. Nakatulad ng dati sa isang pangulo, dalawang termino, apat na taon,
1: apat.
0: Na dalawang termino.
1: Okay.
0: Kung maganda, o di ituloy natin another term, na para makumpleto niya yung kanyang mga magandang idea, yung kanyang mga magandang proyekto.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero kung hindi, hanggang apat na taong ka na lang sapagkat yeah. sobra mong pahirapan ang taong bayan kung i-extend pa mm-hmm. ang panunungkulan mo na wala ka namang ginagawa kung hindi humakot ka ng humakot ng salapi ng taong bayan. Oh, di ba?
1: Kaya sinasabi niya, Ate Aimee, may balak
0: extend. Ang sakripisyo po, mga kaibigan, ang sakripisyo mananatili po sa ating mga mamamayan kung hindi yes. tayo mag-iisip, kung hindi natin gagamitin ang ating talino, humihingi tayo ng pagbabago sa mga nasa posisyon sa gobyerno na tayo naman ang naglagay. Kaya kailangan tayo rin po ay magbago. Yung iyong mga kapitbahay, medyo kausapin mo,
1: mm-hmm.
0: kailangan natin ng pagbabago. Huwag na tayong padala dyan sa mga ayuda na ginagamit lang nila para akitin tayo na para sa kanilang interes. Diba?
1: Banning solution lang yun.
0: Pero mo, ayuda. Ano mangyayari samantalang kung mayroon kayong programa na pangmahaba ang panahon na pangkabuhayan?
1: Yes.
0: O katulad ng ginagawa ng mga iba't ibang lalawigan natin na nagkikreate sila ng mga mananim, ha?
1: Mm.
0: Pinalalawak nila yung mga pagtatanim.
1: Yes.
0: Pinalalawak yung mga iba pang mga serbisyo ng magkikinabang ay constituent. Bakit hindi ang ating kasalukuyang administrasyon ay lumika ng mas malawak na mga programa, mas malawak na mga proyekto na pakikinabangan nating lahat? Diba?
1: Mm, eh hindi
0: puro yung kanila na lamang bulsa ang kanilang kinakapa, ha? Puro kanilang bulsa ang kanilang dinudukot. At yung sinasabi na pagsusulong ng anti-political dynasty ay dapat na pong isulong yan. Pero bago natin yan pag-usapan o talakayin, bibigyan muna natin ng daan ng isang paalala At sa pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang mga bilang ng telepono o bilang ng telepono para sa mga gustong tumawag at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Magpadala na po kayo at ang aking pakiusap na sana po ay i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So take it away.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: Dancing along.
10: Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
11: Oh, thank God it's...
12: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
13: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayin papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes.

0: Follow po ninyo. Nakikiyan po ang inyong palatan ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook at sa YouTube. Magpadala rin kayo mensahe at babasahin po namin, Tita Carmen, ang lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
1: Okay, nagbabalik na tayo, Don Pepo. Tanong
0: Opo,
1: ha,
0: opo.
1: yung ating pakiusap, i-like, i-follow ang ating
0: Yes.
1: palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Ayan, ako. At siya nga pala, babatiin ko muna ng Bon Voyage yung aking pinsan, ano, na pansamantala po ay nagbakasyon dito, ngunit siya ay aalis ngayon, ano, ngayong araw na ito, pabalik na po siya sa Canada, si Mrs. Evelina Castillo Advincula.
0: Hello po, Tita Evelyn.
1: Yan, ang kaibigan.
0: Safe travel
1: ingat,
0: po.
1: Ingat, ano, and I will miss you.
0: Sumahan kayo ng Lord.
1: Oh, ganun din, yung nag-imbita sa akin ng dinner kagabi. Ah, maraming salamat.
0: Yes.
1: Hindi ko na sasabihin kung anong pangalan. Basta maraming salamat.
0: Thank you po.
1: Alam na yan. Ah, alam na nila yan. Hindi pwedeng banggitin ang kanilang pangalan.
0: Secret.
1: Secret yan. Oh, sige.
0: May pag-uulat po tayo. Tita Carmen, pumasok.
1: Yes, ang ating pag-uulat na Don Pepot ay si
0: Tonayu.
1: Ha? Ang kanyang ulat ay ito pong si IRR.
0: Yes.
1: Sa pagdideklara ng State of Imminent Disaster Act. Inilabas na? Okay, Tona Yu, ibalita mo.
2: Inilabas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang implementing rules and regulations ng Republic Act No. 12287 na kilala bilang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Ayon sa Palasyo ng Malacañang, ang IRR ay naglalaman ng mga patakaran at pamamaraan para ipatupad ang batas, lalo na kung kailan at paano maaaring ideklara ang isang state of imminent disaster upang makapaghanda at makakilos ang pamahalaan bago patuloy ang mangyari o lumala ang isang sakuna. Maaring magdeklara ang Pangulo ng State of Imminent Disaster sa mga lugar na inaasahang makararanas ng matindi at mataas ang posibilidad na panganib o sakuna. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng executive order batay na rin sa rekomendasyon ng NDRRMC o ng mga local chief executive. Ang rekomendasyon naman ay dapat nakabatay sa payo ng mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa klaw ng IRR, ang mga panganib o hazard na inaasahang magkakaroon ng malubhang epekto o pinsalang maituturing na sakuna na nakategorya bilang severe o katumbas nito. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Tila gumaganda, no, ha? Itong ating USEC, Anticlair, ha? Hindi kaya dahil yan dun sa ano, sa di umano na mga tinanggap na mga bayan o sinasabi kasi, di ba, maraming kumakal, lalo na sa social media, kaya nga, pilit pinatatanggal ng Facebook eh, di ba? Pinakialaman eh, ibang bansa yan eh, di ba? Di natin kayang pakialaman yan dahil yan ay mula sa ibang bansa, di ba? Kaya sumagot nga si ano eh, sino nga ba yan? Saan may-ari ng Facebook?
0: Zuckerberg.
1: Si ano? Zuckerberg. Na wala siyang alam eh. Ha? Sa ano naman yan? Kongreso. Ha? Ayan, mga kaibigan.
0: Gaya ang taong gumamit eh, na social media.
1: Hindi, dahil Pilipino ro ang gumagawa ng mga ano nila, ng mga post, di ba? Hindi naman ng Facebook, kaya wala silang kinalaman. Tama naman, di ba? Eh kasi nga, doon sa Facebook, na ilalabas ng taong bayan, yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga galit, ha? Yung mga po na sa mga politiko na nasa posisyon, di ba?
0: Yung mga paliwanag na lang nila, kaya nga nag-declare Castro eh. Para.
1: Yung mga mapagsamantala, di ba? Yung mga kurakot, nabibisto dyan sa social

0: Fake news man ito, with nila yung fake news sa tingin nila ng fake news.
1: Susunod natin na mag-uulat si Romel Madrigal. Pro 4A, pinalalakas ang intelligence capability. PNCOs sumailalim sa basic course. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Pinalalakas ng Police Regional Office 4A ang intelligence capability nito sa pamamagitan ng intelligence basic course para sa mga police non-commissioned officer o PNCOs.
3: Formal na binuksan ang training para sa PNCO Class 02-037-R4A-2026-003 nitong September 29 sa PRO 4A Covered Court Camp Brigadier General Vicente Lim, Calambas City. Layunin ng kurso na dagdagan ng kaalaman, kasanayan at disiplina ng mga pulis personnel na may mahalagang papel sa intelligence gathering, threat assessment at pagpaplano ng mga operasyon. Sa mensaheng iniabot ni Police Colonel Mario Mayamis Jr., Deputy Regional Director of Operations, binigyan din ang kahalagahan ng intelligence at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Ayon sa PRO 4A, mahalaga magkaroon ng tama, napapanahon at actionable na impormasyon upang maging mas maayos ang pagpapasya at pagpapatupad ng police operations. Bahagi rin ng training ang paghahanda sa mga tauhan upang matugunan ang patuloy na pagbabagong pangangailangan ng law enforcement at national security. Ipinahayag ng PRO 4A na ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga personnel ay bahagi ng kanilang BEST, Policing Framework, Be Visible, Engage Immediately, Serve Together, at Transform Trust. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. At isunod naman natin si Jong Manlapas. Ang hindi pagpapaalam ni Vice President Sara Duterte sa business interest dapat umanong suriin ayon sa prosecution. Ano ba yun? Kailangan ba magpaalam sa prosecution sa kanyang mga business interest? Sila ba nagpapaalam maging sa gobyerno ng kanilang mga business interest?
0: Ang dami ng contractor din.
1: Yan, oo. Oh, eh.
0: 67
1: bakit
0: eh.
1: Ba?
0: Nasaan na yung 67?
1: Ba? Ang tanong natin, bakit? Bakit?
0: Hindi naman yung na-contractor.
1: Puro Sara.
0: Conflict of interest din yun.
1: Utak namin, nabuburo na yung tenga namin. Ha? Yes. Puro Sara na lang. Wala na bang iba? Kayo, malinis ba kayong lahat? Kakagalit kayo eh. Ha? Okay, balita mo.
4: Sinabi ni House Prosecution Spokesman Representative C. Alonto Adjong na dapat suriin ang umano'y hindi pagpapaalam ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte tungkol sa kanyang financial interest sa GenCorp. Ayon kay Adjong, sinabi ni Mayor Baste sa impeachment trial na hindi niya alam na inineklara ng Vice Presidente ang kanyang shareholdings sa GenCorp sa kanyang SALN. Sinabi ni Adjong na mahalagang usapin ito dahil nakakuha ang GenCorp ng mga kontrata mula sa Davao City Government na nagkakalaga na mahigit 34 million pesos. Para naman kay Prosecution Spokesman and Private Counsel Benjamin J. Tolosa Jr. na sa Senate Impeachment Court, ang pagpapasya kung nilabag ni Vice President Sara Duterte ang pagbabawal sa pagkakaroon ng financial interest sa isang business entity na nakipagtransaksyon sa gobyerno. Ayon kay Tolosa, paulit-ulit na nakakuha ng supply contract ang GenCorp mula sa Davao City Government kahit idineklara ng Vice Presidente ang kanyang financial interest sa kumpanya. Sinabi niyang maaring isalang-alang ito ng mga senator judges sa paghusga kung may nilabag sa prohibition si Duterte. Ang mga pahayag ni Adjong at Tolosa ay posisyon ng prosecution at hindi pa pinal na hatol ng impeachment court. Ako si Jong Malapas para sa TGRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ang tanong natin dyan, Don Pepot, sila ba? Wala ba silang mga tinatawag
0: conflict
1: na
0: of interest?
1: Conflict of interest? Kamukha nung pagiging congressman tapos ikaw ay contractor, di ba?
0: Yes.
1: Dyan, di ba yung contract na tinatawag?
0: Contractor, sabi 67, di man, ayaw kay Lacson yan eh.
1: Oo. Kaya
0: naman napatawag.
1: Kayo ba wala? katulad na lang nitong sinabi mo, si Lacson, hindi ko sana maaalala eh. Di ba? Yung kanyang anak, di ba nagagamit yung kanyang pagiging senador na nag-ismuggle di umano, sabi ni ano, sino ba?
0: Paildon, ayong kay
1: Paildon. O, na dating custom commissioner. O, na nagpapasok ng simento. O, di ba lahat kayo naman eh, walang hindi halos ha, na mga nakaupo, nakaimbudo sa ating gobyerno ang hindi interesado sa mga iba't ibang business interest na pagkakakitaan ninyo. Yeah. Diba? O, nung araw, bakit ba lumago yung mga ilang negosyante na katulad ng Pure Gold? Diba? Sino ang backup niyan? Alam naman natin kung sino ang backup niyan eh. Lucio Tan, sino ang backup? Diba? O, sino pa? Marami po na mga ilan dyan na lumago ng lumago, ha, dahil meron silang mga backup na politiko.
0: Yes.
1: Bakit? Yung dapat sinasabi natin,
0: yung
1: sinasabi natin Manila Bay reclamation na pansamantalang sinuspinde, di ba? O, sino backup nun? Di ba, ang anak niya ay kasalukuyang
0: senador.
1: Senador at Senate President pansamantala.
0: Nasa gobyerno rin.
1: Sunod natin si Jojo Sikat, DPWS Secretary Dison, binuelta ni Senator Alan. Hindi pa sinabi niya, wala. Malinis ang tagig sa mga tinatawag na flood control o reclamation. Diba? Okay. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Binuwelta ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si DPWS Secretary Vince Dison dahil binawi ang deklarasyon na walang ghost project sa Taguig City. Sinabi yun ni Dison nung tinanong ni Cayetano sa gitna ng pagdinig sa panukalang year 2027 budget ng DPWS. Iginiti Cayetano kay Secretary Dison kung nasaan ang paninindigan nito dahil nagbago ang kanta nung sitahin ni Senator Pampilo Lacson na siyang nagsabi na may ghost at anomalous flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Cayetano, mahirap kasi kapag ginagawang political ang investigasyon sa mga proyekto, pero itiniinang hindi niya itinadamay dito ang Malacanang. Iginitaman na itong senador na kapag may narinig si Lacson na hindi gusto at gusto niyang baguhin, merong halong pananakot. Inakusahan ni Cayetano si Lacson ng pagmamando sa Senado ng pananakot sa hindi sumasang-ayon sa kanya at kahit aniya sa impeachment court ay makikita ang impluensya. Dagdag pa ng senador, wala namang naghalal kay Lacson bilang presidente ng bansa o bilang Supreme Court Chief Justice o bilang Senate President. Kaya tanong niya kung bakit ganun ang asal ni Lacson na siya na lang ang masusunod. Sa kanyang FB page, nagpasalamat si Lacson kay Dison dahil nilinaw na under investigation ang umano'y irregularidad sa Taguig Project. Iyon ay matapos niyang balaan ang kalihim na pwedeng makasuhan kapag nag-cover up sa anomalous project sa Taguig, gaya ng kanyang tinukoy na slope protection project sa Taguig na ang coordinate sa lumilitaw na nasa Tacloban City sa lalawigan ng Leyte. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Naalala ko tuloy yung Leyte. Hindi ba siya ay naging ano dyan, nagkaroon siya ng posisyon noon sa panahon?
0: Yolanda Rehabilitation.
1: Yolanda.
0: Tinalikuran niya.
1: Diba? Marami pa.
0: Hindi niya tinapos yun.
1: Yung tinatawag na Dacer Corbito. Tinakbuhan niya yan eh. Diba? Punta siya sa ibang bansa. Nang mahalalang si Noynoy Aquino, yung maong Noynoy Aquino, saka siya bumalik. Ngayon, sino ang backer mo? Bakit parang tila napakalakas mo? Di ba? Ang dami nang puna sa'yo, Senator Lacson. O, kaya ka ba nanalo? Dahil sa tulong ni Comelec Chairman. Comelec Chairman, di ba? Erwin, ano ba yan? Garcia?
0: Yeah.
1: Oh, dahil isa ka, dun sa sinasabi ni Ulaybar, kung natatandaan ko o kung tama ang aking pananda, na binigyan ng mga politiko ng pondo. Di ba?
0: Si ano, Bersamin, Bersamin.
1: Oh,
0: Adrian ayan. Bersamin.
1: Di Adrian. Mo, ano, text. Oh, yan, si Adrian Bersamin. Dahil
0: ano, 8 billion.
1: Dun sa 8 billion, di ba?
0: 8 billion na binigay sa mga kandidato.
1: Oh, yan. Nakabahagi ka doon, di ba? Oh, huwag kayong masyadong nagmamalinis. Dahil hindi naman kayo malinis. Mm-hmm. Di ba? Masyado ninyong inuusig yung mga tao na kabila lang sa inyong mga paniniwala na hindi niyo mapasunod sa inyong mga kagustuhan. Ginagamit niyo yung inyong impluwensya, yung inyong mga backer. Eh sino ba ang backer mo? Eh sino ba ang pinakamakapangyarihan sa Republika ng Pilipinas? Yung ba ang iyong ginagawang backer? Tandaan niyo, mamamayan Pilipino pa rin sa huli ang dapat masunod.
0: Yes.
1: Kaya nga maliwanag naman yung sinasabi, rest sovereignty resides to the people.
0: Kanya siya yung taong bayan.
1: Ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kami ang naglalagay sa inyo sa posisyon. Kaya kami rin ang may karapatan na alisin kayo sa posisyon sa pamamagitan ng susunod na 2028 national election.
0: Yes.
1: Na kung sakaling kayo ay tatakbo, eh baka hindi na kayo iboto ng taong bayan dahil nakikita na eh, na abuso kayo sa kapangyarihan.
0: Mm.
1: Abuso. Di ba?
0: Yes.
1: Mga tao na walang kasalanan, gagawan nyo ng kasalanan dahil nang ayaw sumunod sa inyong gusto. Dahil sa gusto lamang ninyo na mapasunod at maipakita ninyo na mas makapangyarihan kayo kaysa sa doon sa mga kalaban ninyo sa politika.
0: Yes. Eh, kung parang hindi na, lahat, masisipo.
1: Parang hindi na po maganda ang nangyayari sa ating bansa. Siguro dapat ng ano tayo eh, ha? Dapat Diyos na ang mamagitan sa atin dahil sumusobra na po lahat.
0: Mm-hmm.
1: Halos lahat ng tao ang dinudyos ay pera. Nawawala na yung mga prinsipyo. Nawawala yung paninindigan. Nawawala yung malasakit at pagmamahal sa kapwa. Dahil lamang sa talapi, dahil lamang sa pera.
0: Yes.
1: Dahil sa kapangyarihan na gusto ninyo ay manatili kayo sa poder ng kapangyarihan at gusto ninyo ay mas higit pa o mas mataas pa sa kapangyarihan inyong hawak-hawak.
0: Yes.
1: Kung nag-aambisyon ka, Senate President, Senator Lacson, na maging presidente ng Republika ng Pilipinas.
0: Nakadalawang subok na siya eh.
1: Huwag ka nang sumubok pang muli.
0: 2004,
1: at sigurado 2022. Sa ngayon ay mabibigo ka.
0: Mm-hmm.
1: Itago mo na lang yung gagastusin mo. Kung meron kang puso, nasabi nga ni Auntie Claire, kailangan may puso, ibahagi mo na yan sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Diba?
0: Mm-hmm.
1: O, doon sa mga gustong tumakbo na sinasabi nga ni Auntie Claire, kailangan may puso. May puso ba kayo sa mga ginagawa ninyo? Mga walang kasalanan, nilalagyan nyo ng kasalanan? At kahit kakapraso, pinalalaki ninyo? Diba? Samantalang kayo, mas malalaki ang inyong kasalanan.
0: Magsisilipan lahat, masisilip talaga.
1: Pero, wala kayong ginagawa, kundi umusig ng umusig. Okay. Basa na tayo?
0: Opo, opo. Basa na po tayo. Mula po kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James. Mula naman kay Sir Rick Oracion. Grabe, ang presence ni Mayor Baste, Duterte. Imagine sa isang stairs pa lang niya kay Abante ay biglang natakot at umalis. Ha, ha, ha. Napaka-cool, composed, serious, maisog at straight. Guy, sa pagsagot sa tanong ni prosecutor, walang ngiwi na nakita ang mga enabler ng mga kakampuit, yellowist, loyalist at mga makabayan kuno. Ang inyong idol lang, ayun.
1: Oh, ano idol?
0: Idol, ang ano yun, bangag, adik at liar, bobo. Hmm. Babasa na
1: kapulito.
0: Laki yung trusit ako sa kiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James. Mula naman kay Ma'am Enna Gray, Mayor Baste is a rockstar. Mula pa rin kay Ma'am Teresita Cruz Akiling, iba ang dating ni Mayor Baste kahapon. Tila lumambot ang mga senador. Si Abante, nakuha sa tingin at biglang napalipat ng buwan. Grabe ang karisma talaga ni Baste. Ang ganda pa ng aura niya, pagpasok pa lang. Mula naman kay Ma'am Mary G. Como, walang
1: sabi impeachment. Sabi nga Don Pepo, tindig pa lang pampresidente na eh. Kaya yan ang kanilang kinatatakutan. Dahil kung sakali na mapa-impeach nila si Vice President Sara Duterte, baka si Baste.
0: May option pa.
1: Ang tumakbo. Kaya ngayon pa lang, pinapagplanuhan na nila na sirain ang imahe at kredibilidad ng mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Pero sabi nga, kahit ano pa ang gawin ninyo, Tatak Duterte ay mananatili.
0: Mula naman kay Ma'am Mary G. Como, walang impeachment hearing ngayon. Pero nakakatawa kahapon si Abante, umalis sa likod ni Mayor Baste. Mula naman kay Ma'am Menchime, good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Always watching po. God bless po sa ating lahat. Salamat po.
1: Okay.
0: Meron na po kayo, wala pa. Mula naman kay Ma'am Enna Gray, Compass Portal, unahin mo ang sarili mo at ng kapamilya mo. Sa palagay ba ninyo, sa talagpayan sa tao, yung Compass Portal na yan? Alam naman natin na may mga pinagtatakpan ang administrasyong ito.
1: Sabi dami. Sabi nitong si, ano ba to, Ray Urbano. Good day po, Ma'am Sir. Mabuti pa si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang kinikita ay galing sa negosyo. Samantalang kayo mga nasa kamara at ilang senador dawit sa mga maleta at sa corrupt na flood control. Walang nag-iimbestiga. Akala ninyo kung sino kayong malilinis ang budi dyan sa kamara at senado. Tama, diba? Kala ninyo kayo lang ang malinis eh. Kung magsipagturo kayo, kung mag-usig kayo, kung magtanong kayo, ikaw, Eric Sylvester o Senator Erwin Tulpo, malinis ka ba? Eh, mismo, yung mga sundalong nag-deliver ng mali-maletang salapi, laman ay salapi, anong sinasabi? Hindi anim, kundi walo. Sapagkat, nung umpisa, anim. Nagdagdag ng dalawa, kaya walo. Di ba? So, huwag kang usig ng usig. Okay lang na umusig kung tama, di ba? Yung inyong mga pinagsasasabi. Eh, wala naman eh. Nakikita ng tao, lalo lamang nakikita ng tao kung gaano kayo, ana, yung mga walang kasalanan, nakikita tuloy. Sa halip na ang tao tumahimik, naghahalungkat tuloy.
0: Nag-i-experiment.
1: Oo, tinitignan. Ano ba ito? Ba't parang malinis? Titignan namin kung ano ngayon. Okay. And makakailaba yan kay Mr. Google?
0: Kaya yung kinakwestiyon mga baril na 7 million ng halaga, sabi ng mga netizen na iba, eh sige, 7 million yan. Eh ba't yung iba dyan, nakarilos, ang lalaki ng halaga, million-millionis din.
1: Yes, oo. Yun, rilos ha. Rilos lang yun.
0: Mga bag pa lang.
1: Oo. Sabi ni Rick Orasyon, Susi Pinky Dal, bumanat pa din. Eh sinabi na nga ni Jack and the Beanstalk na walang ghost project sa Taguig. Bading character talaga at sismosa si Pinky Gay Dal. At ganun din naman si Senate Secretary Vince Dizon. Bakit baligtarin? Ano ka ba? Bakla ka rin ba? Eh baligtarin ka eh. Ang alam kong pabalibaligtad ang salita, eh yung mga gay, mga bakla. Oh, sinabi na muna na publish na yan sa pahayagan, di ba? Na post na yan sa mga social media. Oh, anong sabi mo? Walang blood control sa Taguig. Ngayon babawiin mo?
0: Ayos,
1: 170. Sige, sabi ni Rick. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Congressman Benny Abante, tiningnan at sinilip lang ni Mayor Baste, ha, lumipat ng upuan, bakit kong? Nakonsensya ka ba? Sige.
0: Dahil mga kimamenchim eh. Sobrang abusado ang gobyernong ito ni BBM eh. Akala yata nyo for life sila sa kapangyarihan. In your dreams, walang forever.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Congressman Benny, tinignan at sinilip lang ni Mayor Baste. Nabasa mo na eh. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, bless morning po, Madam Carmen and Sir James, always watching.
0: Salamat po. Wala naman
1: Kanor kasi... Dakoy-koy, sabi nila, natakot kay Tulpo nang nagsalita si Tulpo kay Baste. Natakot si Tulpo kay Baste. Di ba? Hindi si Baste ang natakot eh.
0: Kumpos eh. Mula lang kay Sir Boyd Velasco, magandang umaga po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Teresita Cruz Aguiling and Rick Oracion are watching. Sabi ni Benito Mangaugat, itong GMA na dapat na talagang tanggalan na ng prangkisa dahil sa mga paglabag nito, nagpapagamit sa gobyerno, paggawa ng mga illegal na kontrata sa ABS-CBN. Kahit na wala ng prangkisa ang ABS-CBN, may mga kontrata kung saan pinayagan nila ang ABS-CBN sa loob ng isang taon. Base yan sa illegal contract nila. TV5, Zoe, Channel 11 na pag-aari ni Eddie Villanueva, old TV channel ni Villar. Lahat ng yan ay illegal contract, kaya busisiin ito ng maigi at tanggalan ng prangkisa para hindi na maka-eri pa. Nakikipagkontrata, illegal contract. Sige.
0: Mula kay Ma'am Ena Gray, pabahay. Nasaan na yung pangako ng Pangulo na 1 million pabahay project per year? Wala eh. Di ba? Mga manluloko talaga sila.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Senator Erwin, napaka-handsome magtanong kay De Hank. Mayor Baste Duterte nga. Nga. O nga naman, handsome yung isa. Hank, di ba? Brusko ang dating, di ba? Sabi ni Rick Oracion, ang GMA 7 made a big blunder sa kanilang headline news o breaking news daw sa Bagman daw na nagpakilalang dismiss police Rodolfo Gracioso at biglang may delete all the posts sa GMA 7. Naku, o nga naman, ano? Ano yun? May kinikilingan, may tinititigan. Sige. Sabi ni Kanor Dakoy-Koy, malabo manalo si Baste pag nawala si Sara sa pagkapangulo. At isa pa, malabo ang mga Duterte manalo pag nandyan si Garcia. Yan, tumama.
0: Sabi naman ni Ma'am Ena Gray, tama ka, Tita Carmen. Sinusulan yata nila si Justice Leone para maging manok nila at kinukurakot nila.
1: Kaya parang lagi silang sigurado eh, di ba? Kumbaga taga-spoke lang sila, taga-salita. Taga-salita. Pagkatapos, sila na ang gagawa, di ba? Katulad niyan, baka questionin sa Supreme Court. Mag-aalanganin ngayon si Leone, saan ba ako dito? Baka hindi ako maging Chief Justice. Kung ako naman ay magiging makatarungan para sa taong bayan, di ba? Sa bansa, ang kapalit naman ito, hindi ako magiging Chief Justice, yan ang pangarap ko, maging Chief Justice. Di ba? Kumbaga, may head lang eh, may question mark.
0: Yes.
1: Sige.
0: Mula kay Sir Villamor Velasco, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Benito Mangaugat, itong COMELEC na ito ay dapat nang buwagin. Itong dahilan kung bakit naupo pa rin ang mga komunista. Kasi binabayaran ang COMELEC chairman dito. Hawak yan ng Malacañang, kaya pala ayaw nila patakbuhin. Teka, ayaw nilang... Teka. Asan ito? Ayaw nila patakbuhin ang ibang mga tao na hindi kilala. Pero may mga adhikain para sa bayan. Malalantad ang mga kalokohan sa lahat ng gobyerno, kaya dapat na ipasa ang anti-dynasty. E paano nila ipapasa? Sila mismo ang tatamaan eh.
0: Yes.
1: Tingnan niyo yung mga politiko.
0: Halos 80% ng diba, gobyerno.
1: Nakita na dynasty. Lang natin ang ating Pangulo, BBM, di ba, Junior. Pinsan niya, sino ba nagtalaga? Dahil sa influence niya bilang presidente, naging Speaker of the House si ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, ang kanyang anak, bagitong-bagito.
0: Majority floor leader
1: na hindi naman birang-birang magsalita. Di ba? Oh, dahil yan, tinatawag nga natin, political dynasty. At hindi lamang dyan. Halos lahat ng mga local government,
0: sila-sila
1: at LGU, sila-sila din. Governor, magkakaroon ng vice governor, mayor, congressman. Sila-sila po.
0: Party list sila pa rin.
1: Ginagawa pang tool ang party list, ha? Yung mga iba. Yung anak nila, party list. Kapatid nila, party list. Diba? Kaya dapat buwagin na po yan. Alisin na yung mga party list na yan. At saka yung anti-dynasty, dapat isulong na, gawin ninyong batas. Ang alam ko, meron tayong anti-dynasty law. Wala lang enabling law.
0: Yes.
1: Para ito ay maipatupad. Para ito ay maipatupad. O, kailangan, kung meron na tayong anti-dynasty law, lumikha tayo ng enabling law.
0: Yes.
1: Sige.
0: Mula kay Sir Benito Mangogat, huwag na mag-rally dahil wala tayong makukuha sa mga rally na yan. Walang basihan ng rally. Ang basihan ay kumuha ng ballpen at papel at isulat ng hinaing natin. At ang kayamanan at lahat ng lupain ng Pilipinas na pinaghirapan ni Dr. Jose Rizal ay para lamang yan maipasa ito sa mga Pilipino bago tayo mamatay noong 1974 pa yan eh. Yan ang malalim na historical na hindi na tinuturo sa eskwelahan.
1: Yes, oo. Eh, babasahin ko lang ulit itong sinabi ni Benito Mangogat. Dahil hindi ko natapos. Itong COMELEC na ito ay dapat nang buwagin. Itong day lang kung bakit naupo pa rin ang mga komunista kasi binabayaran ng COMELEC chairman dito. Hawak yan ng Malacanang. Kaya pala ayaw nila patakbuhin ang ibang mga tao na hindi kilala pero may mga adikain para sa bayan. Malalantad ang mga kalokohan sa lahat ng gobyerno. Kaya dapat na ipasa ang anti-dynasty upang pagbawalan na ang lahat ng pamilyang matagal nang nakaupo sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. Dapat ang COMELEC na yan ay sibakin. Bakit? Pwede naman tayong bumoto na walang COMELEC. Sa US nga, walang COMELEC. Mismo, taong bayan lang ang boboto. Merong bumibilang ng boto, di ba? Pero walang COMELEC ang Amerika eh.
0: Mula naman kay Sir Beresposo, good morning po, Tita Carmen James. Huli na naman sa eksena itong si COMELEC Congressman sa Senate, impeachment call kahapon. May nag-interview sa kanya na nahuling natutulog. Ang sinisisiba naman niya ay si ni Congressman COMELEC.
1: Panelo.
0: Itong si Baste, Mayor Baste, nakakahiya ka talaga eh. Napapanood na nga ng buong mundo, ganyan pa rin ka, Congressman COMELEC, na pinapasaw ng tax ng bayan. Tindi mo, chong.
1: Yes, hindi ba sinabi niya, meron ding isang abogado tulog ng tulog?
0: Ba daw yun? Hindi na.
1: Hindi, wala siya sa camera eh.
0: Sa gilid eh.
1: Hindi
0: kasama sa ano yun.
1: Sabi ni Rick Horacion, Presiding Judge Escudero, reminded Attorney Te na si Mayor Baste ang hindi ini-impeach dito. O nga, parang ang haba-haba ng kanyang mga puro tanong na wala namang kawawaan eh. Diba?
0: Responded na eh.
1: Sabi ni Rick Horacion, salamat prosecutor for inviting Mayor Baste. Nagkaroon tuloy siya ng world exposure. At nakita ang kanyang pagkatao. Straight guy, seryoso, matapang. Ha? Yan, sige.
0: Mula naman kay Ma'am Leti Prias, good morning po, Tita Carmen and Sir. Ask ko lang po, Nasaan na po ang INC? Eh bakit nananahimik na sila? Meron na rin ba silang maleta? Nagtatanong lang po ako. Salamat po.
1: Hindi naman. Kasi magkaiba sila ngayon, ho. Magkaiba naman kasi ang simbahan at ang estado.
0: Magkaiba ng pansyon.
1: Eh, kung puro gagamitin nila parang sa politika, parang hindi na maganda yan. Hmm. At saka isa pa, kapag kumikilos ang Iglesia ni Cristo, dapat sama-sama tayong lahat. Regardless po yan sa religion. Di ba? Mm-hmm. Kahit anong religion, dapat iisa lang ang nasa ating isip. Iligtas ang ating bansa at iligtas ang mamamayang Pilipino sa pamagitan po ng ating pagkakaisa. Hanggat hindi po tayo nagkakaisa at tayo ay patuloy na namamanginoon sa mga politiko, hindi na po tayo magkakaroon ng tsansa o pagkakataon na mailigtas ang ating bansa. Kaya kung tayo po ay naghahangad ng isang tunay na pagbabago, kailangan maging isa ang ating kaisipan at manindigan po tayo. At ang pagbabago ay hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kung hindi po sa ngayon.
0: Yes.
1: Ngayon tayo magsimula, manindigan tayo, at hangarin natin na iligtas ang ating bansa at ang kinabukasan ng mga susunod nating salinlahi o henerasyon. Tulad din ng pagliligtas sa atin sa kalayaan mula sa kuko ng mga dayuhan ng mga bayaning nangabuwal. Hindi lamang po si Jose Rizal ang nag-aalay ng buhay. Mm-hmm. Si Bonifacio, si Luna at yes, iba pa. Oh, kaya tayo rin ay magsilbing Jose Rizal, magsilbing Bonifacio.
0: Sa panahon ng ito.
1: O, mm-hmm, magsilbi tayong mabini o iba pang mga bayani na inalay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Kaya tayo rin kailangan bumangon at maging malaya sa kuko ng mga sariling kapwa Pilipino na umaalipin sa atin.
0: Yes. Mula kay Sir Jaime Samuel Bernante, bukas, Thursday, October na, nangangamoy 2027 na. Gandang morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Surely, uy, ang na bad influence na ang ABS, ang GMA. Sabi ni Resuminda o Santa Maria, good AM, Ma'am Carmen at Sir James, daming nanginig sa takot kay Mayor Baste. Tingin pa lang, lumipat na. Aray ko.
0: Si Sir Brando Santisa, sabi ni Sininto, sabi niya si Randy Santisa ito. Thank you po.
1: Sabi ni Benito Mangogat, yung BGC sa Taguig, dati yung pinanghawakan ng Makati mula lang naibahagi ni FEM ang kalahating lupa ng Pateros sa Makati. Sa sobrang liit na parang tuldok lang, yung dating Port Bonifacio na naging BGC, buti pa, alam niya na istorya, ay binenta ni Fidel Valdez Ramos. Kaya may kaso yan na hindi pwedeng patayin kasi yung lupa yan ng Pateros, original owner yan. Hanggang ngayon may kaso pa rin ang lupa na yan na matagal nang ipaglalaban ng Pateros kasi malaki ang Pateros. Yan ang pinakamalaking lugar, hindi ang Taguig. Mm-hmm. Pateros. Oo, kasi dyan ang gagaling nung araw, yung mga itik ba, yung itlog na maalat, mga itlog na itik yan eh. Yan dyan, nag-aalaga ng mga itik.
0: Mga balot pa yun eh, narin.
1: Oo, itik. Yung itik yan galing sa balot.
0: Mm.
1: Yung balot galing sa itlog ng itik.
0: Yes. Na naman kasi rekorasyon, ang tanong ni Rapli Tulpok kay Mayor Baste, tungkol sa mga negosyo ni Bipin Desara, eh siyempre, di niya alam yun. Ang kalakaran, kahit kapatid pa natin yun, eh, alam naman natin walang pakis sa negosyo nila. Intiendes ba yun, Rapli Tulpok?
1: Tsaka may asawa na, may sariling pamilya. Siyempre, ang katuwang nun, yung kanyang asawa, si Attorney Manscarpio.
0: Yes.
1: Sabi ni Benito Mangogat, walang katuturan lahat ng investigasyon at impeachment trial na yan. Pagsasayang ng pondo ng taong bayan, lahat ng kuwari ng gobyerno ay mga alagad komunista, government ang namamahala. Hindi tayo papaya hindi tayo papayag para papaya ito. Teka nga, na ang pamahalaan ng ating bansa ng mga komunista, satanic group, kinakailangan natin na mabigyan ng hustisya ang ating kalayaan at demokrasya ng ating bansa. Bigyan natin ng demokrasya ang gobyerno, ang Pilipinas sa pamagitan ng kanilang mga documented na kaso laban sa kanila at original na documented na pag-aaring pribadong lupa ng mamamayang Pilipino na binura ng mga komunistang ito.
0: Mula naman kay Sir Jola Torre. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Rick Orasyon, naku sir, remember kumain peace man si Vice President Sara, ang simpati ng mamamayan ay bubos kay Mayor Baste. Kahit nandiyan pa si Comrade Garcia, kapag bumuhos ang massive votes na pabor kay Mayor Baste, di na uubra ang pagmamanipula nila. PRR this vote ay nananaik dahil sa massive of flooding voted. Ano nga, di ba?
0: Sini-endorse nila. Yun yun. Mula naman kay Sir Eduardo Lim. Good morning, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Salamat.
1: Sabi ni Benito Mangugat, sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, kahit hindi ka hatulan ng kamatayan ng batas ng gobyerno, mamamatay ka pa rin sapagkat ang God Spirit mismo ang hahatol sa iyo ng kamatayan. Maniwala ka sa akin, ha? Mananugot ka pagdating ng oras. Mabibigat na kasalanan kasama ang iyong asawa at anak mo si Sandro at mga kasamaan mo sa gabinete. Tandaan mo yan, Bongbong Marcos. Totoo po yan. Lahat naman tayo ay haharap sa kamatayan. Si Don Pepot, haharap din sa kamatayan kahit sabi mo pang pangitingiti.
0: May appointed time to die.
1: Pangitingiti si Don Pepot. Lahat po tayo ay haharap sa kamatayan pagdating ng tamang oras na itinakda para po sa atin. Lahat po tayo may itinakda. Wala po dyan makakalampas.
0: Kahit marami kang pera.
1: Hindi po nakukuha sa pera. Ha? Hindi nasusuhulan ng Diyos. Dahil sa pagsilang pa lang natin, may itinakda na. Kaya ikaw, Don Pepot, huwag kang patawa-tawa. Ha? Dapat maging seryoso ka sa buhay. Ah, gumawa tayo ng tama sa Pasko.
0: Kailangan, yes.
1: Kailangan mamahagi tayo. Ah,
0: yes.
1: Kapagat yan ay atin ang kinamayasnan. Sinimulan
0: pagmamahal
1: natin.
0: Pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Yan, eh.
1: Sige po.
0: Mula naman kay Ma'am Merle G. Como. Dito po sa amin sa Barungan City, malakas ang pure gold. Kay Lucitan pala yan?
1: Hindi ho.
0: Kay Lucitan.
1: Lucilaw ko.
0: Ko.
1: Lucio Lau ko po. Yung SNR at saka yung Pure Gold, iisa ang may-ari. Lucio Lau ko, kung hindi po ako nagkakamali.
0: Lucio ko po ako.
1: Oh, yan.
0: Mula naman kay Sir Jus Dennis Almohano. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Tita, 20 years from now, yung mga vaccination card natin, lahat during pandemic, eh, may value na yan. Collectibles na yan. Tayo ni President Digong pa yan eh, PRRD.
1: Ano sabi ni Romeo Ochoa, dapat tapusin na ang impeachment na yan para may magawa naman itong mga senador na ito sa ibang bagay na mas importante. Eh gusto po nila malipur ang kalaban eh para manaig ang gusto nila. Gusto nila manatili sila sa seat of power ng habang buhay na hindi na sila aalis para manatili yung kanilang pasasang buhay. Sige.
0: Mula kay Sir Jus Denzel Mujano, Tita, i-dedicate ko lang itong classic song ni Rupert Holmes na The Long Way Home na nasa YouTube. Song po yan for former President Digong.
1: PRG. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, bakit dyan si Attorney Te ng Apple na naman lagi sa NLRC? Wala namang binatbat yan. Eh, wawa naman ang mga hinahawakan niya, mga employees na hawak niya. Maka-employer yan kasi tita, lagi kami mag lagi kami magkasalubong sa NLRC. Siguro nagsawa na, kaya nag-epal naman siya sa prosecution. Binigyan ng papers, binigyan ng paper bags. Thanks po.
0: At private counsel siya dyan eh.
1: Paper bag? Ano laman ang paper bag? Leti Prias. San Binena Gray. Bakit kaya suspended ang Senate hearing ngayon? Inaabangan pa naman ng tao si Trillanes. Di sana naagaw ninyo.
0: Bukas na ito tulip.
1: Yung focus kay Baste, kapag inupo nyo si Trillanes, kinabukasan, puro, puro haste ang mga comment ng tao.
0: Ngayon, preparation lang daw muna ngayon na magkabilang panig para bukas yun, mamena.
1: Wala namang naniniwala kay Trililing eh. Wala pong naniniwala.
0: May mga pasabog nga daw siya eh. Mula naman
1: kay Sir ikaw ang sumabog pagdating ng oras. Trililing. Di nga, ako yung nagbibiro. Ikaw, tawa ka ng tawa eh. Hindi po ako nagbibiro.
0: Abangan natin yun.
1: Kasi yung pasabog mo, baka pagdating ng oras, ikaw ang sumabog. Oh. Sige.
0: Wala ko, Sir Fernando Clacos. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Ang ulat ni Manlapas kanina tungkol sa sinasabi ni Chua, hindi ba ito isang paglabag sa impeachment hearing rules sa pagpahayag na may kinalaman sa umiiral na pagdinig? Yung paging cheese codero, yung sub-judicial rule. Taka, pumasok.
1: Kasama ba yun sa impeachment?
0: Opo, yung mga pahayag na talagang may kinalaman sa impeachment na pinangungunahan mo na yung pag-uusgan mga senator judges ng korte.
1: Yun ang nga ang tinatanong natin eh. May kinalaman ba ang ini-impeach natin si Vice President Sara Duterte? Diba? Eh bakit ang tinatanong mo dyan sa Davao Corp, diba?
0: Si Basti na.
1: Si Basti, diba? Parang nagkaganon.
0: Hindi ang inabot siya. Parang ginagawa respondent.
1: Parang, hindi ba nasisiraan na kayo ng ulo sa tindi ng mga impeachment na yan? Na sa kagustuhan ninyo na mawala, kung ano-ano na pumapasok sa ulo ninyo, na tila nasisiraan na kayo ng mga ulo? O sige.
0: Wala naman kay Sir Fernando Clacos, informer ba o asset ni Marites matibag? Malibag si Diyos Gracio.
1: Sabi ni Evangeline Diyos Di Celisa, good day po, kahit na anong photo ops, propaganda at kunya-kunyaring proyekto, wala pa rin epekto sa ikauunlad ng bayan. O nga naman.
0: Wala naman kay Sir Carlos Acuesta, good day po, Tita Carmen, Tito James, di po ba si Mayor Basti naman ang magtanong kay Bendalo kung saan galing yung milyong-milyong niyang salapi?
1: Tsaka yung yan daw balita mula yan din mismo sa mga ilan na nakakausap natin na nasa Senado, ha? Yung mga ibang nandoon, na pag pumasok pala yan, naka-helicopter. Hindi pala yan nagko-kotse. Yung iba mga magagarang kotse ang dala.
0: Walang traffic.
1: Luma kayo kay Bendalo. Siya helicopter. Sige.
0: Wala kay Ma'am Cynthia.
1: Kung totoo yan, ha? Kung totoo.
0: Sige. Ayos mga kwento. Wala kay Ma'am Cynthia. Good morning po sa inyo. Salamat po.
1: Sabi ni Merly Gicomo, Tita, mag-ambag ako unti para sa Christmas giving nyo. Salamat, Merly Gicomo.
0: Ma'am Merly, lagi nang sisiyan.
1: Nasa way to Japan din.
0: Ah, Hong Kong po, si Ma'am Merly.
1: Nasa Hong Kong.
0: At nagsishare siya sa atin kada taon.
1: Sayang, nung nagpunta ako sa Hong Kong, sana nakausap po si Merly Gicomo para personal nating napasalamatan. Si Bayani Jr. B. Langguban. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Hindi po ba pwede palabasin ang mga natutulog dyan sa Senado? Pagka si Don Pepot, tawagin niyo ako, palalabasin ko si Don Pepot.
0: Hindi nga daw siya tutulog eh.
1: Anong ginagawa? Nakalungay ngay eh. Di ba nakikita?
0: Sabi ni Luis Tro, pinapipray daw sila.
1: Kaya hindi, Eh, nakita yung kamay, konting nandumungay nga. Hindi, yung kamay. Di ba natutulog, nakaganyan siya. Eh, malalaglag na yung kamay. Eh, anong
0: yung leg nakaganyan.
1: Oo. Oh.
0: Nagpipray nga daw, sabi ni Luis.
1: Naku naman, oo. Sabi ni Rick, orasyon. Si Tiriling nagpunta sa hearing. Bakit? Baka kukuha ng style ni Mayor Baste, magmumukha tuloy siyang asong ugok. Aray. Ano ba yan?
0: Sabi sa Bayani Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James. Watching po kami from San Pedro City.
1: Uy, mabuhay kayo mga taga San Pedro City. Mm-hmm. Alam mo, na-impress ako sa Laguna eh. Magaganda mm-hmm. yung mga project okay, nila. Oh, magaganda mm-hmm. po yung mga binabalita na mga programa at proyekto ng Laguna. Kaya binabati natin yes. ang kanilang governor sino nga ba? Yung governor
0: Sol Aragones.
1: Na, Sol Aragones. Dati rin po itong Mama Mahayag. Ano, ha? Yes. Pero maganda ang kanyang performance sapagkat nakikita natin yung mga magagandang programa at proyekto sa kanyang lalawigan. Yes. Okay.
0: Mula kay Mama Rosalinda Villarisa, good morning to you, Tita Carmen and Sir James. God bless everyone. Yung pong demolition job at all cost ng mga kasangga, lawbreakers yan, yung mga leaders na yan.
1: Ah, sabi ni Mayor Ligi Como, for good na po ako, tita. May unting negosyo na lang libangan ko. Ay, salamat. Mabuti naman at naglilibang na si Mayor Ligi Como. Yeah. Sabi ni Leti Prias, tita and sir, kahit anong gawin nila ng mga kritiko ni Vice President Sara, hindi kaya ang mga Duterte. Thanks, aba.
0: Sabi ni Sir Andres Tevez, the principles of public morality are as definite as those of the morality of private life, but they are not identical. Lord Acton, 1887. God bless po po sa sambayan, viewers, listener, cast and crew. Thank you po.
1: Okay, marami din po salamat sa inyong lahat na mga nakikinig, sumusubaybay ha?
0: Yes.
1: Sa ating pong palatuntunan ng pulso ng sambayanan. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Yes. Yung amin pong pagmamahal sa kapwa ang nagtutulak sa amin na para magsama-sama po tayo para sa ikauunlad ng ating bansa at para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Yes. Kaya kailangan po sa atin magkaisa po tayo. Yes. Ha? Huwag tayong padala dyan sa mga drama-drama ng mga politiko, yung mga magagandang mga tila may mga asukal sa dila. Nakala mo tunay ang mga sinasabi nila. Ha? Pero sa katotohanan, eh binobola tayo, mga kaibigan. At kitang-kita na po, harap-harapang niloloko ang taong bayan. So, tayo sabi po ni... ay maging matalino. Ha?
0: Yes. Sabi ni si Ryan Catalan, good day po sa school, tama o mali lang ang sagot eh. Pwede pala sa Senado yun, ang tama ang sagot, mali ang tanong. Walang katagal si Mayor sa pagsagot eh.
1: Sabi ni Evangeline Giselisa, yun palang si Congressman Zamora, produkto ng salamat po, Doktor. Kaya pala panay ang aura.
0: Yeah. Ah. Shoutout po daw sa pamilya Edloy, watching po sa YouTube while taking breakfast. Yeah. Salamat po, Edloy family.
1: Oh, yan. Kahapon din yan, ano?
0: Mm-hmm. Si Mambaltasar Elaine, breaking news, Tita Carmen and James, Abante, namataan sa Raon, sa Quiapo, nagkakambas ng...
1: Sino? Si Abante?
0: Kasi natutulog kapon. Tinitigan kasi ni Baste.
1: Ano ngayon? Nagkakambas ng ano?
0: Wheelchair daw. Ikaw talaga.
1: Wheelchair?
0: Namili, no?
1: Okay, wala na tayong oras. Tayo. Final words na.
0: Pasensya sa po. Sa dinabasa, yung PMU sa asinto. Mambalta sa Wala na po tayo. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat tayo po muli ko, James Godoy. Ay po sabi lang din piligay nyo. Tama. God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ano, at nagpapaalala na mag-ingat po tayong lahat, magpalakas para abutin natin ang 2028 at manindigan po tayo sa tama. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
0: Thank you, Lord.
6: You have been listening to Pulsonang Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.